0: Hello.
1: Hello.
0: Oh, baba dada.
1: Ti ojo ori ti won so yen. Imi o gbagbo. Ojo ori won ma nja, won ma bayan ojo ori o.
0: O da fun baba.
1: O du e lo mi, du e lo.
0: Ah.
1: Ni odun wo lo jade? Igba wo lo wo school? Ah, won du bayan ojo ori bi pa yen gbo o. Daniel lati fe pa lo soro.
0: O da fun baba mi. Abolade. Won ni o ma bayan, lo to won ma bayan ojo ori. O ba tun lo bo san te odo ti a jo bi le adigo kan na wo bo odu. Hello.
2: Hello, e kale
0: o wa ku aje.
2: Yes, a ni ke pala pala te mu
0: ni ka bo
3: mu o ya iya wa
2: be n ko me ti te mu ni ba yen o ni boya bi yen je te a so ni abo pa ti awu o wa re opo ya du re ka mu to wa na ni je ti ka mu ni je ki bi
0: Hello.

0: as is oda ko for wale say be
1: that is ko to lo kete ko to me ki
0: ka to mo ki di abi ka fi eje le iya ma fun yan ki di re
1: iya ma fun yan le je na
0: iya ti ma fun yan ni
1: eje
0: iya ma fun yan ni je le di gbo iya wa wa ma fi ki di re je se pe yi le ni ko ta ti se to ko yin ti ese ti omo iya
1: ni eje ni ma bi en ti ba yin ri
0: won ki o si bara mu
1: wallahi
0: yo bara mu wa ma fi ki di re wa ma fi ra se sin yan

107. Lagelu FM 96.7. Lagelu Baba Ibadan. Ibadan to gbonile to gbalejo. Ilu akikanju, ilu awon jagun jagun. Ara Ibadan lo lomi agbada gudu. Ogun pa lomi awa Ibadan. Togun ba fe pa Ibadan. Kudeti agbe won. Iku adeti ni ile omo layipo. Iku adeti ni ile awa. Aro adeti ni ile eyin. Ti kuta aro adeti. Lori ko wa gbogbo wa o.

0: to so wa for you. O ni tu ka lo la la o sa ti o. Ani la ge lu I baba ni. Oke ga joke ni le odu ya denbi. 96.7 sani. O sani fi kwesi ti ti wa o. E si te mbo wa.
1: Kari Mondei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tati Mpase, Pioba.

0: ona ti wi tohun gbogbo jamu fasi la ila ila la e wi ti yin ani ko ni baje
1: ila ila
0: la ti god la ila awon na ti wi ti won la ila ila la iwo unko
1: ila ila
0: ya ruka ila awon na sa fo ma la ila ila ajabaliki la ila ila la subhan rabbika
1: rabbil
0: izati wa ma yasifu
1: wa salamu
0: ala al mursalin.

gbogbo eyin te ngbo wa ni ikoni yi ibi o kere o tobi koni wonu ile yin lori omo e o ni sokun eyin oko e o ni sokun lori awon aya yin eyin aya e o ni sokun lori awon oko yin

0: Hello, thank God it's Friday. Hello.
1: Hello.
0: E caro oruko.
1: Ah.
0: Yes sir. Oruko yin bo le tin pe o.
1: Oruko mi ni Oloye Kamaru bin Alam. Lati inu gara ti te de ka sumu ti de ja la ilu Opeye sir.
0: O ti ye mi.
1: Olorun ni pe ile so pe fun wa o. Agbara Olorun a se oko re laye o.
0: Amen.
1: Ma be to bo.

0: ti yin gbo bi won o ti fe gbo yin won o pe yin laipe e jenju awon mo barika yes ma amen
1: ni o ma mo se ni se da n lori ko jesu
0: amen
1: no ala go ma sa ti le yan ye ye
0: amen
1: e ba da pa re si so da ra
0: amen
1: e la fi vero si ya so pa re lori ko jesu
0: amen
1: ni olorun ma fo fun yi fun aye se bi le lori ko jesu
0: amen
1: ni da wo
0: si o Hello.
2: Hello, Ekaro.
0: Emma Karo Baba me.
2: I'm a fool tide you.
0: I will thank God it's Friday.
2: Yes, sir.
0: Amen.
2: Agba Olorun ti mi ati ti o mi ni o kan yin ko ni baje o
0: amen
2: ani ati ni o ati ni o ni baje o ama ngba do yin o
0: amen
2: lati ya port ni o
0: lati ya port talaki abi
2: be ni
0: baba o ngbogbo ti okan yin fe Olorun se fe yin na
2: le amen
0: e o ni se ise ati je abari egun ti ma n ja awon ologo bo ninu dile te ti jade lori yin o pare loni o
2: amen lo ko je
0: anu o fohun
2: amen
0: thank God it's Friday
3: o so no fi pe ojo jade o si da ofurufu oro lo tun so no fi pe
0: ni atete ko se n loro wa olorun de ni oro na nipa se re la do ngbogbo leyin re atun da nkankan mo inu re ni iye wa iye na ni imale araye male na male to be ti okunkun kankan de le bori re hello e karo oruko yin bole tin pe wa
4: ba se se yin ya folabi ni o
0: mama folabi
4: ba se se
0: eto yin olorun agba fun yin
4: amen oruko jesu
0: aso ti won fi bo olore yin ti o fi riran ri yin olorun si danu laaro yi
4: amen
0: weekend yi ma do fun yin
4: amen
0: e de ri anu gba
4: amen
0: thank God it's Friday
4: ese o yin no so laye olagbara olorun
0: amen
4: asisi ijoba ijoba si waju ba se olorun
0: amen
4: eto wa lorun ijoba na o gba fun wa lori ko jesu
0: amen ya folabi eje
3: olorun to da wa to fun wa ni
0: le eje nse bae e ma gbagbe pe mo mo lo taja awon jata ni a lo ta won titi digba na ade osun kayode loruko mi omo woli ni anu atori ofe lajo ri gba o e ma lo nko te fe bi mi bilinja 080 mo pada bo leyin igba ta ba ta gbugbo awon oja tan
3: olorun to dara
0: ago meje ni ma to pari re sugbon ijo si kini o wa ikeji o wa iketa o wa number mi ni 080 34 86 7571 080 34 86 7571 Eshew Tengbo Eja Loju Oja
5: Lagilu FM 96.7
6: Lagilu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wancho
7: Roba ti jade asentele ni
8: soro ba mi fa keye soro kagbo soro
7: lady ojo friday mo tu alaisan pirin ko ni gbe omo re ka be si re to oba madam re matu aroda ojo ti nbo nile mo leru oba me ku tagiri gbera re nija awon tolorun sore fun eja ma dupe kaye ma ba wa yo opelope jesu aye ba ti yo wa nitori na gbogbo ile re baba fun waju eledumare.

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni to je ojo jimo. Thank God it's another Friday. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti jo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi diri market gbagi titun ni ilu Ibadan. Eyin omo Olorun se ka se bi ise wa. Enikan ni kini awa mo ji a mo lo ki Eledumare. Eja lo ki, eja juba re. Emi mi mo ni sakoso aye lowo bayi. Eja juba won. Nibi kibi to e ba wa, daddy ati mommy e mo bo nibi pepe. Eja wa do bale. Won tun fe gbo fo ise laaro yi. Be e se so be, mo ri anu gba. Be e se nbo wa do bale. Inti e wa ko do bale niyan. Tori ki se gbogbo eniyan lori anu gba. Be mi se mo wi. Ojo meta ni omo bi se awe wa ninu ose. Alakoko lojo Sunday. Bibeli ni ranti ojo isinmi lati yasi mimo. Iru Sunday tin boy ni agbara Olorun. Now Sunday tele iyato gede gede si gbogbo ipade ta tin se bo. Iyen be ojo elekeji ni ojo Wednesday. Wednesday to lo la se 7-7. In fact. Yeah. Oh, Friday mi ton lele. Eti won pe ni Jimo Oloyin awon ojo agbara ni. So ni gbogbo bi e ba wa sa e mo dide bo. Eja dobale eja so fun bo se tun dobale tun ki gbe pe e se mo ri anu gba tori ki se gbogbo eniyan lori anu gba mommy daddy ori wo le like juna te mo ko won fe gbon re latorun gbogbo igba ti nkan ba le make sure po wa sibi pepe asiri kan be ninu pepe ibi to ndobale si lojojumo won pe npepe ko ni lo ko gbe nkan kan sibe kan mo dobale bo jo je oju kan na in to wa nse yen sa ameniyan poju oni ti olaye ni won igba ti oju ki ti pepe oju o le ti o so wa dobale nbe e wa gbe orin te ba like te mo ko ni gbogbo igba ti inu yin ba dun to kan gbe soke to fi mo dupe wa wa mo mi nibi to ba ti yin mo yin ologo mo yin ologo Epaphras ibi esin mi de me mo pe mo le debe o baba mo yin ologo enikan ni woli so yin te like won like e gan se mi ti mo ngba aru ni gate ti o sin tin gbe mo ti mo gba bodija lo oh ti olorun ologo ajobo emi to ye gi won ta ki won fowo temi ra jango bulabula ah o wa mo mo je le mo dun si eyan omo olorun leti telo mi ba collector si mi yo ni iwasu yin si ye mi ma wa wo bayi pe emi ti mo we to je pe mo kan mo we bibeli ni I am the way jesu nikan mo mo o si lo ba fi ni mo na oh my god ba n gbe soke iwo na gbe orin to ba like mo yin ologo enu wa la fi se la we o ba n gbo fi si bi je enu re lo fi so mo yin

0: Baba mi agbalagba oye ipa nla to ju ipa lo Olorun ojiji Olorun emi awon woli wo ba won me se dobale lo bere bere ada ope pada fun ole kan na ogo ni fun o Jesus Jesus Oluwa wa eyin olufe ki se gbo ba to npariwo la kasakasaka baba re ni Olorun re ni olugba bo lo se mo bere owo nje lo dadi e to di bo ba ki be baba mi o ba n gbo owo nje mi no awon bi to ba ti yo pariwo to ba fi ipo jina bo ni isin to do ba le n bi pepe o di mo sumo yin ju isun orun yin lo oro kelekele pelu Jesus ai mo ye down to n be n be sa wa so fun baba dadi mi ni o Jesus ni dadi mi dadi dada ni dadi mi kan so fun dadi e to ba se po lo n dadi ti e o bo mi mo pe Jesus n dadi mi wa so fun e se weekend fun mi ose to ti tan oluwa se weekend fun mi atawon omo mi Olorun be wa wo ko su yo to tan in the name of Jesus Christ gbogbo eyin te dobale gbogbo eyin te kunle mi omo ti n be ninu okan ti n bogi mind e sugbon won ni so fun o pe Olorun ipe mi yo be owo in the name of Jesus Christ eyin olufe se le jajo dide mo fe kajo ki hallelujah nla mejo si baba mi ipa ninu ipa ase ninu ase asisi ogo mesan e ki hallelujah yen bo se wu yin hallelujah is an heavenly language you shout it anywhere anyhow somebody stand up and shout eight hallelujah eight oh yeah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mesan ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah tewo ogo for long orun aye mi ori bi ota se fe kori eru ota fun oni ki won saye re samalamala ki won se lese ki won ba nkan je bo olohun o gba e ki gbe so tele mi leyin olohun ojo yin olohun agbe oga eyin olufe ko to di pe mama lo laaro yi mo fe sare so nkan mejo eti oluwa ni ki so fun yin pe e make sure pe sa fun tabi ko file to ba se po mo se laaro yi gbogbo nkan ko ni adua opo yin le n gbadua awon die ni resi amo ya awon tin be lori oke awon melo ni won ra tegun titun olufe bi awon nkan iba ku loju ona re aye re asisare adua re oni pe o ni mo damu ki se dede ko gba we kemi o to fe bo ko to di po lo nsanu re mo so fun sister kan nigba to lohun gba we ojo mejo abojo mesan ti e mojo tin gba mo ni fun kini o oni tori pe o fe lopo mo ni olorun re o buru to bayi igba to ba fi gba we biribiri ojo mesan tan o ni fine mo and gbogbo mi aro ti yodanu oh my god mo wa bere si salaye fun mo bere si fi olorun ife han mo bere si so baba kan to je baba to ju baba lo olorun to feran wa debi wipe nigba ti awa wa le lese christ ti ku fun wa iwo ni o se nto ye ko se awon nkan to ba ye ko dewo awon to ba ye ko mu po ni ko mu po ko wa wo bo lo se da to olorun ife how are you oh olorun ife o awon ju bare boya to je mo yi baba wa to nbe lorun baba to bi mi lomo emi ati ejo pali gan o feran mi ju so emi ati elajo mo wole tajo mo jade so mo mo ti npe ni ike baba tin ba kan ni lo nkan ma kan so ni ma ni ba mi mo mo pe dadi mi ma ni ba mi e kan fun mi ni nkan bayi e se nkan bayi mi o ti awon gan won mo bi mi pe ki lo fe and that is how relationship between father and son father and daughter to ba tun wa jo mobirin ni baba mo ke won ni eja menu ku nbe ki lawon nkan to gbodo mu ku mejejo ni ma si fi won gbadua fun o alakoko ni mo pe ni jealousy olufe enikan ki le wi yen jealousy oluwa ni nki lo fun yin ni emi nbe lara mi laaro yi o ni ki so fun o mama owu jije bo ba fe para re simido ye jowu mo and bo ba n gbo mi laaro kutukutu yi bi oba se pe owu na o nje sa aimoye nkan lo gbe sonu aimoye nkan lo taari sonu aimoye nkan ni o gba lowo re iwo mama iwo baba ti n gbo mi nle yi sora fun owu nkan alakoko niyen bi imo boye le gbe ese merin siwaju ki n pase bayi loluwa wi mo duro ninu ojegbojegbo ase eledumare ofa owu lara re ina ko ti jade in the name of Jesus Christ mo ma won oko ti mo jowu iyawo mo ma won iyawo ti n jowu oko won awon okunrin ko le je yawo won lo sori Facebook nitori owu jije ko fe ka awon okunrin ko ki ko fe won so pe yawo mi fine be na lawon obi nkan fe ko bi nkan ko sumo oko won ibi ti nkan wa olohun ba ngbo omo tilekun anu omo tilekun iran lowo omo tilekun igbega lai moye igba nigba ti owu ba je ipin re ewu ti de wahala ti de idamu de mo pase lekan na emi buku ti won gbe ni owu ki emi mo kojo fi aye re le lati iseju ilo o ni jowu mo mo so itan kan ni ojo Tuesday nigba ti mo lead the adua yi emi olohun lo fi si mi nu o ni iko mi kede ka akakiri fun awon eniyan ati omode ati agba je ko di mimo fun won wipe owu jije lewu o le ko ba won ikan ninu awon ese igba ikeyin ni kini to sele eyin olufe a okunrin yen abu e lo wa kin le ti odamo iyen to je obirin okan di mo bo de gbagi awon mejeje oge ara won asiko yen ni iyawo de igba ti o fi sumo to fa abu opo lodu egbon bayi ona jati jati to fa so yamo lorun at the end of the day o wa dictate pe ase abu oko ohun ni oko eko re ni ona to le aimoye ja lo dale nu family nitori nkan ti o to nkan olufe gboju ki mo ni o se kole si agboju gboju fi oko re lorun le fi yawo e lorun le in to ba je ti e bo lo yo si tun pada wa bo nkan akoko niyan oluwa ni kilo fun yin sora fun owu jije elekeji ti oluwa ni e fi le mejo ni won o ni competition enikan gi ni je be ke yan mo fi gbagbaga pelu enikan ke jo mo fi ke jo wa ko mo be enikan kan wa nkan ko olufe Olorun ko yira won ti ba nfi igagbaga bibeli ni they that compare themselves with themselves they are fool alive me niyan awon kan they compete by style enikan ni kini je be won mo bo fi gbagbaga nipa ogbon ogbon ewe okan para re dan hallelujah gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi nle ikan ninu awon kan to le ba irin ajo aye niyan je ikan ninu awon to le ji o tete ku oni ko mo sare ko lo fe dan teni kan da Oh my God. The only person ti mama ba compete is myself. I don't compete with anybody. Oh, you see, Pastor Paul Ori Afefe, competition, lot of competition, lo si. Mo kan ni wa ya oni brain ni. Oni daddy yi, Pastor Kini ti ko so si to tobi to bayi. Emi na ke to ju bayi lo. Daddy Kini ti se bayi, won ti bo sori radio bayi. Emi na se bayi, iku re sunmo. Eni kan be ti won pe ni Jaco, iranse Olorun kan ni. Ogbona, o na si je eni kan to Olorun lo. O wa sare lo si church kan ni ilu Oyinbo won pe church yen ni Ora Robert Ministry igba to debi ti won po auditorium church yen si eyin olufe o wa won be wo wo bo se tobi to o wa fowo saya we too we can do it bo se senu nan awa na le koru church bayi awa na le se be ta lo Olorun lo to Olorun o lo in lo won in la wa na o wa lo pe awon ti won mo won le oni ki won jo ki won bo won church yen won wa won church yen nigba ti won won tan gbogbo church ti o to nkan o ke to bi o okan yi teni kan se o sa lo na fe dabi re ha omo to je tele ku omo bi ti Olorun ti nba bo omo ru majemu ati mandate to nbe lori e sora fun competitions e sora fun competition bibeli ni they that compare themselves with themselves they are fool awon ti ba nfi ra won we ra won oponu eniyan ni won awon ti ba n compare church omo gbo ile redeem ni kini kan lo daju eleyi lo se kini kan mo je won ba ti eje gbogbo eyin te ngbo mi tawon eyan ba ti wonu emi competition ewu ti de leyin igba ti won won church yen tan o wa ni ki won won ese mewa si pe in to won ko won a gba pe sosi lo tobi ju sosi lo tobi ju church ohun lo tobi ju won ba won won ese mewa fun o ba bere si sa ire leyin igba to pe osu mefa ke pe odun kan titi nle po n sa fe ko church to tobi ju o ku pelu heart attack o subulule o ku debi pe won ori atunse inda eje leti inda eje mu te ku danu titi won 60 something year church Ora Robert si tun lo ohun ti kuku give adam nitori pe o fe compare they that compare themselves with themselves they are fool mo compare daddy re pelu daddy elomi mo compare yawo re bo lo se mo compare yawo ti e pelu yawo ti won bo lo se mo compare pastor ti e pelu pastor ti won no ki saye mo nbo eje won ti baba idanwo ki n to so meta si merin si bi aye ba gba mi mo like n ti baba I so awon ni n control yawo meji o si ban ti mo so emu gan eje awo testimony won engineer e pe daddy yen wole kasari yen ti nbe nbe
1: praise the lord emi le gbe testimony mi ti awo me ni cancer of the brain to
0: ẹyin ni
1: kẹgbẹ testimony ti ọmọ ẹni kansa ọmọ ti mo do hospital ti mo lọ pòora
0: o pòora sẹyin re
1: ebe ni
0: nice sẹ gbọ nkan won lawon lawon wa lẹyin gba won de to ta gbadura tan won pada gbe yawo won lo si hospital won wa so di mimo fun wa pe nigba ti won se test pada won ti do hospital ko to di pe kini yen pare ki doctor to ni won mo lo le enikan ni ki le fe bi yen mu jade nibo ni aisan wa lara re owo oluwa nbe lara mi bayi ki se pe ngbe mi fo nikan ngbe mi sarisa bi mo se wa nu studio mo feel ika olohun eyin omo olohun e dide bi owo le aisan ka aisan ti ba nse o asoro se kan ki waste akoke waste oro mo duro ninu ase iledumare mi omo wo mi omo fa mi omo ku awubi iku awugbe mi omo arthritis mi omo tin wo kiri awoka mi mo tin sise ninu omi atejere gbogbo tin sise ninu opolo gbogbo tin sise ninu eje ti gbogbo ara fi ni o in ti won ni won suppression le lori gbogbo eyin te ni cancer I don't know the cancer of the lungs cancer of the liver cancer of the brain I don't want to know it gbogbo eyin te ni iko fe gbogbo eyin te ni aisan jedi jedi aisan gbofun gbofun bayi loluwa wi mo de oruko jesu seyin mo so tase tase loruko jesu oya pare pare pare pare pare pare in the name of Jesus today is Friday mo na ase iwosan oh bibeli ni asa logbe nitori aise dede wa ina labia wa o nbe ni ara re to ba le foke mo foke nti nbe lara re ti ni o lara oya jabo jabo jabo jabo jabo jabo e jabo in the name of Jesus Christ sere ti mo se emi mo so fun yin ma to so nkan kan abala temi ni mo nye wo yin mo n pada bo afi nkan meje mi han yin so gbogbo awon nkan ti mo so ti mo so yin imoje yin oni internal sickness ni enikan bi iwe wo keyan mo jowu number 2 oni le so jade inu re oni dun bi keyan mo se competition ai mo yen to ti fe para re ni isin yo mo compete oni e pa fun wa asu lori radio ko gbe ibo je mi na mo lo se wo bo o wa nbe ngba to lo so fun mi pe mo ran o lo ai mo yen to ti wa nipa agbara won emi o wa nipa agbara mi olohun lo fi ran le and when god gives a vision he will automatically back it up with provision mo ti wa lori radio ni isin ki so ni ki sana so ki se pa re nikan tabi pe nikan lo ngba ti o ti e ti sopolopo awon eyan nbe to je pa won feel o le awon pastor die na san ni nbe nbe lati wa nbe mo gbadura fun yin laaro yi gbogbo ti nbe lara re ti o ti o gbadun ko ja bole oro mi iwosan ni ke se gbamba to pe aduwa sa pastor ki se gbamba to paduwa fun awon eyan ise iwosan sele internal injury la se lowo bayi ni ose ti nbo saturday ti nbo o din o se ti nbo bayi o ni graduation fun gbogbo awon bible

0: accommodate. So ni agbare lohun Thursday and Friday. Lojo Friday we je we muni lagbara Olorun wa si fi certificate leyin lowo ko sibi to ti le lead. We are training 2 days leadership training, 2 days for the people that want to grow their church. Is basically to ba lomo to fe ko bo mujo re dagba fi ranse enikan ni woli bo ni ma fun yin ni number te mo pe te mo se registration si bo gbe ni to fe idagba soke ijo e je baba yan mo so lo engineer e gbe pe kishan lenu
1: le ba e so bo se sele nu
2: bi 3 years afera wa pata afera ta la sari pe
1: oloyun
2: nigba to loyun asari pe kini kan wa nu omo e sa n develop die emi o ti e kakun but later awon bi e wa wa pe boya ka lo yo oyun yen kan rai se operation e ma yoyun bo
1: won la won yoyun
2: pe ka ya ka se yen pe to la won fe ki kankan se o ile ti do mo joba
1: o ti do mo joba
2: asa fatiti after gba e obi mo e tan a lo ba doctor ni ka ma wori pe ka ma wo ba se won yen na lo to bi
1: in to bi si
2: mi o le wo omo yen gan bi oko ti awon ti ba mi te le sumo aba be sumo ma sha boju si
1: e boju so na bayi
2: o le se mo sumo yen pe ya we yen
1: ya eh ni sumo kini be ba sumo won won mo
2: a meji ni keji na wa me yen o
1: ya o meji le fe
2: tolo den bo ni la siri
1: ti si bo yin lo su
2: ti me dey ni problem
1: ben ni problem kan ko si wahala bibeli so oba bibeli mu fe to ba ti e ba salagba ti e si se pastor iru awa ila le fe meji eyo kan ti mo fe rin le fe tan mo n gboro yi baba
2: so wa wa di bi last 2 months no February awa wa si Jesus City
1: e wa Jesus City
2: e wa n gbadọ o wa na mo le
1: won subulu le
2: subu to le pelu omo leyin
1: ah nice
0: lai se pe ni kankan lo ti momo yen owo agbara lokan o si jo mosese ko se en to dodo e owo olohun lokan lo ba nbe an to wo olohun ba wa sodo re ko ni se o le se o fe tu oni kini kan sele en Sunday mami gbogbo eyin te ngbo mi mo so nkan kan fun o connect mo program awon mo yin to nbe nibi to jina e connect won sir emi o kan mo gbadua bi mo se gba lana ma mo gbadua bi mo se ngba yi mi nilo ki ngbo wole o nibi to duo si ase omo kan oni bawo la o se mo woli nigba to ba soro to si ri be ki se pe mo fi ngberaga o Olorun si mo pe mo so pe bo ba connect mo program yi Jesu oluso agutan rere afuni ni isinmi afuni ni ipese latorun oni mo nde si o oni mo tu yan le enikan ni se te ba ngbadua nkan mo se le wa ya ya o le relomi ti o mo ki gbe ye nigba ta duwa ba nlo lowo o le relomi ta ba ngbadua ko kan sajide mo lagun wa lati nu o le relomi ti o subulu le ti o se nto ti mi mo ti raye ki mo se oba si ji ijo ti emi oluwa ba ni ki se world round enikan ni kini je be ki mo gbe owo le awon eyan lo o igu Sunday ti boy ni isin ki si se sin ti o pe and mo fe fi kun bayi wi pe in ta se nbi ni gbogbo sunday church ni o se a je won lo service lana ni isin kini di nitori 77 ta se tan but Sunday lei gbogbo wa la wa ni inu service ti n ba ti kun bi ni isin ma bo sori Facebook ma bo sori YouTube 6:30 laaro yi o dekunle e paraphrase mo si be ni kankan chat e je mo gboro baba ibo engineer
2: a ni gbogbo eyan sa gbadua iyale na sa mu asa doti asa
1: won ton mu yo da fun yin iya awon sa won na wa Jesus
2: I don't really
1: e don e ba npa te won baba yi e pe won
2: mommy sofia
1: awon da e ma bo ita lo won wa
2: so ko si te gbogbo abajo fe se nkan mo se po ni
1: e jo se po ni
2: ni wa jobe ni ma je won asa lo pata wa data wa subu o subu won sa gbe won ko de dangba yen
1: o to abe won ti yin alaga la ro ta re ke na obi
2: o kan le fun wa gan mo ti wa Jesus City nigba ti nkan le ko mo fe se lati Jesus City de kire
1: e fe se rin lati Jesus City de koja akire lo
2: 1000 lo de wa lo mi mo de lo sota ye gbaju ni wa egbe la so
1: egbe la se be le ti wa la re
2: lagbara lo esu kan tu gbogun la ro lori ti mo le mo fo se obirin kan wa ko bi mo lati 17 years lo ya ni moto da jo wa to fi ni ka ma ro
1: o se kini
2: lati ko bi mo lati 17 years olorun an ta to ya mi ni moto da gbe wa la ro
1: so na be nbi so si fe bi mo ni
2: o ma bi pelu ogun olorun
1: epo na
2: mama bi
1: eyin na mo po
2: so ma ta wa ko me tan a wa gbadura Olorun to pe won fe ka ma tele pe to pe muslimi ni wa
1: egbo won so wi pe muslimi la won lati ile farabale ko gbo eko
2: to pe muslimi ni wa gbogbo eyan awon to mo mi po ti mo mo ko wa bi po to wa o asa gbadura pe to ba je pe lo to lo fe ka tele pe yi to le ba pe se te se kan ni sa fa ya ti po ju ata won mo mi bi mefa eya o mi akan aba lo nipa to di march 20 olorun ka ko se oko meji ni
1: ni march 20 moto meji
2: lai damu lai se wahala moto meji to kunbo
1: nice yin se bi ta n boro lo niyan o bi cancer of the breast bo se pora ti won de hospital leyin ba won de be ti doctor yi e wo to se test a ba de be e gbo ko yen ti pe yawo mejeji bota o tun pe ni tin woju oluwa fun omo na fun 17 years o na won di meta ni waju an ba bo die die ni bi mo se mu oro yi o se se ki mo le pari e eyin olufe bi n ba gbo to se ami tori po n te le program aye asan o in the name of Jesus Christ e kigbe aye asan mi no kini nkan keta ti ninu nkan mejo ti oluwa so ipa gbojo sa fun losu yi o ni ibinu bibeli so nkan ninu wi oni wasu o ni ibinu simi si aya siwere gbogbo awon nkan ti mo n so le yi mama baba e mo sa fun o seri awon nkan yi olude na buku ni won fun nkan reti ba nbo eyin olufe eje n bo tin tin si ibi anga yen ibi ibinu o ni nkan keta ibe ma ti mu boya ngba ba pada de to wa dabi pe won tin bi mo se n wo na tin tan yi ninu studio won ti fe mo lo le niyan bo je n sare so tin tin je n gbo nkan die si lodi o baba yi e baba oya e so die si
2: o wa di last month
1: eyin mama bi e duro bayi
2: o to se mi ami o le so fun eleyi pe kan se eleyi
1: eni suru o
2: to n se iyawo mi le so fun iyale ko se gege bi okun lati
1: ko
2: pe ki kan mo ba
1: mo bu kan e wo wisdom e wo wisdom
2: ma to wa di last month kini e ti wa le gan bo ti ru ironu ti mu mi pe olomo eni kan le ru aisa to se o de ku do te ni e ku ta si ku e ta laya mi ti wa ja pe ah mi o gboro so iyawo inu ki lo de abado hospital ba ni ka lo se test ni pe after ba ya scan adebe o ti to ese o to wa bayi doctor pa se wa fe jade ororo mo se mo gbe kanale o
1: se oil bayi
2: mo se wa na le o mo a lo nu moto mo wa mu awon ni ka ma ba se wa fe mo to je pe lo to angeli to nbo odekunle paraphrase o wa lo to to se nba won rin to se nje ka won yan le ri je ki le ri ti nba le ri lori ma soro le ma lo ma kirun pada
1: e so le lo ma kirun e gbo challenge nice ibi ni ti pause eni kan ni pause ikini exaje odola bo se won so tesuba se won lo mu tesuba pada se won pada si di irun kikini abi jesus so se yanu e gbo nti oba awon omo meteta yen so se da meshak ati abedinego won ni oluwa to ba wu ogba wa bo ba gba wa awon oni teriba fun kabiyesi o a o si ni bo sinu ina ilewi mama so n gbadun program eyin olufe mo fe ke se nkan kan mo fe ke ran mi lowo in le ni eran olohun lowo o se n to le ran olohun lowo laye mo fe ke ran mi lowo lori program ta ni ta n se enikan ni bibo mo fe ke ba mi dashi enikan ni bibo ki se o le tesiwaju ni ola iba se 5000 lo fe fi ba n dashi iba se 2000 pe ki program a fe lo sanwo finally nu station bayi bi ogo se n je ti olohun lo sui on the 9 on the 10 la mo san so gbogbo iwo to ba fe ba mi dashi kan wa nkan kan fi dashi ko wa fi sori e pe ko to dale ninu aini mo ti mu olohun dashi mi gbogbo eyin te ba le support account number church na ni ma fun bo ba fe sunday mewa ba wa san si program 2017 4290 47 o fe ran ise yi o fe ran mi lowo o fe ran program yi lowo o fe koku in so pe o fe ran olohun lowo o se en to le ran olohun lowo en to ran olohun lowo ma ku ni usa lo ran olohun lowo ku danu wo gbogbo eyan omo olohun 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni eno gbe jade eje ngbadua fun awon mo ti won bi loni e wa kunle angbara di fun Sunday atẹyin te mark wedding anniversary ipe ni mo fi so tele se aye yin pe ni bi ti won ki ti ona lo nile to ti wa in ti won ki ri se nbi te ti loko te ti laya orun anu ti yin si eyin ori se in Jesus name o ba yin yo
0: when your mom long time mark birthday and wedding anniversary, happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary. A support program, it is going to be well with you. Any kind of share testimony to me now, 080-88-71-65-66, 080-88-71-65-66, send the message, Ire Atanu ko bayin, ejemo lori Facebook, you are blessed, it is well with you.
3: La Gelu FM Jagaba Boboretio Maro Wanso La Gelu FM 96.7
4: Ayera yo Alagbara Israeli Eni tari tan ri sere Imole la ni okuku aye ti okuku o le bori re oloruko nla oloruko kan ri kese baba gbogbo agbaye oro mo ni se tin faya ti eku tagiri gbe me ni ja alabe an po si hey ki lo ye ka seju ka ma yin o ni ere ni awado odun ko tun ti yipo iwo yi ola a ma so pe tete aba tin ba wa se olorun ti o fi wa sile ki lo ye ka ma se ka kan ma jope si o ti ati gbo mi yin si bi radio
5: ti ati gbe
4: mo ma so fun yin ni gbogbo gbo ma ni te ba ti gbo adura ta mata se first thing gbo mi e si bi radio lo bu opolopo iyo si mo ni to ba ni anointing e ko fi si owo owo ile toro lanu o le lo le ni o de le mu mi owo to joju kan fi sinu omi e to ba ti se be te ja jo gbadua ta ba ti pari adura wa kan yo owo yen ku o wa won si rare wa wa lo fomi yen we ele to ba ku gbe lo shop tabi bi ise ko lo won sibe je nso asiri kan fun e to polopo yin o mo e gbo oni ni atete ko se olorun dorun aye oni aye wa niju ju o lo sofo oni okuku wa loju ibu oni emi olorun la baba loju mi olorun wa ni ko mi ko wojo po sapa kan omi wa wojo po se ran ti pe inu nle lati mu omi jade wa e wa gbo eleyi oni olorun si mo eniyan ni awura re o fi erupa ile mo taraba wa ni ile omi na fi ntu so ti yo ba yen bayi ni mo wi omi yi di omi itura
5: amen
4: yes mo sara won si ara bayin mi o mona tara fi ni e ka aita korea mo de nwe nikan lori akete aisan e lo ba mi won omi e si lara yi ka ka aita mi na aika dolia mo so ni oruko baba o ma temi mo o ya gba e to si la
5: amen
4: be lo luwa ni kin so ni na ka ireti enikan de pin bayin enikan lo o wa frustrated o ti wo pe gbogbo nkan o le work o ti gbagbe wi pe bibeli ko pe nje on ka soro se fo nbi oni toro ni olorun gbogbo awon eran ara oni fun eniyan ni eyi soro fun oni amo fun olorun gbogbo ni sise won ba mi so lori principal ilewe kan oni kataba o wo na lo ti etun ni wo na tun ni principal wo led ministry to da bayi loluwa wi won lo nsise o tun sise bi eni taye de to wo le lori mo so jade ni oruko baba o ma temi mo o ya gba ominira
5: amen
4: mo ni gba ominira
5: amen
4: seri ise ah da pe ka ba fi sise oni gbogbo eni to ba ti oni ketekete to ba nsise oni e ma di lenu ke je ko je mo fe gbadura be ni fun gbogbo eni to nsise ti o rere je gbogbo eni nsise to tun sise gbogbo eni damu ti o ri nka mu tan ka si emi awon wo le nba mi soro bayi ni mo wi o ya e gba ominira
5: amen
4: e gba ominira
5: amen
4: e gba ominira
5: amen
4: ise yi lati jo yi o lo dede tele mo so lati oni ni oruko olu olorun awon ogun tori pe o ti ni pàṣẹ nkan o ni a o muṣẹ o ni a gbìmọ nkan o la o dẹ fìdí ẹ múlẹ mo di ọrọ ọlọrun mu ìwé Luke orí karùnún ẹnu pétérù ló ti jáde o ni ní tòótọ o a ti ṣe wàhálà láti gbogbo ooru títí di àkókò ọ̀sán ti pọn ẹja kì í sí láti pa ó ní àmọ́ nítorí ọ̀rọ̀ rẹ èmi náà sọ nítorí ọ̀rọ̀ rẹ iṣẹ́ tó ti dàrú ó yá gba àtúnṣe ilé tó ti dàrú ó yá gba àtúnṣe rí àkàtà ni nàbà ìgbéyàwó tó ti dàrú ó yá gba àtúnṣe agbára tó ti wíìkì tó ti láìsẹ̀ ó yá gba ìwòsàn gbogbo ohun tó ti dàrú tẹ́lẹ̀ olúwa ni mò ń sọ̀rọ̀ lórúkọ rẹ̀ ìdílé o o gbọdọ ṣe toro lo ni ka pàṣẹ nkan o ni a o muṣẹ o ni a gbìmọ kan si fìdí ẹ múlẹ ẹ gbọ ọrọ olúwa èmi pàṣẹ ní orúkọ ọlọrun àwọn ọmọ ogun nina aikari borí ẹ kẹsàdà nina ẹ gbọ gbogbo ta rò pa nílẹ̀ jẹ nbẹ iṣẹ yẹn máa mẹrẹ wa ọlọrun gbọ èmi sọ oni bi re mark 11:24 oni gba ku gba ta ba tin gbadura lori kan oni ka gba pa ti ri gba oni ta ba ti se emeji yo de ri be oluwa de ni ki so gbogbo awon ti reti won ti pin te wo ko ewe ko le work mo ra ka dinaya ka baria ni oruko o ma work ba won ba mi so lori omo kan isoro ti wo obirin ni ni pe omo yen ti fe ma se cos kon
5: o de ori
4: mo so jade bayi ni mo wi owo buruku yen emi mo le jade be ni mama eh o mu mu ku mu ah imu ku mu yen lo fe ma dalam e ba mi bu omi yen fe je ku mu e je ku mu omi lo nporo na ojo gidigidi lo nporo ogbele oruko jesu lo nporo emi okunkun bayi ni mo so mark chapter 5 eh o so nipa elemi esu gadara awon kan ma npe ni were gadara emi kan lo wa ninu e to jade o din di emi to wa ninu aye omokunrin yen nipa emukun o ya jade
6: amen
4: jade
6: amen
4: jade
6: amen
4: nitori wi pe o ni eru yo balejo
6: be ni sir
4: won si fi iberboju ati paya nla sako ni be kon lo fi tan wa eh gbogbo eyan gbo ori emu mama yi wa mi sotun baba wa mi so si
6: oni
4: kaluko ma mi wa so ori mi o tun gba body mo
6: ori mi o tun gba body
4: iseda mi o tun gba body mo epe idile to nja ma ja ni iseda mi mo ma ja lori omo mi mo ma ja lori aya mi mo ma ja lori oko mo lati oni yi ogun to nja wa o di awate nitori oro olorun o so wi pe wo eyin wo ota ti wo ri leni o tun ni ri mo ogun ye deye in the name of Jesus asada ngun mi o ami ni ko se mi o mo nto ti ro pe ko ni se se tele my car dan na sa o e mo nto so fun mama ni
6: yes sir
4: o mo so fun mama sera oni ije un kan wa to soro se fun olorun nigba ti mama wo pe so n de le bi mo ni eji to nwa nigba to n ti di arugbo ojo tan oluwa de ni kin gbo odun afeyin te n ro pe le bi mo yi o at what age 50 lo wa lo so pe kini 60 eh ya 90 bi mo bo lohun ti fe niyan oni fun ami ati ise yan for signs and wonders ben for signs and wonders se lawon mo awon momo ti o ba ti ri omo bi lakoko to ba pe bimo won kin bimo lasan ogo na nbi
6: ogo
4: mommy yi to ro fe bi ogo lo se delay di akoko yi gba mi gba o oruko mi ni woli hi o ajilore atamatase ti le se ranse Christ Artillery Crusaders CAC atamatase ti olorun ba gbe ibu joko agbara anu e kale si oluwo lona to gete egbeda aro I friday awon yan ti ma de latago mesun a fe gbadura mo de fe se counseling awon yan ti nde lati ijeta mo na ti nde wednesday awon kan na won tun ti de ni thursday awon kan ma de leni a se counseling awon yan ti nde in preparation fun ojo saturday to je ola ola saturday iso oru e kan lodun yen 10 10 10 ojo kewa ninu osu kewa ni ago mewa asale oru awon angeli oru ijakadi oru ijijagbara oru masunle ni tawon eyan kin sunle tan ma ngbadua lo prepare ara re lo mura ogbodo wa nbe ni emi o ko e pe wa dara po mojo mo so fin pe mi o se pastor mi o wa preach esi fun o tori pe woli ni mi gbogbo agbaye la ran mi si o ni agbe omo na dide fun isubu ati dide opo eniyan ati ami ti o soro odisi wo gbogbo to wo ko ti so emi kan fe jise fun mo so fe pe mi o kin so ni waasu alore le mi ojise ni mi ami messenger olorun ti ran mi si o ki lo so ko de le soro ko lo so be mo tori be le ko po ni ki ninu oro ko ni lo
6: laise
4: o so o ni liberation for celebration
6: itu sile atajoyo
4: akoko to to ye ko jajoyo ibanuje yen pin
6: amen
4: gboro enu mi gbo Olorun ti je ka so ko ta seri bi awon to mo mi dada
6: yes
4: sir Olorun o ti ni ka so ko ye Olorun ni alagbara ta lo le so to le se ti Olorun o ba so
6: eh
4: bayi ni mo wi gbogbo eni to wa ninu iporuru okan Oluwa tun ni kin tun gbadua ni naka yaba gbogbo to n ba ninu je yen atunse de si
6: amen
4: honestly speaking mo ni atunse de ba
6: amen
4: ni oruko baba ni oruko omo ni oruko emi mimo mo ni atunse de ba
6: amen
4: mo jiyan o mo doubt o ni oruko jesus mo ni atunse de ba
6: amen
4: ogbo awon to n de duro awon agba tun so pe no awon emi pe ko ni soju emi ni bayi ni mo so awon ti ku fun iku awon ti da fun ida awon ti yan fun yan mo so loruko jesus ofa iku ko ba won kiata
6: amen
4: e ja lo yin baba yen
6: yes sir
4: oba to le pa yen oba to le jiyan oni ko wa lo se wa to ba ni a ma si mo tan fe ran ti wa opo egbe wa ti ku opo egbe wa ti lo opo lo wa le won opo lo fi ba nbara kiri ba wa o ba le dupe a se pa wa o mu oluwa gba oko e wa
6: amen
4: wa gbo we soke o fe ki ogo ni
6: yes sir
4: fun eni to ni ogo o le dupe lowo eni kan
6: yes sir
4: o se o sister she o daddy e se won na o a le dupe
6: yes sir
4: koda o le yin eyan gan pe ah obirin yan ko ni no sister yen o mo jojo daddy yen lulu o yin ni sugbon o le fi ogo fe ni keni o ni ogo mi le mi o kini fi fun eni keni ah ori won o to gbe wa kan ki ogo fun ba won oba aiku aisa aipa kodo ya o Jesu Oluwa wa
7: amen
4: teri re baba yan o le di mu orokun e ko kan ma wo kankan
7: yes sir
4: mo fe ko ma wo Jesu lori ga gbelebu ma wo eje to se ko ni ami mo re wa di egun to wa lori e sinu ti ojo yen
7: pe
4: o ku lori ga gbelebu fu wa temi kemi ati re baleye only was made poor so that we be rich wa so pe Jesu
7: Jesu
4: Jesu
7: Jesu
4: Jesu gba mi sanu fun mi gohun ebe mi bo ti gbo ti batulomeu
7: to
4: la loju
7: la
4: ona aye mi na
7: la
4: oju mi ki mo na ki aye mi ko le dun
7: ki
4: damu mi tan ka we eyan ri mi
7: ke
4: ni abe mi ni abi emi ko
7: ko
4: ro mi di ayin ajiyan nitori o rere ti o fara won laye mi ogo ni fọlọrun loke o aye pada rere yo sele Jesu Oluwa wa
7: amen
4: wa si okan re paya wa kule se mejeji wa dowo re dile o fori bale fo ba won oba o nikan ni o
7: ko
4: si olorun mi an leyin re ko si osa be
7: ko
4: si alagbara be wa ke mimo mimo mimo so lo lawon bi awon angeli se nke niyan lowo we ni mayo ori e kesan awon mesheli ka so ke won fori bale lowo iwe Isaiah ori kefa mu lati ese kini lo o ri ba won angeli se nse ade kuro lori won tan ke mimo mimo si iwe ife won ori e kerin lo lati ese kejo wa mo pe sisi olorun se pataki o ngbogbo ni olorun le se amo ko le sin ara re awa lo ma sin oni awa alaye niyan ni yo ma sin o awa alaye niyan ni yo ma gbe oga baba mo dupe pe mo je okan ninu won awa alaye niyan ni yo ma sin mo fe ko fori bale fo ya o mi ma se lo olorun ogun ah ayan fe o
7: yes sir
4: akoko ti to ti wa se okan re paya
7: be ni sir
4: wa gboro oluwa
7: eh
4: a ma n tese kan won ni gbo ohun a lore
7: be ni sir
4: ko si gba ti olorun ba fe se kankan a so fa won woli
7: re
4: e wo bi ayan fe a tun ti so fun mi lo prepare
7: lo gbarade
4: lo prepare
7: o
4: ola ni o
7: ola ni
4: on the 10 ojo kewa
7: yes sir
4: ninu osu kewa ago mewa asale
7: ni
4: ko si un to gburo jo di olowo o le sun lataro
7: sugbon
4: ta ago mewa ba ti
7: mo
4: modanwo
7: mo sun
4: a jo gbadua ti o fi di lowuro ni awon ojo kan wa ojo abami ni won ti ni record sile
7: sugbon
4: nigba ti akoko ba to ti olorun ba fe mu record e sita ka ma ya opolopo lenu pe nibo ni eleyi tun gba wa enikan gbo mi a ma run abayo oru yi oru kadara ni o
7: kadara
4: oru atunse ni
7: oru atunse
4: oru atuyan ni
7: oru atuyan
4: oru ijakadi ni
7: oru ijakadi
4: oru ogun ni
7: oru ogun
4: oru ogo tun ni oru igbedide ni
7: o
4: na loru igbesubu bayi ni mo wi
7: ah
4: ni subu
7: amen
4: o to ni mo so
7: eh
4: loruko Jesu ah ni subu
7: amen
4: gba olorun gbo ninu aye mi mo n so jade
7: ah
4: ni subu
7: amen
4: gbogbo n to ma gbe iwa ti emi subu ara kada ni na olorun o ni faye gba
7: amen
4: o so fun mo ni olorun o ni faye gba
7: amen
4: gbogbo to ma gbe iwa ti emi sebi olorun o ni faye gba
7: amen
4: oru yi o sele ri ninu wejan si satan 32
7: yes sir
4: won ni jacob jadi oru moju laarin oru yen moju aye oruko e pada
7: kabiyesi
4: kuro ni jacob ade pe ni iso awon oru yi ma nwa sugbon awon eyan ki se akiyesi e
7: kabiyesi
4: e kan soso ton ma se akiyesi e oni pe oluwa je kan mo pe oru yen o abami oru ni o
7: abami oru
4: oru yen o oru ti ogo sonu ni o on the 10 yin na
7: kabiyesi
4: oru ya o oru ti ogo ndide ni o on the 10 yin na ni ojo kewa ninu osu kewa
7: kabiyesi
4: nigba ti Jeremiah salaye titi e
7: yes sir
4: o se alaye kan ninu we Jeremiah 39 ni verse 1 o ni o si se nigba ti aka Jerusalem ni odun kesan
7: yes sir
4: ti Sedekiah nje oba Juda o ni osu kewa ni Nebuchadnezzar oba Babeli ati gbogbo ogun re si wa si Jerusalem o ni won doti ki oro olorun ko le se mo so loruko Jesu
7: ha
4: ni kabamo
7: amen
4: mo la ni kabamo
7: amen
4: ah mo la ni kabamo
7: amen
4: idire ninu iwe awon ba keji
7: yes sir
4: ori re 25 second king chapter 25
7: yes sir
4: ese kini
7: yes sir
4: o ni o si se
7: okay
4: ni odun kesan ijoba re
7: yes sir
4: ni osu kewa
7: yes sir
4: ni ojo kewa osu olakolo ojo kewa osu
7: be ni sir
4: o ni ni oro ojo Nebuchadnezzar o baba bele de ohun ati gbogbo ogun re si Jerusalem o si doti won si moditi yi kaake oluwa de ni ka won kan ja gbadura nbe yin ogun olo moditi mi seri awon kan wa ogun igbese ni o moditi elomi de bi pe ko si un ti o je igbese le lori bo se un sori aje igbese bo lo je mu aje igbese won a si lowo ose to fi foso ah
8: igbese yen ogun buruku ni ko si ti o je igbese le lori iya kaka baria olode ni sare gbadura fiyan kan ogun igbese to yi wa temi ka to do ti wa yen loni o de wo lule
9: amen
8: ma kan sometimes ago oni daddy ko ti eye o mo o fe sa lo nilu mo ni kilo de gbogbo oja to wa ni shop igbese ni o tu wa ta won ko turojo o tu gbajo ko turi bi ti o ti san mo ni listen to me nkan bayi ni ko lo se mo dupe lowo olorun nigba ti eri ma jade ope lo pada ja si
9: ope
8: aimoye lori sirisirisi se ni ti o wa to ja isan lo gbe wa ni se ni to wa to je pe se daru wa ni se ni to wa to je pe ona re dojuro ni ha o odiyawo lule
9: amen
8: nigba ti o wa so ninu we ezeke leri ojo kewa ina ni ezeke 24 verse 1 o ni oro oluwa tun to mi wa e ma gbede yen oro oluwa tun to mi wa o mi pe o tin wa tele o tin so tele o tin repeat tele gbo anti daddy awo bi oro oluwa tun ti to yin wa o se pe mo tin so nipo ojo kewa yo oro oluwa tun ti to yin wa o lo oro oluwa tun to mi wa ni odun kesan ni osu kewa ni ojo kewa osu wi pe e wo basu omo eniyan iwo ko oruko ojo na ani ojo kan na yi o identify ojo yen ojo kewa ojo kan na Babylon doju ko Jerusalem ni ojo kan na I'm talking about 10th October olani Saturday ni lago mewa le to ba n gbo mi so fe ni ti o gbo mi ibudu agbara anu la ma wa ni oluwo o to ni mo so fun e this is not religion issue it's spiritual issue this is not denominational issue it is directional issue it is God direction listen to me this is not assembly issue it is God leading it only emi mi money couple with what has been written on to lorun ti ko sile ti o se ta si oh my God oni bi aye atorun ba n koja lo oni ki ninu oro n ko ni lo lai se eyi ni awon mo israeli o gbo won gba won sa so pe olorun wa nbe fun won won ti gbagbe pe oluwa ti soro kan o pe leyin odun meje e ma yodun kan sile te ba ti lo odun mefa the 70 year e pe ni
9: year of liberty
8: e fi gbogbo e mo gbe nkan kan se ile te tin se bo o le re yin te ba lomo eru to ba di odun keje e yonda te ba re ni te o je yin lowo to ba di odun keje e yonda awon israeli o gbo nitori pe won ro wi pe ogbon mo oju ti olorun lo e wa gbo ibi ti opin ogbon ati agbare eniyan pin si ibe ni ti adeda ti bere bayi ni mo wi asise ti wa temi se to so wa dedun arile atunse de
9: amen
8: elomi ti dedun arile o nkan ti lo le fun se ri ojo kewa yen mo ni mo wa ni israel odun kan seyin o ti pe die ki soro odun marun mefa meje mejo mefa mewa ha mo wa so nipa ojo kewa ninu osu kewa iwo to ba de bi willing war to ba wole si be bayin wa wo apa oto e wa ri pe synagogue kan wa nbe o le wo be to ba role oni bo se ma mura ni israel mo wa so pe n tu wa pelu pe ojo kewa ninu osu kewa mo fe tete nigeria mo ni because oru yen oru abami ni mi o bodo ma sin be rabbi kan olukoni ni o ti sise ni nigeria o ti egbo yo ba die die o tun gbe de oyibo to ba lo israel iwo awon olopa to ba so wa se bi pa won ogun yibo ko pretend boya ojo kewa to gbo ilu atrache o kan ni kini mo mo nipa ojo kewa mo wa refast nti mo mo mo wa ka iwe Ezekiel 24 verse 1 pe oluwa so pe ko kojo yen sile oluwa so mi pe ojo yen ojo abami ni
9: ojo abami
8: ojo ti israeli o le gbagbe o ni ojo ti awon angeli kan ma rin won ma npin bi fun elomi o ni ogun ti eyan ma ja fodin de odun kan ojo e lo ma gbo ogun yen o ni at the same day ojo yen ma npin ire fun yan ire to ma wonu aye eyan ni odin de odun kan ojo yen ni o lo lo fi je pe ojo ti eyan ma to ma yin olorun to ma en chat kemo ko ma chat
9: won
8: ba se ma npe ni de won ojo to gbadua to ma wa ninu emi gidi o lo lojo yen owo ojo yen bayi ni mo wi olorun a je ko gboran
9: amen
8: o ni awon eyan mi se gbe tori won ni
9: mo
8: ibi to mo mo lo nso mo mo wa dide be mo mo de be mo se nso fun pe mo sun le dide mo je ka won ti o mo kankan te mo ma so bi sodun mewa ti mo tin so badan ni lo iredo ododun ni mo ma so ma ni wa iwo to te je na so lo wa wo ba se nse to ba ododun to n bo ko lo se lodo e je ki awon eniyan re je kan ko rajo ojo kewa ni osu kewa ka didi jo gbodua mo sun le o iwo to de ti gbo yi mo de ja ma bo oluwo to wa lona to ge ti egbe dani atamata si ibe lo ti ma waye lola ni gbogbo ogbon to ba ma da ilu ko ko wu to ti ma gbo mi ma bo nbadan to ba ti da be bridge wo road wa ti so fun taxi pe oluwo junction ni ko ti je oluwo junction to ba ti wa do oluwo junction to go ke si ni egbe pharmacy koni ko kada ma gbe bo ni atamata si mo joko le o ilu to ngbo mi ni sango ota ni o ngbo mi ni jabu ode ni o ngbo mi ni jabu igbo ni o ngbo mi ni sagamu ni o ngbo mi leko ni o ngbo mi labekuta ni o ngbo mi ni lorin ni gbogbo olu to ko ti ma gbo mi lo mura o ma lagba lola ki lo wa sele won gbo o ti ogun yen fi ko won nigba to wa ya ogun ti wa nko won lo na se wa ranti oro woli hey woli jeremiah ti pasuri fi seleya ti won kan abamo lese ha ti won lo ju sinu kan ga gbigbe ran de ti pe ko ku won wa ranti won wa nsuku iwe be lo ni tafidi ori eketa dini ogoje that's Psalm 137 egbon to so ni oni ni ebe odo babiloni nigba tan ti ko won laru lo ni o nibe ni awa gbe joko awa si sokun nigba ti awa ranti si oni won te ranti si oni gbogbo tan so fun won si oni tan gbo mo ruwo na mo lo ma regret o isoru ola ni oluwo lona to gete egbeda ni atamata si ibudu agbara ti ma se oni awa fi app wa ko si origi willow ti o wa laarin re gba ti banu jede verse 3 nitori pe nibe ni awon ti o ko wa nigbeku igbeku ojo kini ana ti o ko wa nigbeku beere ore lowo wa ati awon ti o ni wa lara beere da wi pe e ko ori si oni kan fun wa oni awo ti se ko ori si ori oluwa ni ile ajoji wa bere si fi ra won bu gbe pe to se fun re oni jerusalem bi o n ba gbagbe re je ki owo otun won ki o gbagbe lilo re yen ni pe ki stroke mu lowo otun eri po buru
10: o buru
8: o oh my god oni bi emi ko ba ranti re ko wa so ti o ba ranti re je ki a o won ki o le merigi o bi o ko ba si fi jerusalem saju olori ayo on gbogbo e wa duro oro buru ko pe buru he said I want to share mistake oh ni share mistake ah ni share mistake come mistake ma ba wa mi o soro ijo fun o mi o soro esi fun o wa ka jo gbedu ani oluwo to wa lona to gete egbeda abe bridge woro na tin wo ko oluwo to ba ti wa do oluwo josun goke soke ko ni atamata si mi lo eyin te n gbo mi ni kire eyin te n gbo mi ni gbangan eyin te n gbo mi ni lesa te n gbo mi lede osogbo oko to ba ti gbe yin ehun ni ke ma so n ko oluwo josun ni ko ti ja yin to ba ti ja yin e goke soke eni atamata si le alagba lola ogun oni bori wa ara nu gba awon eyan wa ri kan ma so eri o o ja je ka won gan so ti won ri
11: oruko yin
12: oruko mi ni oluke wa mitia
11: oruke
12: oluke oluke wa mitia
11: wa mitia
12: ede ri
11: oje odo se
12: o gbe ni ka won ni da ba ni 2024 ilo shuke wa october awa nle lale fonton mi lala ajowo ti to ala lo wa la ko ma soro jade o ko de ani ko ba oro yen change mo wa ji pe to ba ti lala to ba ti bele ru won ni laju to ba laju wa ara e ma ja o ni la mo mo ji omo yen sa o tu diju o tu bo sun ara yen pa na o to se ji mo sa wa la se lo mi yen omo gendo okunrin to ba na ti fere bayi agbara ro mi be ti wa ra pa se ni sita yi ti mo ra ni church sa ka ma ta si to ba lo wa number yen lo mi o ba ko number yen won mi ni pe ko o ba ni mo mi ejo e ba gbe ku ku dadi gbe dadi pray fun ni won ni madam won ni program 102 ti ma bo church ko lo ti mo pa ko mo ji mo ra ale esa a ni so le ru le wa o jo be fun ni mo si nigba ti le mo ara le ni ko fun lo si church kan to wa ni landa ke a le si ni ba ti ma e ma pray o ni ma se ra pada fun o so e ti ma na mo ni ha o wo le ti po ju mo ni be ri o ti mo fe na te ki lo ma ra o bu ko e bu pe mo ni ni ni owo yi ibi ti mo ti wa nbe ti mo ti sun e ku ga ma se ko mo ma su mo ni ma su ku wo bo se se o ko se pa mi le ku bi a sa jo ko se ti mo fe se mi sa pray pray jo ti o ba ko yo ni mo ni mo ni o ni church at ma ba ti ni o ni ki nja ka lo si be mo ni wo fine e lo ti kunu le a le ni bi jo ko si o ni ki nja ka lo sa a ba de ba something be after swear ba de bi e lo ti ku ta o ti kunu le o wa fa lo wo o wa ko sa ni a mi ni mo do si da be si ka lo ayin mo be si ni gba lo a mo gba mo gba tori ta ri gan mi le mo ta ri mo a ti te bi alaja kan wa lodun yen na awon number 1 ti se kero koda lo bí ẹ ṣe gbàdúrà tó tún sọ̀tọ̀ lórí pẹpẹ báyìí wọn pọ̀ pọ̀ ọmọ mi ọkùnrin ẹni pé bọ́ síbi mo ní ọlọ́run ṣe wọ́n sì máa ń wo ọmọ ìwọ́wò títí pé ọkọ̀ alẹ́ lè wọ́n bá ní kó jókòó síbẹ̀ yẹn níbẹ̀ ló jókòó sórí kí n ra omi méje tó ní kí n ra òróró méje òróró èrò kò méje ní mẹ́ta wọ́n wá pin sínú omi yẹn wọ́n bẹ̀ sí wọ́n wá ju ọ̀pá wọn sínú ẹ̀ mo mu wa woju mo woju omo ko dadi e wa do mo ilo dadi ni asuko ti to mo si ma da lo mo se wa leyin to to ba ti na tan ba lo ni se o ma su ni sile le agbara lo de ga lati je mo pe to wa ra pa se mo se an woju e lati je meta ko le je mu mo se an duka ke ni ti mo ba se e bo mo mi na ni nigba ti mo se ise yen kan sun mi to ni ko mu
10: ọba mú mi yẹn abáwá síbí abádídádì wọn wá sọ fún mi pé ṣé mo lè pàdé àwọn nígbàdàn wọn níbi ni mò ń ṣe wọn ní òjò bá tẹntẹ ó máa ń fún olóòkè ní ibẹ wọn ní màá lọ sà wọn bá ní onímọ̀nà ní kí n gbóhùn lọ wọn jẹ́ kí n délé kí n lọ kó mi àdúrà ìsílẹ̀ ó dídí má kò sílẹ̀ o kí n jẹ́ ká máa kó lọ síbàdàn wípé òun máa rí nǹkan mú bẹ ọba ló ya aṣáwà síbí tí orú tó rọdún yẹn sà la dé ìbàdàn nígbà tá a dé ìbàdàn a ṣe sáfíìsì tọmọjúmọ àwa gbórókè yẹn gbà sílẹ mọ fún òkú ọlọrun lóòrò ọjọ yẹn fún òkú ọlọrun àti léyìn sí agbára ọlọrun nígbà tí màá fi ìbàdàn wá sábẹ́òkúta mi ìtẹ̀wọ̀ tí pè kàn ṣe mọ owó ṣe
13: é rántí pé kẹ̀ kàn ṣe níwájú ọba tó bá yà sọ
10: ní
13: ìkan ẹ ò ṣe mọ
10: ní èmi kò ṣe mọ ní ìbá tó bá dúpẹ́ gan gbọ̀wọ́ ti gbé mi lọ sí sango lífù ni mo wà ọlọ́pàá
13: jesus hallelujah ẹ ti rántí ọlọ́run àtàwọn àṣẹ o.
8: Àkókò tó máa sọ̀rọ̀ èdìdí nìyí. Bẹ́ẹ̀ni, àkókò iná gbogbo wọn tó fẹ́ sẹ́yìn ìdámẹ́wàá, ìwọ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ àtinúwà, ìwọ tó fẹ́ sẹ ẹ̀jẹ̀, ìwọ tó fẹ́ fọrẹ béèrè, orí ọ̀fẹ́ ni fún ẹlẹ́ni. Màá fẹ́ lákàntì kó sán, ẹgbọ́n tó máa ṣẹlẹ̀, kó tó di aago mẹ́ta lọ́sàn-án lẹ́ni. Wa ní ìbápàdé ìbápàdé ìyanu la ilẹ̀kùn tó ti kàn tipẹ́tipẹ́ tí ò ṣe bí ọlọ́run ṣe ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ọlọ́run àwọn wòlíì ọba tí ò lè sọ̀rọ̀ kúta sí tó jẹ́ kúdọ̀ ṣẹ́ ni wà bá ọlọ́run pàdé lẹ́nu ilẹ̀kùn eré tó ti máa ṣíṣà ní ilẹ̀kùn tó kàn máa ṣíṣà ní wà á dẹ̀ bá ìyanu pàdé ẹ ń sún ẹ ní àka nọmba tó máa lò kọ sílẹ̀ báyìí 2 4 24 double 7 77 5 0 50 8 0 80 UBA UBA olúkọ tó máa níbẹ̀ Christ Artillery àtàmátà sí UBA ni o Christ Artillery àtàmátà sí ló máa níbẹ̀ ó dá gbọ́dá dá lẹ́ẹ̀kan sí UBA 10 2 4 24 double 7 77 5 0 50 8 0 80 Christ Artillery àtàmátà sí ọ̀nà rẹ̀ là ogun ṣẹ́ ọlọ́run ṣe ń ṣiṣẹ́ ìyanu ẹ̀ òun ló ti gbọ́ yẹn gbogbo èèyàn lẹ́nu lọ múra àárọ̀ yìí olúwo tó ń bọ̀ lọ́nà tó kìí tẹ́gbẹ́dá kánsẹ́lì wà lẹ́ni Friday kánsẹ́lì wà abẹ́rẹ́ àdúrà lago mẹ́sàn-án a tètè parí ẹ̀ a wà ṣe kánsẹ́lì àti pé àdúrà wákàtí mẹ́ta mẹ́ta ń lọ ẹ wá wo tó bá tún di lọ́la kánsẹ́lì ni látàárọ̀ àmọ́ aago mẹ́wàá àṣálẹ̀ yẹn ni náìtì yẹn ó máa lágbára jù àwọn akọni káńtì máa kọni bí wọn aago mẹ́jọ sí mẹ́sàn-án ẹ wá wo bí yìí olúwo ló ń bọ́ lọ́nà tó kìí tẹ́gbẹ́dá kí ni géènì ẹ̀ nọ́mbà 1 tọ́ ọ bá tètè dé gbogbo ọ tó ń jẹ gbèsè ìwọ tí iṣẹ́ dàrú mọ́ lọ́wọ́ ìwọ tí ọ̀fà kan tàbí kejì wà lára ẹ̀ ìwọ tó ń bá ìdíwọ́ àti ìdẹ̀nìkan a máa fún ẹ lọ́ṣẹ awọ ẹbí dànù kan ọ̀fẹ́ ni o wàá tún gbọ́ omi ibùdó agbára omi ilẹ̀ àánú bẹ̀ ó fi wẹ̀ nọmba 2 ó ní wípé gbogbo ẹni tó bá wá ló máa rí orí ọ̀fẹ́ gbà láti gbọ́ omi ibùdó agbára yẹn ọ̀fẹ́ náà láti fún ọ o lágbà ọba tó la yàtọ̀ o nọmba 3 gbogbo àwọn tó ń bá wá lẹ́ẹ̀tún jẹun oúnjẹ ọ̀fẹ́ ni o àfẹ́ kò sọ pé ṣọ́ọ̀bù ni mo ti ń bọ̀ ni ẹbí iṣẹ́ ni mo ti ń bọ̀ ìbí ń pa mí tó bá dé wọn fún oníkálukú ló jẹ ọ̀fẹ́ nọmba 5 àbí kọ́ lélẹ̀ ó ní pé wàhálà àǹfààní àti igun ibùdó agbára yẹn opportunity ayérayé 2-1 ni wá sí 10-10-10 ó tún wá igun ibùdó agbára wàá lè fẹ́nu rẹ béèrè ohun tó fẹ́ ń bẹ̀ ibẹ̀ yẹn bí wẹ́lẹ́wọ̀ náà ni tójú oníkálukú ló fẹ́nu ara ẹ̀ béèrè kó fọ́tò ọmọ ẹ wá mú passport yẹn international passport yẹn tó fẹ́ lọ lo ìbomú dání wá àti gbogbo ohun tó lè fi gbàdúrà ọlọ́run gbọ́ mo fi ọlọ́run tó pè mí ṣe wà lẹ́rì àfi tó bá wá ṣeré tó wá gbàdúrà tó wá jẹ́ pé wá gbàdúrà tó sì wá lọ́kọ̀ọ̀kan dandan ni lórúkọ jésù a máa lẹ́rì in the name of Jesus gbogbo tó dẹ̀ tí lẹ́rì kẹta bí kejì máa bọ̀ ayé máa wà fẹ́ láti ṣe ẹ̀rí ìyẹn ní alẹ́ ọ̀la gbàgbọ́ ọba tó la yàtọ̀ náà gbogbo ènìyàn lọ fọ́lò mi báyìí lórí ajílórí àtàmátàsí prayer life tiktok ni o facebook ni o youtube ni o instagram ni o ajílórí àtàmátàsí prayer life ẹ lọ fọ́lò mi wàhálà àwọn ẹ̀rí ohun tí ọlọ́run ti ń dánwò pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà bẹ́ẹ̀ yẹn máa fún ẹ ní nọ́mbà yìí ó fi máa sọ ẹ̀rí rẹ wà á fi sọ ẹ̀rí then o tún lè fi júwe ọ̀nà fún ẹ máa jẹ́ ìgbàdúrà fún èèyàn mélòó èèyàn méje akoko to ba koko pe ni meje the 47 ni o agbadura fun ha so tele sai ogun to ba nja ati gbese to ba ko gbe ha so fun agaga ninu en te fi ore support okay enikan ma lo tun fe gba kanu bayi o si fe ore support dandan lo ma lerin tori pe gugu en te ba support bayi ha owo yin la fi ma se radio program fun ikede olodun de ma kede ogo ti na in the name of Jesus ha number un re o UBA ni o UBA call by 10 2 4 24 double 7 77 5 0 50 80 call UBA 10 2 4 24 double 7 77 5 0 50 80 oruko to mind be crash artillery atamata si o ni tan
9: amen
8: gbogbo won to support ile ni e mo ma support
9: amen
8: ogun orun ma fara
9: amen
8: ide ma ja
9: amen
8: in the name of Jesus
9: amen
8: ten fe number eyan meji akoko to ba raye pe ati won to fe fi so eri re tori whatsapp number mi na ni o le ni kin fi address si prayer group mi wa le ma ri adura gba dede o ya ko sile 070 35 23 14 17
14: Lagilu FM 96.7.

Thank God it's Friday. E ka nbo pada leyin igba ta ti ta gbogbo oja ta fe lo ta tan abi ta ti e tabu se jare tori nikan ni yi awon oloja ta ma ta lo die die ni wele wele le da lowo die die le da tosi lohun oba mo fi osi be ni kankan gbe ninu wa ju gbogbo e lo nti mo n ba bo tele ogbolopo idoju kan ni nbe laarin baba iya ati omo sugbon ko seni ti won ro ti won fun tin ba pere lati bi eyin mama ni ka pe mi e gbo baba n fi tin be ni ta ni isin ta fi da 100% percentage wo lokun yin to da nto le ko nbe bayi nile to mo yi todo ti e le yato si temi o pe bukata le o je 100% se gbogbo awon okunrin ti won si

gba ope wa le kan si gba yin wa ogo foruko re ogo foruko re ogo foruko re ogo foruko re gbogbo eni to feran oluwa e gboro oluwa e ra anu gba gbogbo eyin te n gbon adua yi loruko jesus e ra anu gba e rowo olorun be lo ma ri a o ma yin o a ma gbe oga jesus oluwa wa Matthew e wo awon eniyan bi an se gba ibukun olorun ni ojo tozi ni challenge e wa nu bo se soro fun awon eyan Matthew bo ti awon tolo nsanu fun wo ona ti won gba da ise eni ti an gba se re bi an gba da pada wo ona ti olorun gba bi alaisan dide gbogbo eko la le ma pariwo lori radio wo owo iyanu owo agbara atowo anu en to sami anu soro lori re emi ko ni mo nsoro emi lo ngbe na mi soro anu soro lori re Matthew mo nbo sinu jebu ni aro di 10 10 10 eyin ara jebu ororo ti mo gbebo lati Jerusalem gbogbo eyin te npe pe ejo baba wa na ni die ororo ta gbebo ni Jerusalem aro ojo Saturday on the 10 ojo kewa osu kewa emi nbo wa so tele si aye

wa je lagelu fm laye fe gbo ba e ni won gbo ka ma gbo ro tun o ka ma gbo ro tun o agboli abete o ye jamisimbola abete tin eyin alabete of abete

All right. Je ka ma kira wa ku dada we gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo ikani ikani lagelu re o lagelu 96.7 fm oke gajo ke lo vala vala le ni le ibadan o ya hero match mpf show eleti hero match pelu agbe kale ati afowo so wopo gti ti won se onigbowo re e fe gbo a tun mo gba sira wa la laaro yi ta ba so nipa idije league olode wa nigeria mo ni nkan se nlo lapa be yen e tun lanfani ati ma gbo laaro yi emi ojo jimo eni gege lojo kesan iyen ninu osu kewa odun 2026 ni o a lanfani ati gbadun ara wa daada papapa nitori akoko e je agbalu bini wole Latino Iko Iko ti Benden Insurance ni o oro ti di pe ntuka o ewo Iko Benden Insurance awon alakoso be won ti jo di bimo bi egba ni ela je sanu wa o egba ni ela je ara adugbo nje ki ala sele won jo di mimo bi

koso won ti jo di mimo o won ni asole awon Joshua baba omo ti lo lai je gbo ni pe ko bi to gba lo bayi o Joshua baba asole iko Brandon Insurance ele to je yi pe ogbejo osu kejo o na ni won ti foju kekeyin kini to si fa sababi ni pe won ni ifi gagbaga to waye laarin ko ti Brandon Insurance ati ko ti Worrywoods ni ogbejo ninu osu kejo nilu Benin lojo yi Joshua baba lo wa lojule o si ni ifarapa ranpe leyin ifarapa yi o na ni awon lakoso iko ti Brandon Insurance won ba fun Joshua baba lanfani gbe o dan bi oro de duro yi e toju ara re o a de fun oni ose meji pere won ni lati bi ose meji ti an fun lati ogbejo osu kejo won o ti ifoju kan Joshua baba o lele to tumo si gbe o ye ko ti pada senu se gbe won o gan ni re o gege bi iroyin to wa njade lati nu ko Brandon Insurance won jo di mo yi gbe Joshua baba o ti lo awol ti ba ni agbabolu lo awol yen ni gbe absent without official leave gbe afani ta won fun o ti silo ni bayi won ti wa ni gbogbo eni keni to ba mo bi to wa e je ko mo aye ni bi gibi to wa yi gbe somo yi gbe ohun ni adehun pelu iko ti Brandon Insurance to si je yi gbe o n gbodo si ka adehun yen o lai je be ti n wa leyin isuko o le pada ri leyin isu ewura o le to tumo si gbe ayafi ki Joshua baba ko ya afarahan bi nkan se ri niyan o lati nu iko ti Brandon Insurance o ya papapa o dinu iko ti Sporting Lagos nilu Eko oluko ni Sporting Lagos ta ba so nipo oluko ni Jeffrey Butter o ti pada jetan lodo ajo MPFL je kini ijiya ele ti o pada to si oluko ni Jeffrey Butter o na ni pe oluko ni gege bi iroyin tin ti a lowo won lo si so ni olorun mo je asiwi olorun mo je asi so o won ni oluko ni Jeffrey Butter asiwi ota si so ri pe ifi gagbaga kan to waye laarin ko ti Sporting Lagos ati Ikorodu siri iyen ni ogbejo osu kesan osu to koja yi won ni leyin fi gagbaga e oluko ni Jeffrey Butter to je oluko ni ko ti Sporting Lagos o na lo mu enu ate o n bu enu ate lu isowo dari ayo awon adari ayo iyen lojo yen won jo di mo yi pe awon adari ayo o lo si akude o ti o je ki ko Sporting Lagos kawon ojawe olubori e mo yi pe derby ni ati Ikorodu siri ati Sporting Lagos ilu Eko lawon mejeji wa ju gbogbo e lo leyin fi gagbaga e oluko ni Jeffrey Butter lo wa je godi mo yi pe awon adari ayo awon gangan ni won se akoba fa won o bi be ko ni o ye ka won ojawe olubori ase n to wi ajo to se o kari dije league olede wa Nigeria MPFL won ti di mo won leyin eyi won ti pe pe o ya wa wi tenu re ki gangan lese tawon adari ayo se o kori nkan kan wi won lo da ori pe oje oju tutun ninu league agbojo lede wa Nigeria ni jiyare ofin ni po osugbeju gbogbo e lo na elese re oni lo lajiya le sanwo itanran ele to je egberun lo na edegbeta naira 500,000 naira o na ni fine ti won fun oluko ni Jeffrey Butter o won wa pe gbogbo awon oluko ni yoku sakiesi bi pe e wa o e je ki ijiya ti oluko ni Jeffrey Butter e o ma ji ari ko gbo fun yin o ba ba re ni kenibody

0: Plateau United nilu Jos. Yama gba Canopilas lalejo laago merin osan lojo Sunday na ni Sporting Lagos yo joko ti papa sere mo Bolaji Johnson nilu Eko lojo Sunday yama gba iko Benden Insurance yama gba won lalejo bi league o se ma lo lapa be yen niyan o ta ba so nipa Hero Match MPFL ose lekejo week 8 niye o ya gbagbagba iko Canopilas won ti balẹ silu jozo bo ti aje igbe ojo Sunday ni fi gagbaga won sugbon Canopilas o ja igbe won ti ba egun je egun odun bi mesan ele ti ntele won wa sile Ibadan egun odun bi mesan to je pe ntele won wa sile Ibadan won ba egun yen je iyen lojo Wednesday ni jeta ona wo ni lati bi odun mesan ti iko Canopilas ti an ti n wa silu Ibadan won o ri ami eyo kan mu lo leri o aje kunya yan ma je nlu Ibadan sugba lojo Wednesday fun igba koko labi oluko ni Daniel Ogunmodede iko Canopilas won pa egun o pelu bi yan se ta ami ododo to si wa fun won lanfani ati ri ami kan dondo mu kuro ni le Ibadan ogba ti won po le Ibadan bayi won te ko le ti o dilu Eko iyan lana ilu Eko won ti re gbera ni papa ko ofurofu won balẹ silu Jos na lana won ni ise dada won ni ilu Ibadan yi iko Plateau United ta won re ba iyan lojo Sunday awon oni lo lati ese pada Kano mo lati Ibadan e ma ni so ni Jos ogun ta won jaku Ibadan ta won re yanju e iyan ni ilu Jos le n to tumo si pe awon ati Plateau United lojo Sunday yo tun le kokoko bi eyin afogun o ya papapa lati be yan asidego won ti kan sara o won kan sara won lu logo enu o fun igba kokon bi e ba ni an kan sara si adari ayo ninu idije league olede wa Nigeria e boya igba kokon ni ka ma pe leyi o tori pe adari ayo to dari ifi gagbaga laarin ko Kwara United ati Ranchers Base iyan lojo Sunday to koja won mo ti lu logo enu o igba kokore ti agbeti iko mejeji to kopa ati ko to wa nle ati ko to wa loke ta ti won mo kan sara si adari ayo yi pe adari ayo yi mo se daada o tori pe adari ayo to dari ifi gagbada ga laarin Kwara United ati Kwara United ati Ranchers Base ta ba nso nipa Ibuot in-season cleaners o na ni awon alakoso iko ti Ranchers Base won kan sara si e ma gba wipe Ranchers Base loko mi awon lojo yen ko to ri pe Kwara United o da pada ti won wa fi meji le ti won si jawe olubori ni ilu Kwara ju gbogbo e lo alakoso Ranchers Base bi o se je pe won padanu fi gagbaga yen won ni bi awon adari ayo ba se bi adari ayo ise se yi eyin ko ni si awuyewuye kankan o ninu league olede wa Nigeria bi ko Kwara se nkan sara si ni ko ti Ranchers Base to na padanu loke ta lo na nkan sara si igba koko re ba ba wo league olede wa Nigeria ti igun mejeji ti e se pe won ta omi o ti kan padanu ti kan si jawe olubori ten to padanu na si tun kan sara sa dari ayo adari ayo Ibuot in-season cleaners won ni won ti gbori yin fun o bi pe o se daada po o ati pe biro e ba nlo bayi e aja yi pe in ta n winu league olede wa Nigeria o ti denu o omo bibi olede ati omo bibi ipinle Akwa Ibom oni adari ayo yi eh laaro yi Hero Match MPFL show e wo a ma tenu e bodo laaro yi ere gbogbo tun di ojo Monday niyan ojo Monday Hero Match MPFL show ere gbogbo tun dojo Monday sugba o Hero Match lo si agbateru seju 15 yi pelu agbe kale ati ifowosowopo GTI ti ojo Monday ta tun pade eja loju oja o ka gbo ise ti han ni fun a e ku kale
1: ara so won ya nigba ti won gbo je komo latenu top striker
2: like you Oh yeah, ballers and street football gurus. Make on just an antenna. Drama don't enter our local league. This is the Hero Match MPFL show, where the real location they shell. Us rivalry

0: ẹ káàbọ̀ padà látọjú ọjà o ìkànnì lágẹlú náà ni lágẹlú 96.7 fm òkè gajòkè ló ń bá lábẹ́lẹ̀lẹ̀ nílẹ̀ ìbàdàn jẹ́ kánmọ̀ lẹ́tọ̀ ròyìn eré ìdá tó dìtì wọn gbọ̀ngàn sí bẹ́ẹ̀ ìbá sàn darapọ̀ mọ́ wẹ́lẹ́ òwò wálẹ̀ fàndà níbi káàkiri àgbà ńlá ayé ẹlọ́ọ̀kan ìbá ń dọ̀rẹ̀ facebook ìkànnì lágẹlú 96.7 fm lórí jẹ́ kánmọ̀ fan family wa ń bẹ̀ lórí tiktok at top striker 100 oya let's go there jẹ́ ń kí ọmọ mi alálùbáríkà torí pé tó bá di lálàyé ọ̀sọ́jọ́ òbí rẹ̀ o 10-10 ni glory ọmọ bíṣọ̀bù tẹ bá ń gbọ́ sí ẹ̀yà ń gbọ́ ẹgbẹ́ sí lágẹ̀lú fẹ́lẹ́lẹ̀ nìbàdàn ilé funfun lẹ́lẹ́ lágọ̀ méje òwúrọ̀ eré ìdárayá ó ti yé yín glory ọmọ bíṣọ̀bù ọlá lọ́jọ́ òbí rẹ̀ happy birthday in advance long life and prosperity ìgbọ́dún ọdún kan ní owó ọlá àti àlàáfíà eléyìí tó pọ̀ gan ni o 10-10 glory ọmọ bíṣọ̀bù ọjọ́ òbí rẹ̀ yọ lárin lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn lápá abẹ yẹn o ó yá pápá tó bá ti ń di lọ́la ẹ̀wẹ̀ ọ̀rẹ́ mi yọ mọ̀ sí àkójáde ìwé eléyìí tó kọ ni o bá a bá ń sọ nípa former NUJ chairman ẹ̀ka tìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ adémọlá babalọla nìyẹn o tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí dembabu lọ́la ni ọmọ sí àkójáde ìwé eléyìí tó fi sọrí ọjọ́ òbí rẹ o ẹ mọ́ gbàgbé wípé nínú oṣù tó kọjá yìí òun náà ló ṣe ayẹyẹ ọjọ́ òbí orí kádùn ti 50 ọdún rẹ̀ tọ́ba ti ń di lọ́la gbẹ̀gàn eléyìí tó wà ní jọ́gọ́ center felicia hall ní jọ́gọ́ center gẹ́gẹ́ níbẹ̀ láti mọ̀ sí àkójáde ìwé eléyìí tó kọ tó fi sọrí ayẹyẹ ti 50 ọdún eléyìí tó ṣe gbogbo alájọ wà ń bẹ̀ o bẹ̀rẹ̀ látago mẹ́wàá làárọ̀ bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn o démọ́lá babalọ́lá dembabu happy belated birthday kàtó kí ara bẹ́yẹn ókè ó yá pápá láti bẹ̀ yẹn àsìdègò ẹjẹ́ sáré lọ sọ́dọ̀ ose mòrí o olùkọ́ni ose mòrí o mòrí o sọ̀rọ̀ o ọfà kò mú òkun yọ ọ̀rọ̀ tí mòrí o sì sọ ìmọ̀ fẹ́ ká ti ẹ̀gbé yẹ wò ṣé bẹ́ẹ̀ ni ó rí lóòótọ́ torí pé ẹni ọba mọ ibi tí ọ̀rọ̀ ó wò sí yorùbá bọ̀ wọ́n ní ọ̀tá ọlọ́rọ̀ ni o wọ́n béè lọ́wọ́ ose mòrí o wípé ẹ̀yin ò ti ẹ̀ wí nkankan lórí ọ̀rọ̀ ti mansire eléyìí tí wọ́n ní wọ́n ṣe ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yín abẹ́ ti gbàgbé wípé bí wọ́n bá fi lè gba àwọn fi ẹ̀yẹ lọ́wọ́ wọn ẹ̀yin náà lẹ́tọ̀ọ́ sí mẹ́dà torí pé nígbà tẹ́ ẹ wà nínú kọ manchester united ẹ̀yin náà ṣe pò kejì kan báyìí tí man city ti gbà ṣe tán ṣe pò kínní definitely tí wọ́n bá ní pé wọ́n gba kínní lọ́wọ́ wọn ife ẹ̀yẹ àti mẹ́dà lọ́wọ́ wọn ẹni ó ṣe pò kejì ni wọ́n gbé fún definitely ẹ̀yin náà gba pò kejì ó ṣe mòrí ó kàn bú ẹ̀rín ni ó bú ẹ̀rín ó ní kí ló dé tẹ gbogbo tí ò ní tùmọ̀ tẹ máa kó lákàn báyìí kí ni mòrí ó wí akú ojúmọ́ ọ̀gbẹ́ni tìjáni olóko dáná
1: akójúmọ́ atọ́kùn akójúmọ́ gbẹ̀yìn arálé
0: bákan náà ọ̀gbẹ́ni àgbàní wa ku epo
2: akójúmọ́ atọ́kùn akójúmọ́ gbẹ̀rálé akú múrajímọ̀ pẹ̀ láṣẹ lókè yìí
0: ó ṣe mòrí ó láyé àná ń gba wọn ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ẹ tiẹ̀ sọ̀rọ̀ ń pa man city wọn kàn bú ẹ̀rín ni sọ̀rọ̀ ẹ̀rín lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ni ó ní ẹ̀yin lẹ kó ohun tí ò ní túmọ̀ láyà wọ́n mú wọn pé wọ́n chìtì financial scandal bí oníròyìn níbẹ̀ ni ọkàn tó bú ẹ̀rín ni ó ní ìwẹ́ ṣebí ó ní ohun ti 160s báyìí ẹ mọ̀ pé 63 mòrí ò báyìí ó ní àdúrà tó ń kàn gbà ní pé kọ́lọ́hún jẹ́ kó wọn wà láyé nígbà tí wọ́n bá padà fi ẹnu ọ̀rọ̀ jóná oníròyìn ní fẹ́nu ọ̀rọ̀ jóná ó ṣe áàdì pé kọ́lọ́hún jẹ́ wà láyé ó mọ̀ yí pé man city wọ́n àpì so by the time tí àpì wọn tí wọ́n bá mọ yanjú ẹ̀ lọ òun ó ti wà níbi 80 years ó ròyìn ní 80 years bẹ́ẹ̀ ó ní ó tọ̀rọ̀ kú máa kóró lára yín ó ní wọ́n wàá máa fà lọ fàbọ̀ ó lóun ó ti wà níbi 80 years ṣe mọ̀ pé ọjọ́ ti ń dalẹ̀ lọ pé àdúrà tó ń gbà ni pé kọ́lọ́hún jẹ́ kí òun ó lè mọ̀ gbà tí wọ́n padà da ẹjọ́ yẹn ìyẹn ni pé ẹjọ́ tẹ̀ ń múra sí ẹ̀ẹ́dọ́ tí wọ́n dà ẹ mọ̀ fà lọ náà ni ọlọ́hún kọ́ jẹ́ káwa tá a ti jó pé ṣíṣe ká lè mọ̀ gbà tẹ́jọ́ wọn parí egbo oro ti mori o so yi se be lori
1: eh tabanika o inti mori o so yi mi o boya pe koda tan ba mu meda yen wa fun mori o yo gba e mo gba ipo so pe ipo keji ton se nuko ma yu yen ni sa yen o ni achievement ohun to tobi ju pe ogun to wa nuko ma yu gba yen teyan ba tun wa le se ipo keji pelu ogun yen ah oga ni so tan ba mu meda yen wa tabanika wo nti o so nipa ejo ike bi agbabolu si man city yi emi boya pe bi o se fe sunmo o ni nkan ti mo ri so yen ko kan le pe to gege bi awon se pon ni tori nisin yi en tan ti mu ewo dun tan ti gun gan tan ti kefin ti asiri ti tu na tun wa so leyin gba yen pe ise iwadi nlo si waju o nlo si waju o nlo si waju ewo dun yen bo se pe bo na ba api nisin ka wo dun ti won o to da bo se happy nisin yi o na tun se ka won erimo jemiso lori awon erimo jemiso to na so ko le to fi happy won tun sise iwadi lori awon yen na pe nkan kan
0: nkan
1: se be ni abi be ko
0: abi an paro mo abi an fe yan je ni
1: so e mo sa ti nbo gan ke yan mo fokan si ambeli ta se sa to ko lopo ti wo pe
0: mo ri o ni ngba to ba yan ma pe ti yes
1: ko le to ba won se ngba temi gan ro ni pe ngba ti won ba pada conclude lori nkan fi esun na fi kan o se se ko je pe ijiya ti won pada fi je gan ko ni to nkan kan legbe tawon eyan expect
0: ngba ba fa lo fabo
1: won ba fa lo fabo ngba won ba ni a o ti happy o na a awa in ta so njo ni abukari
0: gbo nta mo nso awon asisu o mo le sun lori oro yi
1: ah
0: bi ki won le ma si la ro la
1: opo mi gan bi kan ti fun ni minus 20 points ni sai lo so polopo
2: e ta ba ti wu ko la ro poro temi mi ro pe oro ti mo ri o so yen a ri pe o suman to so dada eh eyan se lati won soro npa league tan gba gan ni 2011-2012 bi nkan yin involve nbe ta ba wo sasiko yi gan o tin lo bi odun 24
0: e won ti mu won gba yen o won se mu won ni aboy after bi 2019 abi
2: 2018-19 won mu
0: so ni kini yen gan stop lo de in ti won se scandal yen aruma je yen from 2011-2012 titi di 2018-2019 o ni won se gbo awon padu
2: amaye
0: so from 2019-2020 won ti balance ngba so ko si aruma je
2: nbe
0: sugbon in ti an so yen gan ibi to de niyan so won se mu won ni ese gban ti mu won lati 2011
2: e ti mo so yen pe mo kini se ka so pe 2019 na won mu won won rojo city di 2026 sa pe nti mo ri ona so pe ejo tan ru lati bi odun meje seyin ti mo ti ri yanju tan to so pe won ton happy so definitely won ton fi bi odun meje abi mejo mi to se case happy to na so pe nigbati won wa fi dajo gan won go ti wa ni bi arugbo so mi ro pe iko legacy le roro ti mo ri o so yin o sumo kin kan yen mo pe to be mo lati roro to ti so jade pe ohun le ti darugbo kin kan yen to sele bi gba teyan ba ji won pe intense se yi e wule nlo lara ni e wule mo te fe se e de fe se emi re ri ko legacy pe won o le dajo kankan to ma against Man City to level tawon yan bere tori ajosepo tan ti ri lato orilede Dubai UAE lato orilede
0: lateral
2: ajosepo yen won ni fe ko duro
0: eto ko wo
2: tan ti ri nbe
0: nkan ti UAE United Arab Emirates ti won ti ko sinu economy
2: Britain legacy ke se kere mi
1: 30 billion ni some years ago
0: 30 billion
2: billion pounds so
0: no wa no economy
1: lati
2: UAE
0: nikan won de ti interest won igbe be ba yeye wa yeye yin
1: ni Pinto e to leak financial record Man City 2015 on lo mu ise yen wa
0: to mu se yen jade
1: ngba yen nigba to di odun 2018 gbugbu e han jade tan yanyan eyin na wo gba yen si 2023 ni won se wa charge Man City gangan
0: won se charge won bi 2-3 years ago ni won se charge won pe afesun kan yin
2: pe lejo je o
0: afesun kan yin ni 2023 leyin igba ti won ti mo lati bi 2018 ti gbogbo won ti ri evidence pe ooto ni kini yi o yen ni 2018 November 2018 won wa charge won won afesun kan won titi di 2023 na afesun kan won now ta ba won so nipa economy United Kingdom 30 billion pounds lati United Arab Emirates to je awon ti won je alakoso
2: Manchester City
1: ni Man City sire lara awon igbimo to kan re se ko be vice president UAE gan
0: so now bakan na awon le certain so ngbowo bi ti ad nkan kan gbogbo won be yen lati UAE
2: lati UAE
0: eh won wa je godi mo fun won ni UK pe awa o ni e mo ta siri e tu kajo ta siri ara wa e kaluku ogba nti oba ni wa to belong ki kaluku o si mo pade mo
2: ka mo pade mo
0: so ibi oro de duro yi
2: ilege si de re mo si loro aje kankan
0: mo wa je yin na e foro emi na tori e ba
1: injo
0: ni eyan ti
2: injo inja
0: se wa je ni abeja bayo eyan ni question te mo amurele laaro yi se jeun ni
2: abeja
0: eh se jeun ni abeja ini yi pe be ba nreti pe Man City o je ya kan te riru e ri e koku o lokan e moju to league yin
2: e wa gbo afola afola
0: eh eh bo se jenu o afola afola ola e si tan leyin ola ipade to waye lana laarin olukan ni Enzo Maresca e ma ko mo so mi pe yo ba won agba bolu e si pade ipade to waye laarin Enzo Maresca ata agba bolu e mo pe won ti lo toki idajo yin o to de ni role ojo Thursday kaluku ti lo international break ipade yi ibe ni Enzo Maresca tin je ko di mo igbe gbagbagba lo ka o ka won bale ju ju okan efo to wa leti do lo tori pe awon alakoso ti je ko yi awon yi pe kini kan o ni se eni kan du mu ru la san ban sa kini kan o ni se bari ilu won won ni kini kan o ni se ofan kankan o ni firu na gba e ma gba bolu yin lo gbogbo ti an bu yin street yen e je won ma bu yin won kan jenu won ya ni ngba won ba ibu yin di bi week 20 yo ti re won ngba elomi ba tin rira re number 10 number 11 lori tabili yo mo pe ebu kon lokan ko won gbajumo nto eyen sa gbajumo bolu yin ke ma gba lo Enzo Maresca fo kan wa gba bolu ba le gbe e wo kosi nkan kan awon agbimo ti ni ka mo bere aniyan lo ofan kan kan o le firu na gba afola afola ni o ola oni tan leyin ola Enzo Maresca lo so be fun agba bolu fun die yi asiso ere ogbogan ku nbe emura o Arsenal emura o injury ti fe pa team yi bayi o awon bi meje lo gbe injury wole lati international break o awon meje wo e ja so da go mejila tori yawo wa ti wa lori eto bayi o
3: Akiluwa FM 96.7
0: Iyawo wa ti de o e kaabo aku ojumo oruko yin ati le ise te nsoju
4: e kaaro oruko mi ni Olodede Kende mo de nsoju fun CDK
0: ejokun eyan bere
4: oruko mi ni Olodede Kende oloko dana ni ni lagelu lati ile ise CDK e di pay small small app
0: wahala sabazo ni gba CDK pay small small app odu ni maji agbo osi nbe eh be nikan ba ji laaro yi to lohun ogbo npa CDK ri aja yi pe ki gbo radio abi ki de social media isi da common gbo radio ri laye re
4: tabi ko ya won ti e lo re to
0: so abi ko ki nde social abi ko ja yi pe ke ku onu le to ri baba to jade na o tun ma ra won to ni se pelu CDK ka kiri
4: le
0: to tun mo gbe o ti di igi aloye everybody ti wa we won ti ma sugbe kini CDK nse to ro polopo ti nri won ko le o le ma gbo dada
4: ben ni CDK akanta home appliances gadget moto ab electronics nikan CDK enter comfort anta peace of mind nkan ti ele ti
0: won comfort peace of mind ibale okan
4: be ni irorun
0: irorun iderade
4: itura oni CDK enter nkan ti ele ti won si ni wi pe bi awa single aba awa ti a se fe set up ile wa a fe ni awon kokan ta tin lokan pe ke o to ba di time bayi mo fe ra washing machine mi o mo fe ra fridge mi
0: kiyawo to de
4: abi komo
0: to
4: de
0: dana na se lodo yin
4: sugbon ati wa ko we ni odidi lo soja lati lo ra lodidi yen o ma ro wa lara abi ya ko ti e si itori e ti ni CDK se pe ke o ka ma se ra wa le se awa gbe platform mi sile pe ka ma sanwo awon kan won yi die die lai si ile kokan lori e awa ko to pe ta wa lo ti bi ise weekend nikan la mara ya ti dana a le ra refrigerator yi ko to je inverter ka stock awon onje wa sinu e ka ma je die die abi awon to je pe afera blender ni o afera iron lati ma fi lo awon aso wa awon kan kekeke yi ta won yan fi pe okay bi a ko se necessary awon kan ma fi ke bi a tv bi a ke fun decoration ni kan ni tv wa fun kokeke ti kokeke decoration awon kan yi o mu aye rorun fun wa o mu ikan rorun fun wa lati
0: eyan le pick gbogbo e be yen yo si mu asiko ti ara ma san
4: ti ma fi san we die die like si ele kokko lori e
0: mo su merin ni
4: elomi ba yo ti fowo fosho owo gan ti hunjo e ra washing machine ko rorun fun yin e le ma san o washing machine fun 16000 lo sose to ba di december ke gba washing machine yin eyin fe ra iron ni 44000 lori app cdk december e gba yo yin abi e fe ra electric rechargeable fan to n lo orun ti o ba sina ke gbe panel yi sita kan ba yin charge awon kan won yi ni cdk ti je ko rorun fun wa patapata ti kan ni ke lo si play store tabi app store ke te cd c a r e lati download app eyin o ni phone omo yin ni phone ore yin ni phone e gba phone lowo won ke de download app amo si dike so wi pe ilaji installment plan yin le ma gba oja yin o
0: yen ni pe bo ba mu osu merin
4: be ni
0: ti apapo n to fe ra si je boya bi 50000 fun apere
4: fun apere
0: le n to tumo si pe bo ba ti san 25000 naira ni osu meji
4: be ni
0: akoko lo ti ni anfani ati gba nto ora
4: leyin osu keji
0: leyin osu keji yen na ni won so to ba ti osu meji akoko osu meji to ku lo fi balance the remaining 25000 sugba to ba ti osu keji ti owo re ti pe 25 yen won o gbe nto ora yen
4: ama ti ba oja won fun won to ra kan ma office pe acdk mu so 70% ko da mu so 75% e fi mi loja won de mu odun kan amo leyin osu mefa te ba mu odun kan le ma gba oja
0: kese leyin osu meta kese leyin osu merin kese leyin osu marun o se
4: rawo ohun san ba yen kon ti de ke se
0: o le ra wahala ti e kon ni pe ko ranwo san
4: sugbe
0: to ni se ni pe ogbodo je yi laji
4: laji gongogogon ni e ti ma de lori app si de ke ko pe laji owo yin nikan se ma sa won mistake yen mo pe ati san 50% ohun
0: plan yen ni won wa
4: after plan gongogogon la wa after ni cdk laji
0: o le san kasi ke ba ba ni ko so pe plan to
4: fe se ka be ni a se buy one se don ko ni ke se san die die a se buy one
0: o le ratan le kan
4: so en fe ra moto ni o fe ra okada ni o ac ni o fe ra camera orisirisi nkan leyin ounje bata aso ni kan ni cdk ota
0: ara
4: o ni kan ni cdk ota
0: eyin office yin
4: office wa ni apata ni iwaju finre supermarket ni apata ile po yin o si sise amo cdk en sise ni iwaju finre ni apata e le pe apata si
0: e watch out live app live outside broadcast in bombe like pe
4: alright
0: so yo le je ka eyan o mo
4: beni
0: sir ni ato ga n soro lowo
4: ese sir so le pe apata si 070 7460 3911 070 7460 3911 ile to wa ni junction veterinary na se wa ni be e de le pe wa si 070 7450 3005 070 7450 3005
0: Oruko yin ni kikun ke to ma lo iya ko yin na ti wa nbi
4: Oruko mi ni kikun kin ti e to sogun sef December ti de ma e kon gba yin o e ma san o fe anybody ori happy let my account number te ma san wo si o
0: e ma waya wo loko dana ki
4: Oruko mi ni kikun olodide Ken de Christiana oloko dana ni Lagelu
0: baba so pe ni splash
5: wo lo ngbati to striker to mo pe ke yan ma lakesi ngbati wa nsoro phone to pe iwo limo ni phone pe ko aso we je o wa nanu si iyako e se iyako o
6: do re loko titi o ni phone
5: e ko n temi o mo n to sa so nu ngba kan soro o wa nanu bayi won si na ta pa ko ni mo juwe okan sugbo odo titi lo wo nanu so do ji bayi
7: se iwo ni ki won pe beyan ba ti so asiri eyan fun yan aye ma fi bu yan
5: o wa nanu si o wa nanu so do re pe
0: ma ja yo ri otan
7: aye ba si ri otan si finish ni
5: n to ni mo so
7: yo mo bi o
5: wa mo
0: bo ki lo se phone ti e
7: gbo mi ni
0: oh
5: nice yesufu
0: yesufu lo ko kanga
5: eh won si pada yo sebi
0: sorry yo
7: ari yo ko si simon
5: oh yo se o gbo mi pari ni eh gbe lo si maje
0: sebi phone won tun fe gba
7: ibi don tun wa fe gba yen ni o tun da telepo mo tun si mo si gba fa so tun wa ye ki phone to koju si ibe
5: ta lo se na
7: taju ni foga
5: eh lo be ngba to ti ma phone ni
0: itoro elepo
7: taju foga ni
0: itoro elepo
7: ngbo eja ri omo lalubarika bi o se mo da soro ti won ba pe si
5: ni bi kini gbogbo ajo nkan kan na jo gbo wa mo le bi jo niya inda soro
0: elepo deun
7: se na lo wa ranju
5: yi mo
7: ngbo ti eja re
0: ngbo ki lo pa yin gbo to fe wole epo ti en ti gate
7: ye igbese ni
5: aha
0: igbese ni bo won ni en te po lo ni won bo
7: eh ngba bo so fun won pe in wa leni
5: eh o si mo so le
7: odo wa ro in le yabe mo emi wa ni pe to ba ti jo keji ki n fe kon ya ki n so papo awon wa mo pe bi mo ti se plan ye pe odoro lana ni ki se wa so fun pe odoro lana ni n se wa o
0: won lo fe wole bayi ni ba ti kini lepo ti tan
7: epo
0: ti tan epo ti tan bo
7: ah mo se so nu
0: won si n te
7: epo won si mo si ri don te po lowo ni pe ko se po fun yin se ru yen wa da
5: o si so o si pe manager ko ba manager soro
7: manager so pe ko ni
5: ah
7: ko gbe
0: plan ni
7: o mo ko won ti jo se papo
5: se nbe le yo te lo to
7: bi se wa lo ba se
5: se pe o fe je mo re ko
7: se wa lo ba
0: se se pe won re se pe won re won ro owo re ti afet ti business
5: o ti tan ninu risa
7: pa bale ologa loke so pe ati gbowo osu awon
0: o lo wo se ba won osi se na
7: pe gbogbo eni ti npon mi o lo mo ba gbogbo won se leju
5: oju
7: mi
5: o balance
7: mo mo tu so kale mo so fun o pe ibi ore mi ni e ri mi na
0: awon ni
7: eyin
0: gbe won ni
7: na je oke eh se oruko owo
5: eyin ya sara wa
7: 1000 ni mo ni to ba ri ba kan na
0: ala lo le po die o
7: se eh bo se da fi
5: o wa ye ko boju won je ko san owo won o iru
7: mo ba foko neutral mo gbe ni me gbe
0: gbe gbe le
5: iru nkan ba wa bota o lo gbowo jade fun o ku won fun
7: so ri pe oro tori pe oro tele yi yato si ti wa
5: bo ni o se ni
0: ni
5: o ma gbo o ti so pe ohun ti pe oni won mo pe ohun ni
7: so lo lana
5: awibo
7: ibi don ni o ti wa
5: awu ngbo ni
7: se
5: ni
7: se bi je ta no so pe ko lo se
0: test o ti ngba toju so fun
7: won ni o wa se test o sa lo
5: sori ni di test itoje yo kan ti mo ni di
7: lowo owo osi o tori wo ba si o ni oro re oni mo ta se ora lo so wo ri poro re ta se
5: ko ta se iwo na lo so pe o ti lo fe lo nijo alakoko olomo pe jo keji won o mo wi pe eyin se njide nbe nle
0: to
5: be
0: se titi nibi eyin o se olohun wa nbe gbogbo gbese teyan je ti o affect business na
5: keyan
0: na o ja
5: ke fe gbagba lori won
0: ni kilo ro pe
7: ke sejo mi na
0: abi bo lo abi to ba ni si mi gbo
7: emi na ko emi na ko
0: to bi adigbe anti gate ile
5: o be gbagba lori ile
7: rara oto ni bi mo se bi to yen na mo so iwon ba to wa lowo mi mo so
5: so wa ka se ile
7: won wa go mi won je ki nsan mo se wa san tan lati pe eh lere po se ebi ta na na mo so yi won ni bo be se lana o te se wa
0: o ti fi kan ra kan ra kan
7: eh bi mo se se nu
0: sube n to wa nle tele wa nbe
7: o wa nle
0: won ni won ore po gbe ndepo mo
7: ah se awon na so be fun won ko yin
0: bi nti mo bi ah
5: ibara won duro re
0: mo gbo ni mo se gbe gbe
5: ebi won lo duro
0: a ti tilekun mo lana o mu ni ah
7: ko so ko se nduro tayo lo so nduro
0: tayo wo mu tayo won o
7: tayo won pada lo mu
5: top striker bolo ba ti wada bayi bi ba bata ba jai mo di kale kilo ro po ya si lori
0: orun e ko si wa lai lo fo kan bale so ti gbo lo fo kan bale awon ololufe n gbo gbogbo ameria
7: bi ti mo ba bi ti mo ba de niyan o
0: gbogbo awon alaji
5: se sawa ni o gbo
7: ko ni ki dele epo o wa ma so fe mi pe e ma lo ko se po fun yin mo
0: gbogbo aziko
7: eh
0: o ma alaji Mustafa
7: eh
0: Abiola Ziko
7: mo won dada mo mo won dada
0: eyan
7: dada ni won se ma ba lo bayi se ma ba lo bayi
0: agali America
7: awon na n gbo bayi
0: Marians emi ati ni gbogbo Minnesota America won gbo won ni a fe gba moto re ni owo re lo la bayi
7: eh won ti so be
0: tola ni keni tun yato
7: o mo ko mo da free debi
0: ni tola ni isin won ni won so mu ni
7: ko
0: won season na to lo re
7: se da ki tun da free lo ni
5: o da free lo
7: ni tabi ki ni ko ko kada ko fokun si
0: ko te lo kada
7: eh ki to lo kada leyin bi eni ti o mo na
0: eyan a sanwo fo kada o ba dele
7: eh
5: sowo to kada won gba oni
7: ah yo wa ya gba ju won egberu
5: ko o te le so fun dami
7: se dami eh o na ni o se
0: so e je se ba o
7: je dami
0: o mo ti a ti an gbo wa baba onarebu a duro re o
5: eh boya baba travel
0: oro ojo
7: o travel ni oro ojo ni
0: to so
7: ti mo so
0: ko loye ko down
7: currency ah mo si deri re
5: oko
0: bi o ba wa gbo la ro
7: so taye currency baba onarebu eyan eyan dada ni
0: the last time la ro yi awon opa o so fun opa
7: opa
5: kan
0: opa won so
7: opa bi o ba si baba onarebu nle
0: ti o gbo
7: ti o si mo gbo
0: ile mo gbo wa
7: opa eti re melo
5: meji ni kilo fi ngbo
7: kilo fi mo ngbo to ba bi oda iwo mo so
5: mo le ri
0: alaye ti lo Canada bayi ni
5: si mo le ri
0: o ti lo Canada ko si bi eyin e ti tawo
7: apa eti re be lo ogbo o dan ni
5: da ba wi fo ogbo lo gbogbo o
7: in so ba
5: da ba wi fo paropa
7: in so ba mo baje
0: ago mewa mo npada ba ni godo kase
7: mo baje
0: eyin ago mewa mo npada bo wa yi godo kase lapa bi sugbon ju gbogbo e lo bi baba ona re ba wa n Canada an to wa na ija ngbo
7: papa o lo ni mo lo pa lo
0: papa o lo ti ayo
7: ku lo papa je ko be yan ruka ni o lo laaro e
0: the campaign wa very
7: so ni o tun tele won lo ni
0: the campaign la we yan lo ni
7: iradio
5: bo na lo na
0: bi awon yan lo ni isin
5: no pa agent 2k
0: ah
7: agent 2k wa
5: mo wo ni pe boya yo
0: ayo nkan won agba
7: so bare mi nbe o bare
5: mi e fe agent kini ni
0: o ti won si o ti yi
5: ko so fe la ngbe ni isin
0: iro resident ton lo niyin o
7: to bare mi nbe gbogbo ya ni o je mi o
0: ati so dele de anywhere ti ba ti mu
7: to ba ti mu ba anu pa mo ku ni
5: e da pe ba sanu ajire sanu e o sanu e
0: ago ago me wa mo n bo aye go to kase any go to gba million la ro titi gba yen e titi la ya gizola controversial newscaster ohun ati domestic mr domestic in fact pe to domestic yen wa okay na se bi
7: domestic animal
5: oro ri ni si oro yin ye you list
7: Domestic.
3: Lagilu FM 96.7.

0: fi asiko ikinyi bi pe eku ojumo eku ojumo eku ojumo mo ngba ta ba ri ni na laaro eni
1: o nbe ni
0: e ka bo si ikanye lagelu 96.7 fm oke to gaju oke lo lori edo kiroyin ele ta tun gbe ka yin mo gogo bi te ba wa mo kiyin o sile fufu balao ladugbo ofelele ni ilu ibadan titi layo akinsola na loruko temi oya domestic
1: sorare o sorare o sorare awon agbabo won le ni jimo ba dun fun ni ma pe lojo nla jimo to ni yo dun femi ati yin o yo si je ojo nla ninu igbesi aye wa abi demi lo kan temi wa kade lo ko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a mo se lojo ale kaabo sori edo ki royin ko si tin je do
0: ale eni ko tin de be eni kan ni ki le mi se fa won lo se lo ti mo so pe bi n ba de be ah enu ina ni enu
1: ebo mo fenu pon se won ni
0: abi o
1: e fenu ya won
0: abi abi o
1: lo ejo o
0: emi o wa mo n to sele o
1: da fin le mi ki o
0: eh eh e mo ti mo ra ni ga sanu mi o
1: mo pon de ni ba ti bayi yo so mo ka ko ri sole be ti na ni se o e sanu e we e je orin o
0: e je rin gboro
1: e mo jo tayo ko
0: e je rin je je mi mo nlo in logun arin ya e je bere pelu iwe royin Daily Post iwe royin Nigerian Tribune Punch Guardian awon na wa sode iroyin akoko lodo temi lo se lalaye latenu amechi o eni to hun na o ma dide gege bi igba keji dupo are labi ase egbo oselu African Democratic Congress

0: nlo rin fa to mu bonu
1: o ninu iwe iroyi punch akori to tun jade nbe lodo temi te tun won lori ofe ati gbo ni gbagbagbagba lo se lalaye lati odo egbe oselu Africa Democratic Congress ADC ni bi ti won ti gbe nse lalaye bi pe ajo olomire leto idibo la Nigeria se kilo looto awon gbo bi pe bi ajo awon o ba fi esi idibo sita ko se eni kankan to leto lati fi sita won ni egbe oselu ADC ta won ko to kede ra won o kede fa won eyan pe bi esi idibo de duro ni talemo ka halemo ADC lo so be o ke se mi ekunre re re e mo gbo ise
2: halemo ka
0: yemi iwe royin di punch ni ayin won ni gomina won ni ipinle Ekiti oye banji na lomo ti gbe eto suna aba eto suna lo si waju ilegbe ma sofin ni ipinle ohun fun ti odun 2027 won ni owo eleyi toto billion lona edegbeta o din mewa naira 490.7 billion naira eri mo sele ki owo na lo gbe o lo si waju ilegbe ma sofin na
1: to ninu iwe ro Daily Post akori to tun wa nbe won ni ajo olomina leto idibo lewa Nigeria o na ni won ti bere ayewo loruko awon eyan eleyi ti won lori ofe lati foruko sile ti won ti to lati dibo iyan ni bi eto idibo ti o waye lodun 2027 bo wa ni oro ti se je eyin ko yi koda won tun ti mu ojo eleyi ti won be si ni se ayewo fun awon eyan ti won foruko sile ni ipinle Benue pelu ajo ohun ekunrere re ni ko pe ko jina yi na le si tun gbo
0: iwe royin di gaja ni ayin ba kan na lori ijamba oko oju ofurufu to sele ni kope yi kobo oki ko ba wa sewo bi mo lori lede Nigeria o won ni eni ti ise oga fun ile iso omo logun oju ofurufu won ni ni omo ti kedun pelu molebi awon osise eleto abo na eleyi ti won dagbere fun aye osi atese pe odigbo se ti won si ranse ibani kedun si molebi awon eyan ti sele na sele si o ti wa fi oro lede o wi pe egbo awon se to lati se iwadi orin kini win kamo si mo gbogbo wule wule ki lo fa ti baalu ohun to fi jalule koda won ni ti n se iranwo fun awon molebi awon eyan ti alugbadi sele na o
1: e wa je lo soke lohun ka lo re wo to wa nbe tori ari ojo mu so lokun pinpin bi ti wu ko mo eyin ko yi DJ Spider o ti wa nbi yo ha ya lo
3: e do ki iroyin Lagilu FM.

0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: My coffee, my Nescafe.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
3: Lagilu FM 96.7.
4: Edoki Iroyin.
5: Eka bo pada lati oju oja edoki iroyin eleyi tin kile fala fala ina ni nba afefe sore o titi
6: mu nkan re
5: mumola eje ki n se be ki nawo gan iroyin eleyi o won ni se loda bi bi igba ti eyan ba nse inawo tinu ko wa ndun ti ara won si nya ninu omo lebi ti eni ere bi wa bi eyin den se bi yin jakujaku won ni ina mo ni oro idarapo ni ijoba abile iwo orun gusu ile ibadan ibadan southwest local government pelu bi ati ni awon ti je olutele arapaja iyen ti pe ni ti marapaja labe idari honorable muniru apanpa won ni won lo re darapo o ni tarasose ti won si kesi gbogbo aye pe wa wele yese eh andowo benu so egun to ba ti jade o ti ko lanwo won ni won lo re darapo o mo egbe oselu APC ni ijoba bile southwest ibadan no ni awon eyan ohun ina ni eni ti se omoye fun ipo legbimo asofin ipinle oyo lagbon ibadan southwest local government lati nu egbe oselu APC honorable tolani adigun to nti eni ti se alaga ijoba ibile ohun ninu egbe oselu APC honorable joseph omoniya ti awon adari egbe oselu APC mi won ni an ya tewo gba awon ti marapaja wi pe e ma bo e wole ile babo omo yi bo mo leru e wole awa yin lajo ni yin o won ni lara awon ikankugu ele ti nbe ninu awon ti marapaja ti won wa ni bi eto ohun en latri honorable wasiu adeleke alaja abileko adenike ajadi te ma abileko oluwa kemi akibami te ma ojogbon bayo fasasi ati honorable gbolagadi akimu lawali nigba yin won ma soro nibi eto ohun pe e ba mu roro gede ki n ba omi le gbe awon ololufe wa soro won ni apanpa n lo sala yoro o wi pe ipinu egbe ohun lati darapo mo egbe oselu APC o na ni ipinu o eleyi ti arapaja gangan gere bi ekan oselu ni ipinu eleyi ti o ti se lati se papo pelu egbe oselu APC o ni ibi taye wa ninu won ni dns re tanasi bi ni gbogbo awon o ni ese kuku pata awon mo sise won ni laaro losan lale te moru ni awon mo ise o tawon oni ka re lati mo se atileyin fun honorable tolani adigun senator sharafadin abiodun ali honorable remi oseni ati gbogbo awon omoye fun ipo kan sikeji lati na egbe oselu APC oni se wa mo gbo o se ri igbeze ele tan gbe lagbon iwo orun gusu le ibadan ibadan southwest local government won ni o wa ni ibamu pelu bi ti marapaja ni ti butoro ipinle oyo bi an tin darapo keti ma egbe oselu APC nigba to na wa ntewo gba awon egbe ohun honorable tolani adigun ina lo mo ki won ka bo wi pe gbo se ri idapo wa yi ohun mo pe omo re ina ni o bi o fun egbe oselu APC ati ni gbogbo ijoba abile iwo orun gusu ni ipinle oyo nigba to na mo fi oro lede ni bi eto na eni ti se alaga fun ijoba abile ohun lati na egbe oselu APC honorable joseph omoniyi nlo wa fi da won loju pe gbogbo yin te wa darapo yi koni si pe ayen nikankan ni posin aparo kankan oni gun eri ebe debi pe yo wa ma wo atari aparo yoku lele wi pe ohun ga ju yin lo oni ko wa wa ateyin tese di atawata wa ni egbe oselu tele oni ni awon ojo mo se ni pe ti o si ni si pe nikankan yo mo yen nikankan je ninu oro ti e na honorable sunday babalola ina lo wa korin re o ki ilanu oselu ti arapaja fun iriri to kun keke to ni ninu oselu to nti ni ese kuku ni ipinle oyo ati lorilede nigeria oni bo se wa darapo me egbe oselu APC yi omo re ni opada bi o fun egbe oselu APC ni ipinle oyo
6: ipe ikilo lo ti waye bayi o lori oro eto ipolongo ati eto edibo ni ipinle oyo wi pe ke mo se kankan wonko papa ju lo orilede wa nigeria eto edibo ipolongo ebo fun awon oludibo ati awon oloselu ke se lati mo lepa emi enikeni bi ti wu ko mo o oro yi o na lo jade o ti won fi nsoro eyin gbogbo awon igbimo to wa fun eto ipolongo ebo saju eto idibo 2027 labe idari eni ti se egbe keje alamojuto fun ekun idibo gusu lolede wa nigeria to ni ipinle oyo to ni nse pelu ipinle oyo lori eto ipolongo iyun honorable wahab oladejo bi pe eh oro eto edibo o mo nfi amojuto ke si alera eni kiri won ni ase o le pakuru wole ko gbe eyele awodi koni rebara ko gbe omo agutan aja koni re inu oko ko jo omo leyin ekun ni gbo won ni remi o se ni ki se ni arifi o akuka gagara ti nbe loluyole won ni walai ase o gbodo gbe won ni oro ohun na la won so jade ti awon si je ko di bimo fun awon eyan kan ele ti won lo re so papa dena di egbe oselu progressive congress iye eto ipelogo ebo eti onarebu aderemi o se ni se lojoru ose ta wa ninu re yi ni inu oja yeye ni lu ibadan eti won so bi pe won daporo ebo bo oko re ti won si so bi pe ah afi ka won mu kuro won ni kosi to jo pe pe bi ti wu ko mo won ni se mo pe efo efo koko gboro le efo lawo bi ti wu ko mo o won ni ta ba wa wo lori oro ipologo ebo eleyi to nsele lowo lowo bayi won ni bo bo pa ko ye ko je be bo baba ko bu lese won ni ko ye ko ri be o gbogbo won ni won wa pejopo gbogbo awon igbimo to wa fun ipologo ebo fun egbe oselu APC fun ekun ido nijoba ibile ido fun odun 2027 nibi ti olori won honorable Ahab Oladejo ti won ti mu iwe wa pe ewo e mu iwa kin fi oruko mi sile honorable Femi Akande honorable Kasim Adeyemo honorable Najim Oduwole honorable Akib Alarape honorable Jelili Otolorin honorable Abbas Animasaun honorable Labake Odunsin Ogbani Sunday Adebayo ti to je Ido local government youth leader won ni ti ki ba se pe opolopo Olorun Oba ati inu kan ti honorable Aderemu Oseni to fi se eto ipolongo ebo re ati to ni lokan fun ara ilu lati se on ta wi kan ni a ba ma wi awon igbimo to wa fun eto ipolongo ebo ni joba ibile Ido fun odun 2027 eto idibo gbogbogbo to bo lona won wa nke si gomina ipinle Oyo onimo ero se Makinde wi pe ki won ri daju pe eto abo omo fese rinle ke se wi pe be kaluku ba ti debe un ta ba ri la se fu kaluku o won ni ko ye ko ri be o eto abo o se pataki o ki kaluku o mo wo gankan wi pe afi ki mu lagbaja afi ki mu bale e wo ko ye ko si rogbodiyan ninu oro ipolongo ebo ko ye ko si rogbodiyan pin pin ninu oro eto edibo o ye ki kaluku se eto edibo re ki kaluku pada le jeje pelu ayo ati alaafia ni o won ni eto edibo to nbo lona lodun 2027 awon igbimo eto ipologo ebo fun egbe oselu APC nijoba ibile Ido won wa nse lalaye bi pe gbogbo eyan ti mo gbogbo aye lo si ti ri pe ko si eni meji ti se leyin onimo ero re mi o se ni ti awon eyan fe dibo fun lati lo re soju ekun idibo gusu Oyo nile igbimo asofin le wa Nigeria won ni tawon si ni ladura tawon si ti ni lokan to si ti sese bi pe ngbo ba di ojo kokan di ni ogbon osu kanu odun 2027 ohun na ni won bura fun ti won si fowo re soke to ti di omo igbimo asofin ni tarata e wo e ma pon mi okeru todo ni bi oro gbede duro yi o awon mo tawon nse o awon si nse ikilo lasiko ta wa yi o kike kaluku to mo owo omo re baso o tita asiko yi won lo sese ko mo jo te kan o tori awon tin pariwo bayi sati gbo gomina ipinle Oyo onimo ero se Makinde pe kika luko si medo kika luko to wo omo re baso o ki won si ri pe eto abo wa fun gbogbo egbe oselu kankan to ba tin lanfani ati mo jade lati se eto ipolongo ebo ke se pe ma le honorable Abasi Remi Oseni kiri nitori pe se eto ipolongo ebo e fe lefo lawo won lawo tun so awon se atenumo re bi pe ra kankan ko gbadon ri Remi Oseni bi ti wu ko mo to lawon ti awon ipolongo ebo fun ekun gusu Oyo fun ti ilegbimo asofin nijoba ibile Ido awon mo tawon nse o awon si duro lori oro awon bipa pin on ko un bayi ko gbadọ se re mi o se ni la won se n pariwo sita
5: oda omi na tun re pelu bi eto odibo bi se mura ti n bo kuku keke ko bo ke ko je ki pade wa ko je ti ayo won ni igbimo olupolongo fun senator Sharafadin Abiodun Ali won ni won mo ti bu enu ate lu ikolu alagba eleyi ti o ku po ka to eleyi ti won se o si eyin iyawo oludije fun ipo gomina ni ipinle Oyo Alaja Tawa Kalitu Ali won ni eleyi ti won se si ni ojo keje osu kewa odun ta wa yi ti si ojo ru Wednesday laako eleyi ti eni eyin Alaja Tawa Kalitu Ali to se agbekale eto ilera kan fun awon eyan ni ile ibikunle tin be ni agbegbe ayeye le Ibadan won ni eto ohun lo wa lati pese eto lera ile to gba mu se fun awon eyan eleyi ti won ni anfani si lati apo ara won won ni amosa kini eto ohun lo ni me lo si ti won ye ifunpa awon eyan wo ye oju awon eyan wo nbo ni suga ara yin dedu o se ni ifunpa giga o won ni koda gan eni ti se omo oye fun ipo omo legbimo asofin agba soju awon eyan ti en be ni gusu oyo lati nu egbe oselu APC honorable aderemi oseni to nti eni ti se omo oye fun ipo ilegbimo asoju sofin soju awon eyan ti en be lekun dibo iwo orun ariwa ati iwo orun gusu ile Ibadan iyan Ibadan northwest Ibadan southwest federal constituency honorable Folake Olunloyo Osinowo won ni igbimo polongo awon mejeji won ni ti en ba ti won ki lo re bawon eyan lati ile sile oninu oja agbaje orita merin ati ide arere lojo kan na won ni won tun yabo won pe awon da e wonu won jade won ni ah nilu to si loba to ni ijoye nigbati o ma fi oro lede eni ti se adari fun imo baralu soro ninu igbimo olupolongo fun Sharafa Ali won ni na wa sapejuwe ikolu ohun gege bi eleyi ti ko fi gbagbara mu la ka idani o won ni ko a si nilo re lasiko ta wa yi won ni ba ba woye irufe ikolu ohun ojo pe bi gba te eyan mo fe mu eyin oko lo si waju orilede e ipinle Oyo oje tan fe mu si reverse fe da wa pada si asiko ja gidija gan eleyi ta ti gbagbe seyin seyin won ni e mo wa ko ipinle Oyo seyin won sala yoro pe a maybe won ni awon gomina ini o ma je eyin adari gbogbogbo fun tin je oro eto abo ni ipinle won ni oni ah gbogbo awon ojuse yi ejika gomina seyi Makinde lomo wa won ni gomina iru egbe oselu teyan ba je eya teyan ba je ti ba tin gbe ipinle Oyo e ri daju o wi pe en da bo bo ti to ati bo ti je nte ko wo bonu o ninu wi ofin orilede Nigeria won ni igbimo polongo ohun won ti wa ke si gbogbo awon osele to abo ni ipinle Oyo pe egbo awon eyan tan wu akoto ti wu omo ganfe ti an da iluru koda bi an ba di okete ti an wonu ho le fi an jade o afẹ mọ won e foju won aye ke si fi oju won ba ile ejo ijiya to ba to labi ofin ke si daju ko e fi je won ke se pe ke kan fi ya je lasan o ko le ba je eyin eri mo je mi so ati wi pe ko le ba je ikilo fun ayoku ti an ba fe mo gberu iwa ko to ba njo mi ni pe ai seru iwa labi bayi won wa sala yoro wi pe awon omo bibi ipinle Oyo ati olugbe ipinle Oyo nti an pepe fun lowo gbogbo eni to je oludije kan si keji ninu polongo won ina ni wipe ki le be se be ba dori apiri ke se ja gidija gan ni an fe lowo yin o won wa ro eni ti se gomina ipinle Oyo gomina Makinde to nti ade kan bi ati awon egbe oselu mi ati awon ekan ninu awon egbe oselu nti e fe se ni e so o e mo ja o
6: so gomina ipinle Ogun dapo Abiodun o soro sita lana o pẹlu idaniloju ifowosoya wi pe are orilede wa Nigeria are Bola Ahmed Tinubu e lo re fi okan yin bale se eto idibo ti o waye lodun 2027 o ko bo wi de ibo eleyi ti awon eyan tin be ni ipinle Ogun ti won la anfani ati di lasiko eto idibo lodun 2027 million meji lo n fi owo re soya fun yin o o yoju oro isita nilu Abeokuta ipinle Ogun lasiko ti awon egbe onimoto kan ti won wa se abewo si e ti won si se abewo wi pe gbagbagba lawa leyin eni ti o di gomina leyin eto idibo ni ipinle Ogun labi ase egbe oselu APC to fe dije dupo ohun Senator Solomon Olamilekan Adeola ti gbogbo eyan mo si yayi nibe lo ti gbe nse lalaye bi pe ibo ipinle Ogun o ti yato si ibo ti won di tele tele ri o tori pe kini gbogbo omo ipinle Ogun ona ni won si ti dide so si fowo si Are Bola Ahmed Tinubu wi pe awon na ni won dibo fun lohun se npe Are Orilede wa Nigeria Are Bola Ahmed Tinubu wi pe to ba je pe ti ibo ipinle Ogun ni e lo re fokan bale ko be wude pe pe bi ti wu ko mo tori gbogbo ogbo to won o se lasiko eto edibo ohun ona lo ti wa kale tori pe awon eyan ipinle Ogun won ti so wi pe ko se eyan meji eleyi ti a fe dibo fun koja Are Bola Ahmed Tinubu lore di are lekan si ni lori apere lori lede yo o la won dupe lowo olorun o tori pe gbogbo awon ota eleyi ti won ni ko ni sese ni ipinle ohun won ni won ti subu yakata oni koda opolopo nu won ni won ti wa won lo si ibudo ibi ti won te awon oku si tori pe won mi mo fifi bi ti wu ko mo awon ti gba won wole ni jebaun won ni se wa ri o ohun ta won so ohun na ni pe ngba ti o ba won on to won soro o ni to won so fun won ni pe ohun koko dupe lowo olorun oba to fun ohun se fun odidi sa mejo odun mejo lori apere ti se sa meji ti ohun si lanfani lati tun fi ayan kale ti won si tun tewo gba ni owo tohun o lo tope o ni leyin re ka dupe lowo are orilede wa Nigeria o Are Bola Ahmed Tinubu to je ko sese o ni gbogbo awon eyan ni wa so pe awo bi to gbe gba awo bi to gbede to ni gbogbo awon eyan o ni e wo keke ti pamo are won lenu o won le so nkan kan mo bi ti wu ko mo tori won ti gba fo ga won o ni ata omo okunrin ti nbe ni ipinle Ogun ati awon omo obirin ti npe ni ipinle Ogun ati olori atelemu gbogbo won ti ni Are Bola Ahmed Tinubu la won iko ibo awon fun o tawun na so pe bi milionu meji awon eyan to je oludibo ni ipinle Ogun na ti setan lati dibo won ku keke fun Are Bola Ahmed Tinubu lasiko eto idibo to nbo lona lodun 2027
5: order iwe royin direction ni ayin won ni eni ti se alaga fun ajo ile ti mojuto eto idibo nile yi ojogbon Joash Amukitan won ni nlomo ti fi oro lede lanode yi wi pe gbogbo awon esun awuju eleyi ti o ni se pelu eto idibo eyi ti o si ni ese nle won ni omo le ba nkan je lorilede Nigeria to nti mi mo adeku de ba igbagbo ti awon omo Nigeria ni ninu eto idibo na Amukitan nlo wa ro gbogbo awon eyan ti an bo si ori aye lujara ti an ba ti ni data tawon no mo kon kan be won ni eri daju o te ma awon akoroyin wi pe e mo gbe iroyin ofege si ori aye lujara be ba ti se iwadi orin kini win Amukitan lo fi oro hun lede nibi eto kan eleeto waye o ni ano ode yi nigbati eni ti se commissioner fun eto idibo ni ipinle Eko iyun eyin ojogbon Ayoba mi Salami to lo re soju e nibi eto na ba kan na ewe ni ajo ohun ti won sala yoro wi pe awon ti se tan o lati ma se amulo ilana ogbon atinuda artificial intelligence ninu mimo mojuto eto idibo ati gbo nkan ti ba nlo loju opo ayelujara won lori ayelujara lasiko eto idibo won ni de re o ile ta won fi ni ibasepo to gunmo pelu awon ile ise Google ati Microsoft eleti won ma se atileyin fun orilede Nigeria lati ma je ki ikolu kankan lori ayelujara ko sele o si ajo lominira tin se eto idibo nile yi won ti wa tutun soke won foju gba wi pe egbo anybody body eleyi to ba lowo ninu imo ba nkan je ninu eto idibo abi awon osisi awon to ba lowo ninu eto idibo to wa fe lo re ma fi ara si egbe egbe oselu kankan won ni ha yo ma je ya yo ma je ewe ya egbo e woro po lagbon be kin file ba
6: egbe oselu African Democratic Congress ADC ona na ti ni lai lai awon o le gbaru re lodo ta won kini kini ohun saju ni ajo olomire leto idibo lawa Nigeria ni won ti kede ra o ipe eni keni egbe oselu olodan ni egbe kegbe kan won gbodo kede si idibo lai se pe ajo olomire leto idibo wa Nigeria won ba kede ra o bi pe eni to wole re eni ti o wole re ajo egbe oselu African Democratic Congress

0: towo boys idibo onu 2007 loju awon mo nta mo nse o akowe ipolongo fun egbe oselu adc bolaji abdullahi lo yojo oro sita lori oro kan eti alaga fun ajo olomira eleto idibo lewa nigeria ojogbonju asamutu amipitan hasan to se pelu ikilo se ti gbogbo awon eniyan wi pe ajo inec o ni fowo si kanikani o wa bode ko wa ni pepese o eh awon ti fi oruko awon eyan ti won yege ni bi eto idibo to waye awon ti fi sita eni ba se be owo ara re lo wa o njo pe o tohun oyo lo wa nu ni egbe oselu adc ni ko jo lodo ta won o lo ba ti di odun 2027 gbogbo egbe oselu le mo se sugbon lati le moju to eto esi idibo to do ta won bo ba ti njade bayi na la wo mo ju seru eya lo jara pe iun te egbe oselu adc ni iyan lodo awon eyin to so ikare o un ti egbe oselu adc ni lodo awon jije spider re o o ti egbe oselu adc ni lodo awon lukmanu re o won bo se mo se gbogbo re nu ba won se se ta won nu lodo baba tija ni ohun ti won ni re o won ni ba won se college pin sinu un to ba wo ajo olomire to dibo lewa nigeria ko fa won se ngba na to ra won oni gba ko towo bo esi dibo loju bi ti wu ko mo
1: agbarijopo egbe awon osise lori ile nigeria nlc won ni bere lati ojo kesan osu kewa gbede ki ose meji
0: ina fun
1: loni na ti fun ijoba apapo
0: won wa ka ya fose
1: bi ose meji pe bi e ba pe wa ke bon se ijiroro pelu wa lori owo osu to kere julo mi yo di film o lori ile nigeria kan si mu adinku debo wo epo
0: se cinema lati wo
1: Bon, ati mo bi ti won ti ya film. Won sa ni yo di sisi film.
0: Yo di sisi.
1: Ya ma fasiko ki e olusu agutan. Yan pastor Olayanju Isola lati ilu Iruwa, Igbodun, Odun kan ni. Tayo yi laduro ni ka mo.
0: Lo ni akimi o. E seun o. E ku be se ni fe wa o.
1: Ni yan si opo re loke pe
0: o. Olorun o ni fe eyin na o. Igbodun ojo kan na ni o si je la se ledumare. Ko wa je bi tawo ti mo dide bayi. La go betila la pada wa. Lori iroyin ta pe ni gudugbe titi wa digba na titi layo akinsola o na loruko temi o e ma yase
1: e seun gan ni o abidemi lo ko temi akande lo ko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a ma se lojo ale oni yo tun san wa si dada o dabo
2: Lagilu FM 96.7

0: Bala kí l'Ọlọ́run wí kí l'ànábì rẹ sọ. Àárọ̀ yìí.
1: Màdà ẹ ló ń pọ̀bà mi.
0: Àwọn àwọn abẹ́lé agbára pẹ̀lú mi.
1: Ayé àtàwọn tó ní ẹni lẹ́rú pẹ̀lú ẹ̀rù tó tún.
0: Mọ́láhàn bisimilá ya Sheik.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ankiwa Nikiola, Ankiwa Nikiola. Anki gbogbo wa niki ta ma kira wa njo gbende alkiyama pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Laye jong ti lojo jima jima bayi. Ni te fi kadiun na ni mo fe ni ma ma moro lileri. Won so pe awon oku wa Olorun ba ni ke won Olorun ba ni ge won Olorun ba ni se kun simi fun won en kuku na Olorun ba ni ke won en kuku omi en kuku moto en ti won wa ti rara ra en ti le wo pa en ti o wole sun leni ti o ti mara re pe won wole sun won wa so pe Olorun ba ni ke won aba wa kilo ti o sa won kinu masala si mona ta ba wa se kinu kan ba en ti o wa ye ka ma ran
0: o kun se bi ti won tin se
2: on la wa ran awon baba kan si nsi Olorun si ngba Olorun ba ni kan oku wa Olorun ba ni ge won baba wa tokun Olorun je ki jambo si wa o Olorun je ki jambo si wa awon baba wa po wa si akiesi ni ojo ti teni wi pe akiesi Olorun sanu wa ipe ka wa ma lo si abala akiesi Olorun ba ni se dara fun baba wa nle baba wa tokun amada ko banditi baba wa awon banditi tan foju re ni won bere ransom o awon banditi kan benu aye ni kokan wa na ti won foju won ti won gbe nu okokan taba sinu imale aba wa tokun inu re abijanu benbe asetani benbe jinu benbe eni bibi eyan o na benbe ki wa ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam baba wa kilo wa ko wa eja be lati gba ta wa ti ji anabi ni ti eda ba ji teyan ba taji won loru anabi ni keyan so pe subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah o wa so pe la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu lahu limuliku wala ulhamdu wa wala kulli shay'in qadir baba mi atokun ti eyan ba ile wikini anabi ni kan so pe robig firili e wa so gbo bukata aye yin baba mi gbo bukata aye yin to se pe eda ko le biya re iya biyin saye ni baba biyin saye ni bi olohun o se seto gbe si aye eni owo ta lowa owo ala lowa e wa fejo yin sun olohun to bo wa di gba ti eyan ba wa ji eyan so pe alhamdulillahi ladhi ahyana bada ma amatana wa ilayhi nusur igbesi aye wa lojojumo niye o ta ba wa fe jade nle baba mi atokun awon ko jade won ni wole mo awon ko jade won dala bo ara ti won ba fi de ni anabi wa ko wa adua ta se anabi so pe en ba fe jade ninu ile o ko ya se majemu nti o fi jade ninu ile iwo ko fun itana ko fun ni wo re anabi wa so pe ka so pe allahumma inni a'udhu bika ali adilla au udolla au azilla au uzalla au asilima au usilama au ajiala au yujiala laya bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa baba mi eni wo le sirin won ni jigbe won ni kidnap re baba wa to ba tasiko die baya o si moto wo baba wa moto won ni lo bi kankan ma bakan na anabi so wu pe en to ba ile wi gbolo ye o gbogbo ti won pe ni ran ajalu ti eyan ma pade loju ona ko ni sele se niyan eja danu du me on ta ba wa fe wole anabi ko wa ladua ta ma se bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa ala llahi rabbina tawakkalina baba mi eyan kan salama sinu ni koda obe eyan nu le obe eyan nu le sa salama sibe a malaika do lohun pada baba mi gbogbo to je nkan oloro tin be ninu ile hun ni o pare ni gbogbo to je nkan oloro tin be ninu ile ye te ba ti le sadua ye baba mi atokun ni o pare ni olohun o gbagbara lowo nkan ni ikan nu ni baba mi abala kiyesi mi oni ta ba fe wo toileti lagbara olorun jo mejo madakhilu shayatini abi madakhilu jinni bo ni a se dani se ma wole si yan lara jinnu boya nla pe kelu ti nkan mi o ba wa o abi ami atokun anabi ni e duro lenu ona enu ona toilet ye du me bayi e wa so ko bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith e wa gbe si o si wole gbogbo n to ba le je ma te bi soro ninu toilet ye le ha ko ile ha ko die e ni soro e ni mu phone lowo e ni si nkankan tori bi ti alujanu ngbe baba mi atokun oga bi alujanu ngbe ibo ni ile egbin ni awa na wa fun ile egbin a fun ni wo re ona ta alujanu mo gbigba ko siyan lara ini keyan ma so yan toilet to ba di jo mejo a fe loju dara ta ba wa jade ni toilet a jade ta ka to wi gbolo ta fe wi o alhamdulillah adhi aba anni li atha wa afani olorun mu dupe o to si mu egbin jade lara mi ni worowo pelu rorun ati seyun na ta ba ni aba mi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ti awon kan ba hale mo wa aba mi won do koko won hale e pa awon wa kidnap eni awon wa gbe oni tabi ari nkan kan ni waju to se pe awon eni bi awon ni won be nibe ta fi ni bo sodo won tabi ka wa laarin won ko lohun ti pale won mo ka to debe tabi ka debe tan ka won ese wa bere si won na a sa lo anabi wa ko wa oni allahumma inna laji aluka fi nuhurihim gbogbo ala bukata si o kuda gbogbo awon aba mi imamu ninu ile si won ni a win tan wi aba wa abukata si ka pa awon jama ninu ile allahumma inna laji aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim aba mi atokun allahumma inna naji aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim eje wile kasi allahumma inna naji aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni te ba ti le wi gbolo nye gbogbo tin je iran jamba nu aye ni o si ma pare loju ona anabi lo so be o emi ge ti mo ba yin so ra na jarab tu emi na ti lo be abala kesi baba mi omo po lodo olohun e dani o fo wa ara re ni o fi wa yin to ba wu lodo re aba wa omo papa nlagi omo amuya gboro omo asatisu omo esu beleke omo abu omo agbakan o be lodo olohun iyan na wa fo wa ara le fa o ijo ti baba ati ya ba fe sun omo oladua ti won o se baba mi ti won fi ni bibi kubi koda nabi tun ko wa wipe te ba fe bi omo daada tu se po mo dunnu e ko yan na fila meji elekeji ni wipe ke to sun mara yin e e wa so pe bismillah allahumma jannibuna shaytana wa jannibu shaytana ma rasatana in ta fi kadi re nlele baba wa kiyan gboja kale ko wa ma fo rawo awon egbe re sin ka milimili legbe re baba mi awon mo ruwa ko re rogbe olokada ko re rogbe okan so ka ki na ni baba wa o pari school tan ko ri bi kankan lo gbogbo nkan wa di wa pe anabi ko wa ladua ta si eja wa mu tawon olokada bi ti mo ruwa ba won iye oloja ye eja mu wo aya qur'ani inu suratu ajji wa adin bin nasi fil haji ya tu kari jalan wa la kulli domini ya tina mi kulli fajjin amik aba mi atokun bo se ngbero lo ni o ma gbero bo bi se ngbero lo ni o ma gbero bo ba kan lo ba se pe yo oloja ni ero kon ni dan waju re ti mi o fi mo wa won si ko si ni wa gba lawin aba wa awon customer si nwa won tun ni jalawin te ba kondo le tin saduai ero le ma wa nto to everyone ni die e to fun wa ti won fi gbagba lori eniye ti eyan ba ile se gbolo yi wa adin finance bil haji ya tu kari jalan wa la kulli domirin ya tina mi kulli fajina ti o fi di jomejo ta tun fi ma pade la balaki lorun wi kila nabi so abdul salam omo teni olala wale omo lani lo ruko mi o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Magaloo FM 96.7.
4: Hi guys, welcome to my channel. So today I'll be showing you how I make a milky bowl of golden morn.
5: Yay!
4: I like to have my golden morn in a bowl first, then pour some warm water. I just stare and watch it turn into milky, nutritious enjoyment.
5: But when did you add milk?
4: I'm using Golden Morn 3-in-1, so no need to add milk.
6: So delicious, Mommy.
7: Golden Morn 3-in-1 comes with milk inside already. Get it for your family today. Golden Morn, make every day golden.
8: Arakunrin, jọwọ fun mi lomi tutu kan, orugbe ngbe mi.
9: Oga mi, e gba omi, Showboss bottle water. Ke fi se bale okan yin.
8: Omi yi dara, o gbayi. Koda, o tun ni lara pese. O mo lolo, okan mi bale.
10: Omi yo lota.
9: Nigba ti orugbe ba ngbe yin, e ma se mu omi komi o. E yan omi, Showboss bottle water. Omi amo lolo ta pese lona ra oto. Pelu irinse igbalode, eleyi to dara yato si ti tele. Adaki fun telu koda fun mi mu gbogbo eniyan ladugbo ninu ile lofisi ati lodi aya Showboss bottle water wa ni Owudi Estate second gate apata Ibadan ofe labayin gbedele itaja yin fun alaye lekunrere pe sori 090-351-04468 tabi 080-85-1014 lai si omi ko si iye Showboss bottle water omi to dara
11: igba nta o ma tun o ma tun
9: ẹni tó ń wá owó lọ tó pàdé ọlá àti iyì lọ́nà oṣù rí rẹ̀ gbá oṣù rí rẹ̀ gbá àìmọye ọjọ́ ọdún oṣù tó ti fi ń wá owó kiri ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà ni wọ́n máa ń gbọ́ nípa káàṣì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló tó fi bí wọ́n ṣaláìgbọ́ nígbà tí káàṣì ẹ̀ ti gbé ọlá àti iyì fún ọ̀pọ̀ èèyàn tó súnmọ́ àti àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó mọ̀ kí wá lójú tó dọ̀dọ̀ ẹ̀ ṣe tó ń fúnni ní ayò tó ga jù ó ṣe tán láti dẹ́rìn pé ìké ìwọ náà ní oṣù kẹwàá yìí láti abala àkọ́kọ́ tí ẹ bá wíní gàlọ́ làwọn èèyàn ti ń gbọ́ pé bá tùbà lélẹ̀ ìtókún fún owó tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì ń jáwé olúborí wàyí o má dúró má rọsẹ̀ nítorí pé ọkọ̀ ojú irin náà tún ti gbéra lákọ̀tún ìyẹn nínú oṣù òtúbà yìí mílíọ̀nù gbé mílíọ̀nù gan tí káàṣì ẹ̀ kó wá nínú oṣù yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ gba ìpè tirẹ̀ nínú ẹ bá wọn ní gàlọ́ nínú oṣù òtúbà yìí kan náà ní àjọyọ̀ ọdún kọkànlá àti lájẹlú fm ẹ wá wo bí ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn ṣe ń fowó ṣèfàjẹ pẹ̀lú káàṣì ẹ̀ gbogbo ojú ẹtì friday gan ni ìjáwé olúborí onígbèjì bẹ́ẹ̀ la sì tún máa ń ṣe àfihàn àwọn omi lọ ní ẹ̀tútùn october 28 ni ayẹyẹ ọdún kọkànlá ti lágẹlú fm 96.7 ó máa lágbára dò nínú gbàyògbà owó lẹ́tùn owó ló sì nínú oṣù kẹwàá yìí ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa ta pẹ̀lú kóòdù ẹ̀ lórí splash fm *347*1004*#. Lórí Lágẹlú FM *347*1004*2#. A sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website www.kashie.ng. Ẹni ọdún 18 sókè nìkan ló lè kópa láti ta káàṣìẹ̀. Ọjọ́ ti gémi bọ̀ ló fò tẹ̀lú káàṣìẹ̀. Nínú ẹ bá wọn ní gàlọ́ yìí, èmi ló kàn láti dèmi lọ ní àtúntún. Ṣó ti káàṣìẹ̀? Mo ti káàṣìẹ̀.
12: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: 50k. After 250k, I don't need 500,000. After 500,000 naira, 1 million naira. Yay! Ogo Ida. Ogo Yi. Oluwa ye Ogo Yi. Okay. 080 lo bere re. 250k. 3605 lo pari e. Gbera. Gbera. Gbera. Ah. Gbera. Ah. Ah, o se ti ko ti ko. Ki lo sele? Ese fufu gbera. Ole male. Ese fufu le male ki lo de. Ki lo de. Yeah. O koneti.
1: Hello.
0: Ekarom.
1: Ekarom.
0: Akoju mama.
1: Awa ni yen sir.
0: So giwa.
1: Ah, taw fraika. O ti je, o ti ka si e. O ti ka si.
0: Ala fe rogi e ni taw fraika.
1: Ko so gi, ko so gi.
0: E ko ti e ngba e, ologi mo fe pe.
1: Ko so gi ko to taw fraika. O ti wole lati 2024, ori wa se mu.
0: 2024 leti n ta ikase
1: be ni o meta ni lati jo Monday bayi o ni wa se mu o
0: Monday le bere meta
1: mo tin ta ti pe ti pe ni meta sugbo mu wa ni lo se ni bayi oluwa
0: this week
1: mi je ke mi na wo le this week lati Monday bayi oluwa
0: orugo atadugo te wa ima
1: ah lati soka ni o adekemi o pe ni o lati
0: soka eh ngoda e ti jeri abi
1: Jerry,
0: Jerry, oda ko si wala.
1: Jerry.
0: E ja fi 250,000 naira wo kan.
1: E se o lu a se o praise the Lord.
0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. 250,000 naira le je. Customer care ma pe yi, won bere details yi. Ko ju be na lo. Ire o, ya. Now. Now. Ati ve debe almost ni bayi almost lawa almost debe e ja lo sori half a million bayi

0: Shati wan pale mo funrun jimo. Adekunle Alabi. Adunni Ade sister mi dada. Mr. Shegun. Ati gbogbo eyin to ku te wa loju opo ikani ibanidore Facebook ti le ise wa. Mo kiyin Olorun ba nkiyin. Gbogbo eyin te wa ninu lete ngbon ninu yara ninu moto ni bi ise ni shop. Olorun yi fu ko ni fe yi sopin fun ni kaloko wa. Adanla mi na ati loruko mi. Mi ma lo so afeji soro ma tin sola nilu iwo lodo oba. Ateni bola ateni gbore salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: so ibe baroko sila faboti si ora nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ile itan babu lati bi ose melo kan seyin mi ma sa ayu di wali mo po o fe o ka o to bi o kun o gu o kenkere bi pe ki se nta le so tan le kan na ile to fi da bi eni pe a si wa lori e titi da koko yi e wa da kan e tun wa nkan fi dile eja tesi waju ki awon baba wa ki won ba wa tun menu le nibi ta ba de lose to lo na ni wi pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olon ti mo se ko nge eni ti o je oga ongan gan lori sise ko tori jeni olohun ko fo lekun ko tori po jeni olohun ko ma sise ko wa joko ti pe e ma mu wa ehn ongan gan lo sise sugbon to wa lo ta oja iye oja to ba ta iye tawon yoku ba nta iye to n ba pe ni won ra won ni na yo si koja ta won ti anjo lo ninu awon ti anjo nta oja ni won si akiyesi yi to pe oga won sakiyesi pe eni ta won jo je omo se re yi awon kan imo to n rire bi ojo ba n ro yo mo ro nwaju yo mo ro leyin ni ko ni ro ni deede bi ti arakunrin yi ba wa ti shanabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bakan na bi orun ba ran ojiji ni o bo ohun ohun oni pa ki si gbese ni kokan ba wa ti mo gbe awon kan won yi lo je imo fun eni ti won do mo ta oja to pe oga won ti se yawa kodija to pe sakiyesi yawa kodija ti wa wo wi pe iru eyi ohun lo to fi se adi ori e mo nbe lare eyin olohun pe si lara be yan ba firu eyi sadi ori o na se ko nge ore niyan to baba wa ti wa bade bi wi pe iya na wa kadija ti wa gbe o na ti fi se rawun eyan o ti fi se rawun eyan ba nbere ba nse wadi bo ni o ti je oko fun mi ki se po nlo lo re ba direct won ti je ko ye wa wi pe obirin le ri okunrin ko wu laarin yen ko fefe iwo kan wa won ton ba sunmo ni e da kan ba mi se wadi se ko ti lo iyawo se ko ti ni oju mi kankan ba ba ri be e da kan ba wa bere tan like iru awa na awa like won ko saburu nbe obirin na le re to wu ko gbegbese labenu ko denu ife ko bi iya wa kadija bi won ti se ibi ta ba dere kan wa to tesi waju e ba nkan wa ara ile ka esi ton daruko yin tori awon ti won ba wa rin ajo ohun lọsẹ tí lọ kọlẹmẹntì wa nù lé pẹlú mi bismillah.
1: Ahusubilahi mina seitan rojimi bismillahi rahmani rahim. Sọmọ sọlátu wa salamu alamala nabi ibadaw. Sayyidina abibina wa rasulul karim. Sayyidina Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa alihi wa ashabihi wa man zalaka maslako. Ila yawmi la yanfa'u malu wa la banuna illa man ata Allah bi qalbi salim. Qadima ila ikum bi tayyiyati al mubarakah qa ila assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Muqaddam Abdul Qadir Abdul Latif Ululade.
0: Baba Olorun je ko fun wa.
2: Amen.
0: Mi Olorun je share.
2: Amen.
0: Ki oni ti yin.
2: Nibi
0: ta bade lo se to lo. Eja tun te si waju leni ka mo yin o tun le keko latara Nabi wa Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam.
0: Bismillah.
1: Adoro gadi gefun anabi wa muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: nigba ti adupe fo lohun
2: alhamdulillah
1: lohun ko lohun ba anabi atawon ara ile re
2: sallallahu alaihi wasallam
1: oba je pe ona lo ba daada ati ma se daada fun to ba
2: alhamdulillah
1: pela tori awon ori wa awon baba ba aba wa gba imam ba olohun je ke mi wo go
2: amen
1: alafi ara mo olohun je ma ile ko si
2: amen
1: agbe dana se olohun je ke mi wo go
2: amen
1: alafi ara olohun je ma ile ko si
2: amen
1: aba ale fun la ma jaru ni wa
2: amen
1: aba ibrahim aje olohun ma jaru ni wa
2: amen Amen.
1: Baba ba ipada lo ma joro won daru.
2: Amen.
1: Baba ti won ni le se Olorun apada si majo to si won.
2: Amen.
1: Ma jaro ni won.
2: Amen.
1: Ogun to lo nsi fun won apata Olorun majo baje.
2: Amen.
1: La ilaha illallah. Ogun e ka le se won apata majin kan daru.
2: Amen.
1: Ola ni baba Muhammad.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Ogun ti an ti se nbe apata Olorun majo agbokun ka.
2: Amen.
1: Ola ni baba Muhammad.
2: Sallallahu alaihi wasallam. Amen.
1: Ola se na mra dija.
2: Ya ta'ala.
1: Ya wa anallah ni Olorun majaro ni.
2: Amen.
1: Olorun majoro yin o daru.
2: Amen.
1: Ogun to lo nsi fun yin Olorun majo baje.
2: Amen.
1: Albarko la ni baba Muhammad.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
1: La ilaha illallah.
2: Amen.
1: Awa ki Olorun.
2: Alhamdulillah.
1: Ori pe Ola nabi yan bi boro toro fun.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Oni kaluku.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya nabi opo ju nte nikan le se lo.
2: Ala

0: yan e wo yin ko wa leko yi pe e to wa dabo bo anabi wa
1: muhammad
0: o na ni olori awon abulimu talibu
1: abulimu
0: talibu ta wa mo pe ni keferi ile ni la anabi oro po lori arin anabi na se rufu afunjo ti abuto abulimu talibu fe pada lole tolo so pe ani mo ni o ma ba toru afuri
2: kanali nabi
0: anabi le to gba mi
2: waladina amano yastagfiru lil mushriki
0: aya ko ga lo suratu tauba lo wa
2: ala kanu yuribe min badi ma tabayana lahu ana wa sahabul jain
0: anabi wa wo ti pe tin se fun baba yin ni pe Allah di sadin fun annabi
1: Allah sallam
0: sallallahu alaihi wasallam
1: Allah sallam
0: gbe ta annabi ba fowo re kan
2: ara ni wonu annabi
3: ba fi ewo
0: owo ara hun ni wonu
2: na ma ninu
0: mo mojiza to lo gba
2: ya stagfiru lil mushrikin
0: eni hun ni won owo hun duna ma
2: wala kanu likuribe min badi ma tabayana lahum
3: baba eni annabi ba fowo kan
0: ibe ko ni ojuna mo
3: owo ti anabi ba fi kan
0: sallallahu alaihi
2: wasallam
3: eni to fi owo kan
0: sallallahu alaihi wasallam bo ti ninu gbogbo ti olorun fun anabi ni
3: eni to lo wo hun tun joni
0: ni agbara olorun olorun wa wo pe iwa anabi ah o ti gbianju
1: o ti gbianju
3: baba ke to lo laarin
0: sallallahu
3: eja janfani olorun eja janfani anabi
1: sallallahu alaihi
3: anabi ti ku latodun ogban emi ni obalaye
0: debi
3: ta lanfani ati fi owo kan tabi ko fowo kan wa awa ta wa lanfani ati fara kan fowo kan ko debi ti o fowo kan wa yi ondo won la fe gba janfani anabi ni waju olorun ba le kiola
0: olorun je ke mi yin ogo o na ni ka ma gbogun ti
3: ka ma gbogun ti
0: ka ma gbogun ti anabi
1: sallallahu salam
3: ka sa ti feran re
0: ka feran re taba ti le fena nabi wa muhammad ko da kan tin be ni lu ibu yo si ma wa bayan
1: allah
0: latara fi anabi wa
1: muhammad allah alayhi wasallam
3: be yin ba wa fere anabi kila ma ri lare
0: e te ma ri lara e ko ko ma ri nkan merin lara re
1: allah
0: ala ko awwalu nuru lai mali olo e ko ma ri lara re
1: allah
0: ele keji ku sin to fe se laye olo si ma ba si
1: allah
0: tufarriju la hammi ibano je olohun ma ka ku
2: wali qadari li ajati
0: to ba ti be se ko olo si ma ba bi
2: la wa tasirinu la arsaki
0: wa tasirinu la arsaki
2: babu rahmati
0: e ti ba fere anabi ni
1: la sala
0: ko ti ba nje asiki olohun ma ro fun
2: be be ba ke ko le ko ni o le ma lo
3: lo
0: wallahi ama ko
2: ni ya muhammadi
0: yo wa ma ro fun ni
2: bi jayi rasulullahi airu libari
0: me le ke ba ti ni fun la ra anabi to ti feran anabi lataro olohun olohun ni to ba ti feran re olohun ni nwo bi o wa gan ma n to ba se mi olohun ba emi na o ma feran
2: sali wa sali ala tati muhammadi ya
0: lati ejo anti biyan
2: wa gifiri lana
0: 53 years ota na si ni
2: ma ye kunu wa ma kodika na
0: o wo re bi mojisa nu o ti wa mo ko lo ni sade fun gbogbo en to n ba fowo nra ko ni wona
2: allahumma salli
0: wa fi ra baba ila
2: sallim
0: wa fi ra baba ila lati
2: o ana ta ti le mo madi ya
0: onu te deyin ah wa ton tan za in to wa gbagbe jona na ni atele si
2: allah akbar
3: Allah akbar
0: Atese le se nikan ni anabi ibi ife pe awun fe sejo fun Allah wa ni anabi mi o wu oko wa aljanna luto ama gbogbo ojo pata inu aljanna ni abuli mutalibu o ma wa ama so ri ni ojo monday enyo ini won ma wo ni bata na ene kanin ni won ma wo ama gbogbo ojo yoku emi olodum mo yonda re
2: Allah wa salli wa sallim ala
0: anabi mo ni awon aba ga ninu ti awon ni was down me was anabi suko yomi loju pe ah ini ri ba egbon baba igba
2: ati li mo pelu dara ti baba ije
0: anabi banu je to ra anabi mori
2: wa gifiri la ma yakunu wa ma kodika na
0: anabi ti wa be lohun pe wo olodum ba nsanu baba olodum ni owo die to se na gbogbo nkan le won wa ko gbogbo won ba anabi ni madina ni
2: o gifir
0: la ni kan na anabi mo jade na ni abubakri eni kan to mo jade nu toroju ogun le njo na bi anabi ti wa mo abubakri jade njo na anabi awon sabi won fe ma yo bi ti won ba anabi anabi ni e ma gba le yan o ya wa danla
3: naam
0: gbogbo en ti o ma lu agbara to wu anabi ni e ma gba ile enikan
3: e ma gba ile enikan
0: e ma gba yawo enikan
3: e ma gba gbebi ede duro
0: olodun je
3: ja sare lo se ka polowo ja toro ti dun mi gan ko ja aye o nto mi lara ja papa pa la se eyin temi e ma kuro nbe ikan yin lagiri le wa yi lori eteyin to wa jimo loyin e ku kale
4: Lagilu FM 96.7
5: jide nitori mi o jide
6: ipe wo le aje lori atamata yo tun se wonderful
7: be ni
6: oru ojo kewa ninu osu kewa laago mewa
7: oru aba mi
6: oru ojija kade nla
7: oru ojija gbara to lagbara
6: oru gbe nija oru tawo mo israel wo nu gbe kun lo
7: oru ta gbe steri nija to da yaba
6: oru ojo kewa ninu osu kewa laago mewa
7: akori to su yi ni liberation and celebration
6: itu si le atadoyo
7: o tin tiraka ti goke bo lowo ogun adele mele
6: asiko ti tun lati gba to sile
7: bi prophet io ati prophet FTO ade lori atamata ri
6: yo se ma soro ase saye gbogbo eniyan lojo na
7: o ma waye o lojo kewa osu kewa odo ta wa yi laago mewa sale lo ma bere
6: CCAC atamata selifi proof loluwo egbe danilu ibada
7: gbogbo eni to be wo pelu gbagbo re
6: yo ran mi ibudu agbara gba
7: pelu gbogbo eni to gun diwo ati dena ba bada yo lanfa ni lati po si atamata se
6: ogo re ni lati se
7: idi aja o
6: ona ala
7: jeje mi mo na gbeyo fun gbogbo eniyan to be wa lojo na
6: la mura o iwo na o si jeri sagbara olorun
8: your nescafe is not just a drink it's

0: on fun mi 70 over 100 e se ade osun fe mi 6 over 10 evangelist ade osun e mi 6 over 10 oju arira ko fowo ro la ka filat awon tin be lori facebook mo nwo yi Taiwo Bashir amo tipti tipi are amo ole ogo ogo nu ole ko je le rate mi abi ko mo wo bi wa ni olagbaju oladotun aremu kodri abiodun fatai engine oluwa to bi lo bade ama adewale abiola oni jo ipo oladokun ayomide akinyemi imole areyin na ami olohun oba opulence fashion house won ni anti folake mi mighty nko nbe baby mi nbe okay weekend la wai awon mc gbalodenu Abimbola lori Facebook ori TikTok won ni jo en wara Mama P mo reyin na Itori pe I must go London Yetunde Sulaiman Adeshola Latayegun Atadele Ayo Ade Adeleke Oni I score you 5% eyin ko le ko high ni Adekunle Afolabi Lawa mo reyin na Sikiru mu ili mo ri yin e duro re e je nlo taja asisa jade won ni nice dance e se jare aduke duro sile de mi Isola kure ta jibola 100 100 demo seun mo fe lo taja babade la toju oja be je yin sawon cinema kan to je pe data yin le fi ma wo awon orin kan lori Facebook lori YouTube un ja yin si awon film kan to ese jade awon latest film un ja yin si oya oya e ja lo taja mo nbo
1: Lagiliwa FM 96.7
2: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan
3: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbe si aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idini yi ti oba o kese si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe ifunpa giga eyo aseju abi ko mo kunrin o ma muna lo gbari lori ise enu le airorun sun dede bi eti ba nwoye abo fe ma se gbon yin owo kan ese kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dopin lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba dede bu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo yin alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
4: omo nigeria nbo la nlo
5: ijoba awara wa ki so to ye ka fowo dengbere mu toro ni o satrona eto dibo ta fi yin awon olori ti o tuko orileede ti wa lo silu gugu awon ta ba yan sipo asiwaju lo to ki e ma jise riju won ka le ba mo bi ti a ba se lude Oya e darapo machine alayo ogwede of former ali sofa lori eto ti wa loselu ni gbogbo ojo abameta saturday la go mewo wuro 10 AM lori ikani lagilu fm 96.7 kajo tu perepere oro kale lori eto oselu eto oro aje eto eko eto ilera eto abo ati bebe lo awon akosemose ayanana ati awon gbajugbaja alejo ni o ma wa nkale lati foro jomi toro oro gbogbo oro to ro mo igbe aye omo niyan loju kan lo wa lori eto ti wa loselu oju opo bare ni soro ma sisile gbaragada fo won ara le lati fi erongba won han lori on ta ngbe yewo ti wa loselu saturday ose yi ni o lago mewo wuro 10 am ni lagelo fm 96.7 oke gajoke e ti ma gbo
6: today nitori mi o jide wo ni adin lori atamata yo tun se wonderful be ni orun ojo kewa ninu osu kewa laago mewa
7: orun aba mi
6: orun ojija kade la
7: orun ojija gbara to lagbara
6: orun ogbe nija
7: orun ta wo mo israeli wo nu ogbe ku lo
6: orun ta gbe esteri nija to da yaba
7: orun ojo kewa ninu osu kewa laago mewa
6: akori to su yi ni liberation and celebration
7: itu se le ata doyo
6: o tin tiraka ti goke bo lowo ogun adele mele
7: asiko ti tun lati gba tun sile
6: bi prophet io ati prophet io adelori atamata ri
7: yo se ma soro ase sale gbogbo eniyan lojo na
6: o ma waye o lojo kewa osu kewa odun ta wa yi laago mewa sale lo ma bere
7: cfc atamata sele fi prove loluwe pe danilu ubada
6: gbogbo eni to be wo pelu gbagbo re
7: yo ro mi ibudu agbaragba
6: pelu gbogbo eni to go diwo ati dena babada yo lafa ni lati po si atamata se
7: ogo re ni lati se
6: idi aja o
7: ona ala
6: jejemi mo na gbe yo fun gbogbo eniyan to be wa lojo na
7: la mura o
6: iwo na o si jeri sagbara olorun

0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: My coffee, my Nescafe.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
3: Lagilu FM 96.7.
4: E kaabo pada e je n sai lo wo ti ka se na ta ni 50,000 naira kokko ta ni o kokko gba na bari choki lele
5: oro re o muraye mo savaye
4: o e je n wo 50,000 naira kokko ta le ro bi o le gba 50,000 yi na ta lo ni hello eh ta lo ni e je n wo ka se ni o ka se lele yi o hello
6: hello
4: hello e ka ro yes sir e wa lenu ise abi
6: no ngbo
4: kile wi

0: congratulations làwọn èèyàn sọ
1: àwọn obìnrin ní London gbogbo wọn máa mú
0: fún ọjìn ni òṣèré tíátà ni alè categorize wọn mọ federal náà ni o ni professor chief Yemi Sholade be ba fe pe ni isin e mo pe ni prof professor chief Yemi Sholade ni o se lawon eyan gboju won o ti e wo be ninu cinema kan boya stage ni o boya ki se stage boya won act ni abi won o act ebe ta ti ri toyin Abraham yo ni yare ati okunrin kan won tin fenu ko ra won lenu won yan wa ni ah
1: ai mo yo lorin to borin de jamani
0: oyin Abraham gangan fun ra lo so pe wo baba re mo worry nti e ko si nkan kan ti o sele

eyan badata gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni ṣugbọn nigbata daye ona kan tabi ona mi ta ngba lora wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo e yara o oju lo bara idi pataki re ti ajo charity foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity eye care foundation anfani lagba leyi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 2000 naira pele lowo kaadi ofe se layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si nira owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won nfa ni tete fona loju popo lafini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop ni tosi olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojojuma ni o ago mesan aro sa ago merin role 2000 naira pele lowo card ko bere atalaye pe 0701015 2255 oju lo bara oni dindo

0: What is your problem? And no problem. You don't have problem. You are giving yourself problem. And then, I said, no.
1: What do you want, damn be?
0: Well, get a room. There.
1: Yay.
0: It is.
1: Yay.
0: Everybody be there at home before I go back. Meanwhile, those people, they know that, no, where? You know, hello, Sisi Ayo. Mibolo wa. That won't know you are done.
1: Oh, don't
0: you? Abisu, or a missy wagba. If you go, follow me,
1: well. Fala, let me fuck a ballet now.
0: No.
1: Kilo de?
0: Do you at home? If you come out, no. Yes.
1: What is that? I'm going.
0: Ah, you don't even.
1: Kilo shele. Kilo into what fake babe?
0: No.
1: Kilo fake babe.
0: Ayeni.
1: Check up on
0: Kilo Wako. Give me money now. If you come out, but if you don't need money, everybody at home, no, if you come out, for anybody.
1: Hey, ya gbọn po si.
0: Ko je pe bukata temi, bukata temi le fi gbọ.
1: O ti soro.
0: Bi mo se wa yi o.
1: Wo wa ni kini ko mo ti a nkan ti o dale. A ti lo sele gan.
0: Ah. Akiyin. Wi pe e ka san. Ah. Ibi gbogbo ti owo ja ikoni ba n fe de fun ti osan to ni o.
1: Ibi towo otoju de ni.
0: Lagelu se owo otoju ta ni.
1: Miso, miso, emi o ba wo wi.
0: Ah. O so ko ni.
1: Se bi won ki ara le ni.
0: O tu wa nso ko pe nibi ti awo otoju de ni
1: mo ki eleyin bo se nsoro e
0: okay
1: abi ko ye
0: no problem no problem
1: mo to joko re mre mba yi
0: mo joko daada
1: o didi oda kan lo se oya
0: o da emotion to je pe ikani lagelu re 96.7 fm
1: okay to si gan
0: to ga ojo meta ni ni mo nlo ba ti wo pe juju mo bo ojo Monday, mo bo ojo Tuesday in ti se le lati do mo Sunday
1: lo
0: ti wa le ko sasare se
1: be ni ko duro ko saye ona re
0: to
1: wa ona driver ara e wona everything be yin
0: akini o so iroyin ta pe ni gudugbe ikan ni lagelu re 96.7 fm okay to gaju okay lo a tun ti gbe kayin mo na nu iroyin ta pe ni gudugbe iroyin agbose agbose hun lo sojo sinu iroyin hun awa ma wa kilo fun wa pe kikaluku wa ko sora wa o
1: be ni o
0: e sora yin o mo ba yan ja o tori bi ija ni ku wa o
1: ibe ni o
0: mo ji ko ni nkan mo lo re fole onile o fi suru kun un ti o to o n bo wa seku ma je won gboruko re si paper pe agbaja won gbori eyan lowo re
1: eh o wa gudugbe
0: ni eh won ba ti fe ran eleran lo won ba ti lo ji nkan ni nkan eh mo se gbogbo ru nkan ba mu oju oni ti wa ti sira yo akisola loruko ti ru
1: o da e ku ti mo pe ni kan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke bi o ba gudugbe awo ni ko wa gẹgẹ bi royin gudugbe nitori pe o gudugbe gan na la se ko wa ba yin wi pe koni kaluku wa ka le tun gbo ka fi kogbon ka le mo yago fesu tori pe jeje le sun lo opolopo eyan ni o lo mo nfa esu lese laburu koni sele si gbogbo wa o fola shade ajala loruko mi ti mo nje royin gudugbe o ti de bayi o ya ka bere si ni mo salaye eni soni ni wa legend
0: to e ja bere awon we royin ojojumo le wa nigeria to jade iwe royin punch wa nbi
1: the nation gan gbori wole
0: daily post na ogbeyin guardian na ni awon na de bi o
1: na tun dele
0: to won ni owo osikun ile ise olopa o te nikan o eni odun marun le ni ogoji 45 years adeniyi benjamin ni oruko re nde o won ni o da o da ile iwosan kan sile won ni sugbon ke se dokita gidi
1: ah
0: sokon gboni dokita alabere o da le wo san ti e sile
1: dokita pirinu
0: owo sa ti te o si tin salaye gbogbo ton si ka mobe won ko waju re lawon ogun lori sidisi tin fun
1: awon eyan
0: to
1: like ko se mo se
0: e sa mo gbo ni sise ntele
1: o ya alele emi ti wo inu we royin ti the nation lo iroyin ti mo si re nbi ipile benue o na lo ti sele gege bi iroyin gudugbe o won ni awon eyan ti lo bi mejidin ni ogun ni ye oni an ti fidi e mule wi pe won ti dagbere fun aye pe o digba o se o lati pase aisan iba alasa won ni nigba ti kini ohun to beju ke iyen ni ipile benue awon eyan ti lo bi mejidilogun won ti faye yi le o olorun ba ko gba ni oni oro ye lo bade ninu royin ohun gege bi adua losan tuni
0: to ninu iwe royin punch akori kan to tun wa nbe lo se lalai pe ko din eyan meji ele ti won farapa o yanan yanan nibi isele ijamba oko onipele meji ile to waye nipele eko won ni agbegbe alapere nbe ni isele alagbara ohun ti sele e mo gbo ni sise tele
1: o da alele mo tun ti bo si ipele samfara pelu iroyin mi to wa lowo mi o iroyin mi to wa nbi lo salaye wipe enikan to ti ya kanran jangban ninu pe ki an ma daluru iyen ni ipile samfara ti won poruko re ni kachola kachala muazu won ni onitohun ati awon eyan mi na ti won jo je egbe ka ma da nkan ru ti a mo si awon bandit nu ni o won ni awon eyi o ni an ti dagbere fun aye pe o digba o se o ninu ija agbodo ro sokan ija ajaku akata emi ojo iwo ojumi pẹlu awon mi na ti awon na to je agbebon ti won ma da gbogbo nkan ru ni ipile ohun ti gbogbo e fi wa ro papo to fi wa ki bi obe apon iroyin elosan to ni iroyin gudugbe la wa npe eyin o gbo basiko ba ti to lori e
0: so eja tun lo tarada o di ipile Niger o won ni okunrin kan ni won be lowe wi pe ko lo re ba won se ku pa obirin kan won ni tori pe won fi esun kan wi pe o nto ni aje ni won wa pe Muhammad Sani pe iwo ni o mo yan pa wa lo re ba wa se sogonbu eni eleni o
1: e
0: kunrere re e mo gbo ni sise ntele losan toni o
1: o da ipinle edo ntun ni iroyin gudugbe yi nlo gbe mi de o ni ipinle edo ajo to ngbogun ti gbigbe ogun oloro lilo ogun oloro mimo la ogun oloro tita re ati mimo re ati bebe ajo ti amọ si ajọ NDLEA ajọ ohun o ni o ti salaye oro wipe ninu osu kesan nikan ninu osu kesan odun yi nikan won pe owo ohun o mo ti te awon eyan ti an ke fi pe abi awon run si mo gbigbe ogun oloro mo gbe ma fe yin pon lati bi kan si bi kan nigba ti awon si mu awon eyan yi ogun oloro to je egbogi oloro ti nbe ni akata won won pe n to gbe won ni o o gbe won o tun fe ja iwon eyin fe mo iye iwon yan eleyi ti ogun oloro ohun to gbe e tele mi ka lo sinu royin ta n pe ni gudugbe losan to ni shoki iroyin yen inu eti gbotin lo ma bo si
0: to lati nu we royin the nation gbogbo eyin te sora yin di tiktoker te mo njoko te wa te radio eyin te ro bara enu sore te te si waju
1: okay
0: ohun to ri to mo so ohun ti o sele to mo wi
1: o sa wero
0: pe ka won eyan le mo olofa na ti ma ri o
1: eh o wero
0: eni kan re o to na tu ti foriko eni odun marun le ni ogbon ni ifioma vivian wa fo ni oruko re o won ti ni ko lo sare wo wa ninu ogba tun se tun ero o meni to be si ni soro re leyin
1: eh
0: won lo ba bori ero alelujara ta kan agbaye pe se ri fola sade oko ya yen
1: oh
0: woman yen be se nwo yen
1: okay
0: nigba to de lati london
1: okay
0: lo bo south america
1: okay
0: o lo canada
1: okay
0: o lo germany ko si tin tin wa ki olorun lo mo tin wa ka kin ti e
1: mi mo
0: kini problem e kini soro ti e kiro re te ni lara
1: ewo
0: papa julo lori ero aye lu jara takun agba ilara po ajaja to ba ri pe nikan se rere ni wo ba ko ra won jo pe olorun lo mo bi o ti rewo e olorun lo ba ga ngan
1: tori po fe go
0: won fe won sa fe mo
1: won fe ranju
0: eh won sa fe mo bo se nlo eyin o ba ba se meji ohun lo ya eyin o gbe ma radio si abi de gbe television tabi phone
1: microphone
0: be si waju re o ya re ti ya gba

0: ya won ni awon lori ta lawon wa ba yi onu shop ta won tin gbo mi
1: ko lo mo jo pa won ko mo pa ya ti a
0: iya loja ka fata oju ati laila ma mi oju ati laila mi ba tin gbo wun yi ba inu mi a mo dun to mo pe yo ti do benu
1: ah
0: ya mi dada mo ya se ya de son ya to e ni damu o e ja bere ni papapa won ni ile ise olopa eka ti ipinle oyo ni owo osiku won lo ti te enikan eni odun marun le ni ogochi adeniyi benjamin eni ti o nfira re pe un ti o je won ni o da ile ewo san kan sile ni ilu ibadan to si nde dokito onisegun oyigbo nbe amo ko ko segboye o won ni oruko ile ewo san re ni life is good hospital ele to wa ni agbegbe olodo ni ilu ibadan ti a ni ayin won ni le se olopo otelemuye awon na sise ti owo fite okunrin ohun o gege be eni ti se agbenu so fun le se olopa eka ti ipinle oyo jesu ayanlade olayinka bo se se alaye oro oni owo te adeniyi benjamin ni ile iwosan re pelu awon eri ma germany so lori ise otelemuye bi pe ki se dokita onisegun oyinbo to koju owo to fi gboro jeka ngba won de be won na ibere si bo le se je ni bo le ti kawe bo le ti keko gboye awon wo lo gbese fun yin ni bo le ti bere ise yi ni bo le ba se de awon wo le ti sise pelu won awon wo le n sise pelu won lowo lowo ki lo sun yin de bi anda ile ewo san sile won ni gba gbere yi kun soso ni won to wa ri pe ah so ki n gbo dokita onisegun oyinbo ni o dokita alabere ni pe won ko se mo se rara ti won fi da ile ewosan sile bi eni gba ile ikose koja lai gba iwe eri ti won fi jade nbe ni won ni awon ti won ba po yen ni ile ewosan ohun ti won lo gbogbo re na ni won si ko si waju won gege bi awon ohun ti won lo fi se ise gege bi ati toju alaisan won ni gba ti won si bere si ni bere oro lowo re won ni boro se je gan na ni o salaye to si ti bere ise yi gege bi dokita sokingbo lati bi odun meje seyin to ti da ile iwosan ohun sile ti won si ti n toju awon alaisan be won ni olayinka ti se agbẹnusọ fun ile ise olopa nipinle oyo lo wa salaye nigba to se afihan re fun iko awon oniroyin ni ile ise ololu ile ise olopa ile wa ipinle oyo ni won se lalaye wipe leyin ise iwadi ile eto gbongbon lo mu kawon olopa gbera ki won si lo se abewo si ile iwosan yi won ni gbogbo awon eri ma jemi so tin be ni owo ile ise olopa pata nigba won se ayewo tan lori re won ni okunrin ohun o le so pe ko ri be o si so ododo oro fun ile ise olopa won ni bi owo ile ise olopa se tere o gbogbo tin be ni ile iwosan pata ti won ni o ko lori
1: to
0: ko ni so níwájú ilé iṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún.
1: alele ìròyìn èyí òun náà ló gbé mi lọ sí ìpínlẹ̀ zamfara tó jẹ́ ìròyìn tá a pè ní gudugbẹ o wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ gudugbẹ kan ó ṣẹlẹ̀ ńbẹ o ẹnìkan eléyìí tó jẹ́ pé kanranjangbọ́n ni tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa wọn tí wọ́n jẹ́ oníjàgídíjàgan tí wọ́n máa ń da gbogbo nǹkan papọ̀ yẹn nípínlẹ̀ ọ̀hún tó jẹ́ ìpínlẹ̀ zamfara àwọn báńdíìtì nù ni o wọ́n ní onítọ̀hún tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní kachala muazu wọ́n níṣẹ́ rí onítọ̀hún àti àwọn míì náà tí wọ́n jọ wà nínú igun tiwọn tí wọ́n jọ jẹ́ jàǹdùkú tí wọ́n máa ń dà nǹkan rú wọ́n ní àwọn míì náà tí wọ́n jọ jẹ́ mẹ́fà níye wọ́n ní wọ́n ti dágbére fún ayé pé ó dìgbà ó ṣe o nítorí wípé kíni wọ́n ní àwọn èèyàn kan eléyìí tí ó tún jẹ́ oníjàgídíjàgan akẹgbẹ́ wọn ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé igun ọ̀tọ̀ òun làwọn èèyàn ọ̀hún wà wọ́n láwọn gan ni wọ́n dojúkọ wọn nínú ìjà eléyìí tó jẹ́ ìjà àjàkú akátá ó ní ọmọkùnrin tí wọ́n pè ní kachala muazu yìí n ló ti dágbére fún ayé wípé ó dìgbà ó ṣe o nínú àtẹ̀jáde kan èyí tó jáde ní ojú òpó x eléyìí tó jẹ́ ti zagazola makama ọ̀hún ó ló jẹ́ òǹwòye kan lórí ọ̀rọ̀ gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ààbò wọn ni lójú òpó x eléyìí tó jẹ́ tiẹ̀ tó fi síta òun ló jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ọ̀hún di mímọ̀ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ gbodò ń roṣọ tó sì mú kí àwọn kankan jáde láyé wọn ni lọ́ṣẹlẹ̀ o ni agbegbe bi kan ti won pe ni agbegbe Mada iyen ni ijoba bile ti Gozao ni ipinle Sanfara iroyin tesiwaju lati pase Zagazo la Makama nibi to ti je koro ko di mimo wi pe nise ni won pe awon to ti dologbe un leyi ti Kachala Muazu yi to je olori won won pe won bo ni o lati nu oja kan ti won pe oje ohun ni oja Yankara won ni sugbon ko awon mi na ti won tun je onijagiri jagan sugbon to je pe ninu gun mi on la won wa won ni won ti duro de won ti won ti gegun pa mo de won gan won ni bi awon ti won se nbo nti won lati Yankara market yun ni oja Yankara nu o won ni bi awon to ti gegun de won bi an se bere si ni kolu won nu ni o gege bi Makama bo ti se tesiwaju ninu oro re eleyi to fi si oju opo exit e to fi nsalaye oro o je koro ko di mimo o wipe ibe gan o ni olori igun kan iyen to je olori igun ni jagidi jagan ti an poruko re ni Kachala Muazu yi ibe gan na lo ti dagbere fun aye pe o digba o se o iroyin salaye oro wipe eni to dagbere fun aye pe o digba o se atohun atawon yuku re mi na ti a pe won lo bi mefa won ni o ti nlowo lara awon wahala ohun gbodo roso to nti ko bo lele ti nsele iyen ni ipinle Sanfara papa julo ni joba bile ti Gozao won ni be lo si to je pe awon ipinle to tun mu leti won bi iru ipinle Katsina na won pe won tun ma mowo babe nigba to na wa laye ti wa lai to ma ran ju gan o ninu oro eleyi ti ohun woye awujo lori eto abo ti nso si waju ohun lo je ko di mimo wi pe iku eni to je olori fun igun awon onijagidi jagan kan eyi to ti wa ni ipinle Sanfara un o ni won wo wi pe yo ni kan se pelu awon oro to ni se pelu eto abo iyen ni agbegbe ohun ni ipinle Sanfara o won ni bo sile je wi pe ko ti hande yanyan idi eleyi ti an fi se kupa gan ati awon kan ti o so mo bi awon ti won je onijagidi jagan ligun mi na se lo se kupa won ni awon ti won je osise leto abo nti won awon si nsise iwadi won lowo ni itesiwaju lati fi le mo kini to sele gan ki won to jo gbe peregi kana to be Makama ninu oro re o tun salaye onise ri awon osise leto abo o ni ireti wa wi pe won o si ma to pinpin lagbegbe ohun lati ma fi awon gbogbo to ni se pelu isele jagiri jagan fi to awon ara ilu leti ati ma to pinpin lagbegbe ohun lati ma wo awon mi na ti won tun je olorogun ninu ise ijagiri jagan le ti an ti mu gege bi ise won won pe won ma to pinpin gbogbo re lagbegbe ohun lati ma awon owo ni o to fe jade awon ewo ni o to fe da wahala mi ile won ni awon eleto abo nti won won ti duro wa lagbegbe
0: to akunrin kan Muhammad Sani eni odun 25 o ni owo ti te bayi nipinle Niger o iyen owo osikun ile ise olopa won ni o mu obirin kan to di agbalagba o se kupa o be si ni o se lalaye pe awon kan ni won ran won nise yen ni ipinle Niger pe awon obirin meta kan wa to di agbalagba ni abule awon ba won ba jade nise ni won ma ran ju ba ni ma ran ju ba ni ma ran ju tipatipa ni eyi o fi ki won ti o fi dahun owo to won oni lowo gbogbo ola ti o si lare to ti o yan lara ohun awon ton wa ndi re aje la awon meteta ni won ba lo re pe Muhammad san ni pe to ise ti de le won ni omo kebi o na ni Muhammad san ni de o won ba ni ni so ni kokolo abule kokolo ni ipinle Niger lohun ko wa lo re se kupa awon meteta yi aje ni won won ni Muhammad ko mo se ko orogun ni o torun bo omi gbona gẹgẹ bi agbẹnusọ ile ise olopa nipinle Niger bo se so yen Wasu Abiodun won nigba ti o gbera pa lo ba lo si abule yi obirin agbalagba to kokori ninu awon meteta ta ni hunuhu ni oruko re won ni bo se mu oko bo se la mo iyun olori ni won nigba to se iyun ton lo ba tun gbera pe o ku awon meji tori won ti so bi ti awon meje meteta n gbe won ti so fun o si gboro sise ero tan won bo se tun mura ni pe o di le awon meji to ku won ni gbode ile awon meji to ku o ba eyan pelu enu awon yan nu le ba won yan se ni pe ah se o mo n to n se sa se ara re ya sa se se pon se tu ole so ologun re pe se ki se poku kan to lo laaro yi ba won yun se mo wo mo lowo nu won ni nibi ton tin ja awon yun fi arapa bi owo se te sanni re o eni o se je ko pa awon meji to ku won ni gba ti owo te lo ba ni ah ke se ohun nikan o si ku isa lamana ati abdullahi hamidu tori pe abule yin ni awon mejeji wa nigba ti won lanfani ati ba soro o salaye pe lamana ati hamidu eni keta to rohun ise ni rufai gado won ni rufai gado won nigba to ti gbo pe owo ti te eni ta won ranse ah alele o ti gbe gba mole won lo ti sadanu o ti sa kuro ni inu ilu won ni tori pe awon mejeta e fi esun ko awon iya oniya tojo ko jeje bi agbalagba ba ti wa wa ladugbo tojo ko re jeje tin lo tin bo tenki o ti da jenu oni o je ki ori re wa ni waju yin ohun ni o je ki anu ko wa ni waju yin ke ra anu gba le o baba so wi pe e wo ya nbo se ranju e mo ranju otiki e mo ranju ya ki enu elomi simu won ni to fanu o wa o jawo fun le ise olopa pe e wo ke se bi pe o wu ohun lati sise ohun gan ni tara
1: okay
0: amon gba won so pe ti ohun ba ti le se ise ti awon gbe lo lowo to ohun pa awon aje meteta won ti be ninu abule awon wo awon fun won ni ile plot meji ta ba tu wa fun won ni ile plot meji ton sori okan lara awon omo awon ti o je obinrin to se umurumu daada awon fun won o lo re fi se aya mo be a bere.

0: lati ma se ise pelu ti e na ele ti o ran won se ko ti di mata baun eyun mohammed sanni to ran ise eyin lamara to ran yan ise amidu to ran yan ise yato siru faigado to le to sa lo won ni awon meteta yi won ti wa ni ile ise olopo tele muye nilu mina olule ile ise olopa tin be ni pele ohun won si tin to ile ise olopa sona bi owo osiku won bi o se te in to sa lo
1: to olohun ba yo sanu eni oro ti denu ngbo ti mu aje kan
0: eh o ma ma je kokon owo wa de si won lapo
1: the play o ya o jare iroyin gudugbe lo se nlo lowo nikan ni lagelu 97.7 fm oke gajoke iroyin yi to wa de waju temi we iroyin the nation o loko iroyin ohun o je ko di mimo wipe awon eyan ti nlo bi mejede ni ogun niye o ni won ti fidi e mule bayi o wipe won ti dagbere fun aye podi o di gba o se o lati pase aisan iba lasa eleyi ti yan pe o bejuke ni ipinle ba o ni ipinle benue iroyin salaye oro wipe tele tele awon nka awon eyan ti yan pe won ti sayewo ara won ti yan si ti ri daju pe kini iba lasa won o ti fe yoju si ara won won ni onka awon eyan yi lo nlo bi oko ole legbeta eleyi ti yan pe ni ijoba bile bi mesan ototo oni won ti ri awon eyan yi o won ni leyin yi oni an tun wa ri wipe awon eyan mi na ti an tun lo bi 70 niye won tun ri lara won pe kini lasa yi o tun ti yoju si ara won o nigba te nikan ti o mo jabo lori oro ohun eni to je akowe kole ni eka oro gbogbo to ni se pelu eto lera ati isise sin omo eniyan ni ipinle ohun dokita sifas hoj ohun gangan lo je koro ohun kodi mimo be o o salaye oro ohun ni makodi nibi eto kan eleyi ti won gbe kale ti won fi nsami oro gbogbo eyi to ni se pelu iba lasa yi o ti an pe ni papapa o na le yan gbodo mo gbe igbese lori oro to ni se pelu lasa iroyin ohun salaye oro nigbati won gbe eto ohun kale won ni enikan to ti je wipe akose mo se onimo segun ibo ni lori awon ajakale arun eleyi ti mo se lule dokita soega azema won ni ohun salaye oro wipe lakoko won ni ojo kesan ninu osu kini odun eleyi ta wa nbe yi eni ati kokko jabo pe se ri aitan ati iba lasa yi won mo ti gburo re iyen ni ipile benue le to se je wipe awon eyan toro kokko kan ni gbadan won ni won lo bi me dogbon niye to je wipe awon mi na ti an to pada ri won lawon eyan to nlo bi 40 ni ogoji niye le to je pe atokunrin atobirin o na ni won se ayewo yi sara won ti a si so pe kini ohun o ti buke bayi ni ipinle benue

0: ma koko nu osu yi ta la nfani ato ti gbadun ara bi ka se nko
1: o da gbogbo mi ta ya to mo te bi tara o da gbogbo mi ta ya to mo te bi tara
0: olorun oba mi oke ti da gbogbo wa adupe lowo ore wa la ni se asedanu se ninu ka fopo oga ni alakan je sugbon ko si eda tin fi po alakan sibe oya eli le fi se nti e

ninu ka pede adidun ka korin adidun oga ni efon je o sugbon lati ojo ti efo tin korin ti e ki seda ti fe gborin re siti kaka kan ku so fe pa awon fe gborin e siti bayi won to pa tewo fun ni atewo to pa awon fe padanu ni iba ti e lo jare ohun re odun sugba dupe lowo olorun oba mi oke gbogbo wa ta ngbo nsa fe fe ni ikoni yi on wa dun leti araye e ka bo sori eto ta pe ni o wa nbe ikoni lagelu 96.7 fm re loko lo to eto ikena eti go eje kebugi loko amoju ero fusa ta wa yi dj spider

Local Kelvin Damilola. Lei to wa loju opo Facebook te fi ri awo kete kete. Kola ole adeni Kola Desi International o komi mu nkin ba ka bo sori eto yi. Istada yo enle o. Enle enle lati ka se. Awon wa moju to gbogbo e bo si bi o se lo na ni yo fi dun ko ti gbogbo kan si. E kaabo sori eto e ti mo pe lori eto wa nbe lorin nilu lalujo lolokan ojokan party ti lori radio ogbera tan bi ogboye pepe

0: Adesa.
1: Gbogbo yin la ki patapata. Abe onsan lo ki gbogbo. Only bobo, only bobo. Only everything. Ona mo to ba mo nbe. O ye ko ba pa je mo jare. O ya ka so wi ko agore omo ni ti bo. Ona ro ba ko so. Ke a lo re ba ko. I don't know. I feel some rage.

0: kaluku loloko tie ti ma ba obi ni pe ko si bi won se da ko omo tun won ni da ko baba ati ya
1: baba ma la ya e ko ni se lapa o
0: ni won ba agba ti baba ati ya ba se nbe laye

0: ta fọwọ den gbere mu toro ni o satrona eto dibo ta fi yan awon olori ti o tuko orilede ti wa lo silu gugu awon ta ba yan sipo asiwaju lo to ki e ma jise riju won ka le ba mo bi ti a ba se ilude oya e darapo machine alayo ogwede ofoma le sofa lori eto ti wa lo silu ni gugu ojo abameta saturday la go mewo owuro 10 am lori ikani lagelo fm 96.7 kajo tu pere pere oro kale lori eto silu eto oraje eto eko eto ilera eto abo ati bebe lo awon akose mo se ayanana atawon gbajugbaja alejo ni o ma wa nkale lati foro jomi toro oro gugu oro to ro mo igbe aye omo niyan loju kan lo wa lori eto ti wa lo silu oju opo bare ni soro ma sisile gbaragada fo won ara le lati fi erongba awon han lori on ta ngbe yewo ti wa lo silu saturday ose yi ni o la go mewo wuro 10 am ni lagelo fm 96.7 oke gajoke ti ma gbo
1: baba ibaruba
2: opa isara
1: oruko to lamila ka ninu ise isegun ibile agbalagba isegun to moju leja ewe ati egun ati nta fi so maraye lore awon isan to lugo tabi foju han ninu agwa re ni ki gbogbo oruko ma ro ni korun ese o ma royan ka ma rin ka ma mi gule gule abi ka ma se yo aseju baye eyan ba nlu kikiki abi eyan wo oko ori kurukuru eyan kan di meji elomi bata nja bo ti oni mo fifa ni won fa elomi wi wo ni won wo woru mo to bi akwewa jara regba leyin le baba adedibu ni mo le teni badan opposite people's girls grammar school baba ibaruba ko re ni kankan se lo mo pero soko be ba ti wa ka jo fori kori ka jo so ton se yin o ona abayo si ti wa pelu irinse igbalode to ma tu asiri ibi ti arun wa lagu ara 080 33 88 1008 tabi 070 18 21 1111 baba ibaruba ba isara agba isegun to n ba isan wi taisan fese fe
3: Glory Prince.
4: Betway Dibo 2027 se n bo lona yi. O se koko ka won oludije atawon egbe oselu ma tate jade se kede ipolongo idibo kaakiri ilu. Glory Prince ti setan lati je ko rorun pelu edinwo nigba te ba se printing sara aso, fila, banner ati bebe lo lodo wa. 2027 is here. The campaigns have started and it's time to get your message out in style. For quality prints on t-shirts, face caps and other campaign materials, get in touch with Glory Prints and enjoy big discounts. Pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ ìgbàlódé tá a fi ń ṣe printing, àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ọ̀gá iṣẹ́ àti ìrírí ọdúnmọ́dún. Glory Print ni ẹ̀yàn fún printing tí yóò mú yín dáyàtọ̀ láàrin àwọn yòókù. Don't wait until campaign season gets hotter. Place your order now. Call 0915-3886-921 or 0701-1398-978 or visit Glory Print, Shop H24B, Heritage Shopping Mall, opposite Mary Kay Pharmacy, Dubai, Ibadan. Glory Print, ẹ jàǹfààní ẹ̀dínwó lórí printing.

bangbe la o je so pe o ko pawo fun re o sin je disin ona wo ni sigurai de barista lo fi wa je fun wo abo ti tun le yin tori lai denu le abo ti pare jare lai ba yin sore bossa do ari fun ori nu odun abo ti e ti pa kesi e re si bi a se gbe aye bi doctor sikiru I the barrister abo ti se kede okuri abo ti kan ku ewo omo boyo zo bo ki awon eyan re fun ojo bi won soro soro so je lara bariri yato ti po pade e loju agbo akama ye soro soro to ti fi orin re bere jingu ayo se ko ti won je lo egan pin baba jeburele baba jeburele egan se kini egan pin

iroro won ko titi won ti serve orilede ri ta le gbagbe won lai lai a le ni gbagbo pe ijoba o ti se nta ta fun e bi e ijoba o ti se nta fun e bi seketu ijoba o ti se nta ta fun e bi mi da si la wa se won ti se okay ani kuku akusogbanu

0: ṣe o mọ Dr. Sikurande barista loju korojuri
1: eni to le ni mo toju e ni la
0: un so ti bajeri
1: eni ti o lo
0: la lo ro enu re
1: eni ti o ni tomorrow
0: so na weri direct
1: le mo ye next
0: so di mari
1: o
0: bo lowo ri
1: mo ka de mu mo tun fe jadu
0: emi o sami o Lagelu 96.7 FM. Ed darapo lori Facebook yin.
1: Mo
0: gbadun orin tin bode ati oro ko kan to je jinle le lenu Adegbe Galawa o.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Baba ko le ko de yo da me o.
0: Ami.
1: Era lu ba ni o gbo.
0: Ami.
1: E ba ti wa lori to ba gbo bi e ba gbo bi aji ma ke e ba ke de ko lu wa gaga ah. Ami gba gboro o.
0: Oluwa seun.
1: O kan lu. E gboro ba sa te dale. Iya re lu wa lo to ko loko lu wo. Be le lo lo. Alaja si kira le gbe. Sewari ojo kan wa se ayeye kan ni wo. Baba to bi Alaji Rashidi. Alaji e doro. O wa fe suku. Ibe omo ti dele aye ni e ti ri jo ti fun yan gbe to ataso atowo to be ri laye. O le agbara. E ti ba sa so pe e lo le ni sa je du be. E da ko lo to ko lori ijoko ye da ko wo fowo ba o.
0: O lo se ma.
1: Pa to gba fowo ojo le ah ke se gege se wa ri e de ga dun bele gbe Abiola le olola me le ko so ku baba re pa na ni ba yin sagade ati awolowo e mi wo ti mo gba we olori won logo jorun
0: ah ogun gugu be
1: o ti sere na o
0: ogun be
1: o ti sere na o wo ya ti agba kan aso lo de bo mi baba le lo le dis agent well But I'm going to have a second papa and over Only Sanga, anyone less, only my boy. And where you can in the moment. Somebody Sanga, anyone less, and we'll know what I'm about. And if you're 31 less, and I'm buying your daddy. Ah, he was in that room. Hey, Pastor, be a yellow river, son of you. You. And ko abebe abilawo
0: e wa baba ti
1: egbe
0: egbe ti gbe baba ko lojo agbo
1: aso tun na be mi le dori ti o fi lo mi o to se dale ah e le si we ni ti so
0: e se mo dupe e se baba mi mo dupe gan
1: ni e ti sabi fe ti e tun bo pe laye pe pe pe pe
0: ami ami ami
1: se le yele de pe to lojo ale yin ni
0: ami
1: gbo wa telu laye ni fa so ni
0: ami olohun ami
1: gbo bo te mo wa igbe gbe ni ti bi ese
0: ami ami
1: e le mte le baba do je le o
0: ami olohun ami
1: e le le kan ni
0: ami ami
1: wo wa ni gbo ku ni lo bawe bi ni
0: ami ami
1: ise yi o le da fe lo aye yo le tu
0: ami ami
1: e ro lo o
0: ami sa
1: yo se re bi
0: ami
1: wa wa
0: ami
1: Allah
0: la wa ta illa billahi asim na she mo dupe e je npolo oja die kin to yonda aha hello talo ambe o
2: hello yaro akin akweto
0: e ba
2: na mi ade so pe lati ro wa
0: ah e ni ramaye
2: abbo ka jesu my fact mo gbadun barista te fun ale ni yo ah baba ti koni won ti koni gidi sayin o wa ti ni o iwa gidi gba ni baba ti se olorun ba wa ko ri di won
0: ami e seun se pe ri
2: ah a pe ri o
0: e jojo re ri
2: ejo we ma baja ejo fa won sa ye awa na te pa mose oluwa ni munila lala ise tabi tabi o wa baba ti korin sayin o awon ori won
0: o koja osi e se mo dupe

0: 1981. Dans un record de l'écoute.
1: Eyin
0: na lagbara Olorun, Olorun o je yo je ba awon omode ma.
1: Emi
0: yogun e daru e dogun lagbara Olorun. To n da ti mo yin ni ti mo ti e ti mo yin ni denti yen. Ti denti ro bi e ojo to pe ni.
1: Eseun, eseun.
0: Olorun ba laami ju lo. Oni je ki teyin o dipe mo yin lo. A ti like itoro yin.
1: Ohun
0: ni a ti toro yin lati odun ti mo ti mo yin.
1: Eseun. Olorun o dupe.
0: Olorun o dupe na le ni.
1: Amen, amen. Eseun o dupe.
0: E ku eto. Oruko mi ni Olaiwola Lukman.
1: Ese.
0: Ese kota.
1: Mo dupe o.

0: Oluwawa.
1: Amen o. Hello.
0: Baba Sikira in the valley, sir.
1: Se ba se gbon re ni. Se gbon re ni.
0: Egbon mi ko.
1: Eh, boda wo lo anpe.
0: Mo ni baba

0: Miliki special lori koni lagelu na rese sponsor FM. Ile fufu bala ufelele nile badon. Lagelu na unk baby. Ma dare du ela mo shoki igba radio ni. Remi ati remi no ni nao. Yes ke.
1: Aini shalapa aini mani o. Aini le lori aini mani.
0: Emi o ni ro nunti emi. E de mo pe big man presenter entertainer ni.
1: Iti Ololorun wa ni mani.
0: Eni e ba ri ke bi.
1: Gbogbo eni to fa ni.
0: Tenu ko tete bo li ko Olorun lo de ni ko ri be.
1: Teran Olorun leti e ma se kan.
0: Bami Abdul Kabir Jalaruru Labijan. Alpha Bami. She wa okay.
1: Gbogbo eni to.
0: Odi gba te yan ba to wa UK ko to wa okay.
1: E ma se wa teran Olorun leti.
0: And at the same time awon ara UK wa okay o.
1: Oboju mi je.
0: Kai kai kai. Let me bajide alafia ni brother mi wa. O lo sirin aju kekere kan ni. E ma ibinu. E ma pon na ko wonu oja. O lo ti eleni November 6 mi na lo ti mi. Ah, mo ti gbo. Oro Nigeria odan kan wa wonu oja. Ani o se mi. A ko gbo po lotun lo si wa ko wonu ara won ni. Ah, mo ti gbo. Salary to ti tan kan to gba salary te ti not on light igba
1: onigba kan
0: mo ti gbo iyen ni ojoko ti o wa nkan kun kan daada ku gbe le jora won daada
1: amo ni seyin ati le jeun e meta la je seku
0: baba kuku afa
1: awon designer designer
0: ba n toju iya mi iya kuku gbogbo high court ile ejo giga ipinle eyo Anthony B. Anthony Bodunrin Alpha Bami Boloka Yimo
1: Olutayo
0: Oba Jaye Titi Ba Ntoju Abiola Abiola Mi Yali Yali AKA It Is War
1: Any Ma Baga Jano Kula Mi Mori Confi
0: Eba Ntoju Dayo Cash Ye Mbe Lori Eto Yi Onku Di Oni Big Bang Ilo Shere Yimo Ndro Di Oh Ala Ye Ilo Shere Gaga Ok Yom Agbe Rama Wori Kini ye ma gbira.
1: Wa ti ma gbo. Ala di san pe dara. Wa ti.
0: Oloye Gbenga Olayiwo lo yato lolotun eto yi. Oga ti aniyan.
1: Wa ti ma gbo.
0: Lowo ori oko Folakemi Mighty lori radio ni o.
1: Baba je torin Ologunlu.
0: Tiki iba sori radio. Oko yawo e ni o.
1: Bo je ka pe de.
0: Lori radio oko Folakemi ni. Emi nikan ni mi ni yawo ori radio yawo eyin radio nikan ni
1: ori oki ki se teye keye o
0: si mama ti mama fan mama ti mama parents ati that's all akurede
1: emi lo
0: a kan jagbon meji temi nsin ni e
1: wa ti ma gbo oluwa dayo korin
0: hey buki kekere buki agba alpha kola Kola Daniel.
1: Oh.
0: Ah, big man, wow, ju elenu. Mo pada be last. Kai.
1: Mo dupe wi pe ana mi ti soro.
0: File.

0: DJ Spider la jọn ṣe o o tẹ lapa bi ko de ni shite lagbara olon studio manager to ṣe dada
1: osore mi labo mo ma
0: Adeyinka Olayiwola nbe nbi
1: di ore lo se fun mi odidi ore
0: a won foju si lapa bi olorun ba mi a fun e mo wari ti e jagba wari ti e se ni di ise lagbara olon
1: mo ma pe wa lo se fun mi odidi ore
0: Oluwa Remi Lekun Adesina Big Man Presenter loruko mi. Miliki special na ni.
1: Awon kan loju won o fi riran.
0: Olawale Shorte Alpha. Bami Ambale Aziz.
1: Emi leti mo ma fi gboran mo wa
0: so. Bola ki won le ojo Mr. Bow, bow for them. Shala fi ale wa lo ile di America.
1: Iran mo wa yan.
0: Akins of UK.
1: Labo mo ma wa so pe o.
0: Akin UK, but Akin UK. Oraki
1: Baba mi
0: Awon tia Solar of Toronto Shala fi alewa Owo Baba Sultan Omo ladi pupo Ma mi fa soro bo ni gbogbo e se nlo bayi elepo lo lere bo ni Mama ore Oluwa ma mi fa soro mi ni gbo ku e ya mi dada Omo Fami Lucy, omo La Fami Bread, bo ni. Ba mi Victoria Ogunbi, lolede America, shala fi alewa. Eyin ti wa Lagelu Fans Club, palapata aki yin o. Aku Ola Jimaini. Opo e la jo se lagbara Olorun. Jimaini ko ni jayo kan so to ku femi ati yin loke pe. Mama mi Victoria Ogunbi.
1: Ti ba ni ko re Oluwa laye mi.
0: Prophetess Doctor Dokas Mayowa JP aka Mama Salvation Atun ma wa ni Salvation Night lale ni o di rere mu ni mo niya Shuru alagbara lo nje be Ayayaya
1: Emi o ma ma riru eledun ma re iri o
0: Onkan meji mo mu wa lori eto leyin role ti ni segment by segment mo ma se akoko awon fi entertain ara wa and at the same time ba se fe fi entertain ara wa yen o ni nkan ti mo fe mu jade lori e o well now but ajo ma kan fi entertain ara wa

0: bí kanra ni o bí ọrọ nigeria ni o gọrọ epo to de won ti won ra abi dj spada o ti get so won ti se fe fun ori so ti wo public bus o ti wori ah ton ya bu egbala gbala pe ah gele e ko si we ko ri bu bu da e ko si ra ya re abaye ife ya o pia egbo kini kila fa kila gbe kina ju tori olohun elo e kuro le
1: elo e kuro le ku eto
0: enle ma ya
1: ni nigeria doju keji yen se kara ni won gbe se pe re ni o ti so ye ta gba fo gba fu wa ti agree awa debi ta ti jeru awa ni kilo fo si bayi ta fe ma do lamu mi na ti dale mu ta ni oba ton dram bi o se yo se di lota county so la le ni bo ti gbowo lowo wa ti sanwo fo o gbo won ni kana won la won ni
0: Ben wa ye won ni. Ale mi ti mo soro yi o. So yo kokun ti mo
2: ni la ni mo ti se
0: pe ni. Eh ma.
2: Ewe, mi na ni le kan si. Sheri to sele si won yen. Sheri pe graduation won from conductor to driver ni. Ati kondo e meti wele si waburuku ye meti ni promotion si ever so e wanyo but opinion si wani kun won lati telo ti bawa
0: but she awa aromo lu abi ninu woni oma wana o
2: ano ba 100 ni
0: eh kila kwe yi
2: e jake inda yi tiki ni kan bimo se wani 66 years ni mi mo lobo yi danjo kan ba baton juni wala lon di si di se yi wani baton len 17 wu I don't know last year but you know me by say abaye mi le so fun pe agbalagbala la bi yi o ni bi sharing at 7 ticket mo wuru wai ke ke wala awon o won da gba sinu e ni so lo di de da la pala ku fun won e se eku eto
0: e se no ni moto ba won moto e lo jeje to lo kai to ba sare won abu to ba lo ran lo ti oni ka o sare won abu eh lo kule ere bu si de sa ere o si de sa gagi bo de lo ran lo ti en lo jeje won ni o eri eh lo gba deleba ibe kina have fi tawo bipi lorun gan e lo e kuro le
1: e pa le sa pe to
0: eh le ma ya mi
1: Yesa, inu mi di so me wole leni keji ni ko.
0: Alaafia lo wa. Inu temi na dun pe wole.
1: Ah. E wo gege mi oro ten so ba. Olorun o sanu won ni o gogo won ni a mo to ma nse won o. Tori emi na ni ru re lara o.
0: Ah. Ashi.
1: Ti mo ajo. Omo mi na ma wa madura. Ojo to gbe mi de gate ti mo travel lo ti luwa. O ke iya ko. Iya yen iru awon iya olosun to ma sile ke so won ton ko ni. Won ti jo o ti jo soro fawon ni change you omo ti so fun won so da to wa se o ti wa o wa fun won lowo yen wa ni a ko ti change o ti so fun ni so o se ma soro me ni sha come down from o pe ko ma soro nigba to mo yari ma sowo emi ni mo pada sowo yi aye mo ni ki ya ma lo ko so kale ko pa lo e ko eto e ko lo won sha nu oko wo nu won ni
0: awon
1: mo po po lo ọpọlọpọ wọn yìí kó mímu tí wọn mú yìí ọmọ àǹfà
0: ẹṣí
1: ẹṣọ ọmọ mi ọtẹ wà nílé gan ń sọ ní báńkì wọn ni kò ṣe é lé sí i ọlọ́wọ́ ọlọ́wọ́ ọwọ́ mi ẹ rárá ètò
0: ẹṣí
1: lágẹ̀rọ
0: ní bàjẹ́ àmì o àmì ẹṣí gan. gbẹ́gbẹ́ àti gẹ́ Abbas Akande Obesere. Mo ra pala.

0: gosh, yeah. Gosh, yeah.
1: Charles PL I Care Foundation lo nlogun tatata wi pe ti yin me lo gbogbo eyan badan tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada daada ni ṣugbọn nigba ta daaye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara o oju lo bara idi pataki re ti ajo Charles PL Foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charles PL I Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko mo ni rada ni 2000 naira pele lowo card ofesi layewo oju o glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju fun rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju lati sagbe kale Charity PL I Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba laisi ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank Charity Council building yana agbala bus stop nitosi olowo tin fo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesa aro sa ago merin role 2000 naira pere lowo card ko bere atalaye pe 0701052255 oju lo bara oni din do mo wa lagbari
2: arakunrin jowo fun mi lomi tutu kan orugbe ngbe mi
3: oga mi e gba omi shobos bottle water ke fi se bale okan yin
2: omi yi dara o gbayi koda o tuni lara pese o mo lolo oko mi bale
4: omi yo lo ta
3: nigba ti orugbe ba ngbe yin e ma se mu omi komi o eyan omi shobos bottle water omi amololo ta pese lona ra oto pelu rinse igbalode eleyi to dara yato si ti tele ajo nadaki fun telu kuja fun mi mu gbogbo eniyan lajugbo ninu ile lofisi ati lodi aya Shobos bottle water wa ni Owudi Estate second gate Apata Ibadan ofe la ba yin bedele itaja yin fun alaye lekunrere pe sori 090-351-04468 tabi 0089-510143 laisi omi ko si iye Shobos bottle water omi to dara
5: fun gbogbo en ton jarun kan kan lohun o kole ayo fohun ijunu ti de latodo Footy Homes and Properties se ti le rorun ti won ta abi ti le ti won ko pelu rorun awon lo to gbagba sun loye fun gbogbo en ton jarun kan ti kole be ni ti o si fe se wahala ijunu ti de latodo Footy Homes and Properties fun one bedroom apartment e ba fe ko two bedroom semi detached terrace duplex yen na wa lo ni ranran three bedroom nbe bawo le se fe si to fi dori four bedroom semi detached terrace duplex o wa ni Navida Parks and Garden lokopona masose to gate ni Ibadan Footy Homes lo le se o le yewo lori www.footygroup.ng tabi ko kan si won ni Bizwan Plaza ni Yanu Ade Oyo te ba fe rale ni Footy Homes and Properties ilana san die die e wa o pelu adeu atoro ajoso 0917060593 tabi 0916503956 to ba je ti karale tabi ka ba ni kole igbalode Footy Homes lo le se
6: igba nta o ma tun ola mi
3: ẹni tó ń wá owó lọ tó pàdé ọlá àti iyì lọ́nà oṣù rírẹ̀ gbá àìmọye ọjọ́ ọdún oṣù tó ti fi ń wá owó kiri ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà ni wọ́n máa ń gbọ́ nípa káàṣì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló tó fi bíbọ́ ṣaláìgbọ́ nígbà tí káàṣì ẹ̀ ti gbé ọlá àti iyì fún ọ̀pọ̀ èèyàn tó súnmọ́ àti àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó mọ̀ kí wá ló dé tó dọ́ọ̀lù ẹ̀ ṣe tó ń fúnni ní ayọ̀ tó ga jù ó ṣe tán láti dẹ́rìn pé ìké ìwọ náà ní oṣù kẹwàá yìí láti abala ọkọ̀ tí ẹ gbáwé ní gàlọ́ làwọn èèyàn ti ń gbọ́ pé bá léléyìí tó kún fún owó tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì ń jáwé olúborí wàyí o má dúró má rosẹ̀ nítorí pé ọkọ̀ ojú irin náà tún ti gbéra lákọ̀tún ìyẹn nínú oṣù òtúbà yìí mílíọ̀nù gbé mílíọ̀nù pọ̀n tí káàṣì ẹ̀ kó wá nínú oṣù yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ gba ìpín tirẹ̀ nínú ẹgbẹ́ wo ni gàlọ́ nínú oṣù òtúbà yìí kan náà ni àjọyọ̀ ọdún kọkànlá àti ládélú fm ẹ wá wo bí ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn ṣe ń fowó ṣe fàjẹ́ pẹ̀lú káàṣì ẹ̀ gbogbo ojú ẹtì friday gan ni ìjáwé olúborí oníbejì bẹ́ẹ̀ la sì tún máa ń ṣe àfihàn àwọn omi lọ ní àtúntún october 28 ni ayẹyẹ ọdún kọkànlá ti ládélú fm 96.7 ó máa lágbára dò ní yorùbá yorùbá owó láti fún owó lọ sí nínú oṣù kẹwàá yìí ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa ta pẹ̀lú kóòdù ẹ̀ lórí splash fm *347*1004# lórí ilẹ̀gẹ̀lú fm *347*1004*2# ẹ sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website www.cashier.ng ẹni ọdún méjìdínlógún sókè nìkan ló lè kópa láti ta cashier ojo state gaming board ló fòǹtẹ̀ lu cashier. Nínú ẹ bá wọn ní gàlọ́ yìí èmi ló kàn láti dìmì lọ ní àtúntò ní àtúntò ṣó ti káàṣì ẹ̀ mo ti káàṣì ẹ̀ káàṣì ẹ̀.
4: Ìlera lọ́rọ̀
7: kara o ji pepe ninu ekunrere alaafia nikan le da village se aseyori nipa afojusun e laye nlogba oke fi sa gbekale alarape online mo nisan mesan bo ba ke fi ailera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin kogekoge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irin se igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi taisan fi se buba lareda lo mu alarape online mo nisan mẹsan sara ọtọ lati jajabọ lọwọ kokoro inu ẹjẹ ọra inu ẹjẹ pajapaja aya lilu pipi abadi jẹdijẹdi idakọlẹ kọmọkùnrin o ma le tapai kara o ma gbọn riri oju ti wo bye bye aromọlegun ati bẹẹ bẹẹ lọ ẹ kan si alarape olaimọ onisan mẹsan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 bo ba n se o bi ojojo alarape online mo nisan mesan ni o kan si
8: Lagilu FM 96.7
9: agba wi to ran mi nise olorun awon woli agbani lagbata imole nla laarin okunkun aye oba ta ri die to ri di gbogbo aye olorun atamata se o oluwa gba oko e wa eni kan gbo mi ya beji na npe e
10: iya beji
9: oluwa nba mi so lori re ajo re o won ni adua ni ko fiti re ajo awon mo yen
10: adua
9: bayi ni mo so owo toju won lo tin damu won
10: yen
9: owo yen gbe loju in the name of Jesus won ba mi so lori enikan oja ku apo lo nta bi awon to ma nta rice ta e wa yen rakaka ito ba ni na kale oluwa de ni gbedu afun igbese tan tari si oye loruko Jesus igbese yen dokun mo ni igbese yen dokun mo ni igbese yen dokun oloja apo ni e o tin sun e lo o ni maje mo ran mi si o ni je igbese yen mo in the name of Jesus marika ekatani na ya enikan igbese buruku ti bu e o igi lo ma nta awon to ma nta bi pako ni bo se gbo mi ba oko ti e yi o ogun igbese to le ni mo so jade bi woli ogun yen ma se ojo kewa ninu osu kewa ni ago mewa ni asale ojo kewa ni osu kewa ni ago mewa ni asale aba mi ojo lojo yen
10: aba mi ojo
9: ki se ojo lasan ojo ti israeli oni gbagbe ni ojo ekun gbogbo idile ojo banujo orilede nla ojo ti alagbara so agbara ni ojo ti omo israeli sunkun ni ojo ta ko didi samu ni idire ayajo ojo yen ni awon israeli wo igbekun
10: awon igbekun
9: be ni bibeli soro ninu iwe awon oba keji ori ekarun di logbon second king chapter 25 anybody lo wo lati verse 1 egbon to so ni o ni o si se ni odun kesan ijoba re odun kesan ijoba re ni osun kewa to beli ba lowo e lowo dada osun lawa yi
10: osun kewa
9: ni ojo kewa osun ojo kewa osun ojo eni saturday o ni ni Nebuchadnezzar oba babeli de ohun ati gbogbo ogun re si Jerusalem o si doti o si modi
10: o doti
9: bi kakiri iyan ni pe gbogbo bi to fe gba wo ti block
10: yen
9: yen gbadura fun gbogbo ona re to block ona wa to block gbogbo to ti baje yen emi mo yanju e
10: amen
9: mo ni emi mo yanju e
10: amen
9: mo ni emi mo yanju e
10: se
9: opolopo obasiri o ni awon eyan mi segbe
10: tori pe
9: won ni imo o ni tori ti wo ko imo sile
10: emi
9: na o tuko e sile opolopo lo ke e wa ti soji e wa ti so ru e wa se ri ise iranse woli yato
10: o yato
9: oruko mi ni woli ajilori atamata
10: si
9: mi o ki se pastor mi o se teacher mi o se olusaguto o le fi ma so pe mi o ki se oniwasun woli o ki se wasun woli ma n jise ni ojise ni woli woli o ki n so ni wasu so gbogbo n tẹbi ba ti n sọ fun ẹ kii se pe akọsilẹ pe baba yẹn kọsilẹ o wa n ka wa n sọ pe bayi no àwọn tó ń wọ sábẹ iṣẹ ìránṣẹ mi ní olúwo lọnà tó gètè gbéra tàbí ìsọjí tí mo bá ṣe wọn a rí pé kì í ṣe pé mo ṣe ń ka àkọsórí ohun ti emi mo ba gbe jade at a particular time ni ma ma so fe I mi mi mo lo fi asiri ojo yen won mi over 20 years
10: kabiyesi
9: ta ti ma mark ojo yen tori oluwa so npe e mo sule o
10: e mo sule
9: o gbogbo ojo kewa
10: ojo kewa
9: ninu osu kewa o le
10: sun
9: lataro o tago mewa batilu mo su o toju ofi mo tori abami oru ni be mo so
10: abami
9: iwe Jeremiah 39
10: yes sir
9: iwo lowo verse 1 o ni o si se
10: yes sir
9: eh
10: kabiyesi
9: nigba ti aka Jerusalem mo ni odun kese ijoba oba Sedekiah ni o ni oba Juda Sedekiah oba Juda ni o ni ni osu kewa ojo kewa Nebukadnesari oba Babeli ati gbogbo ogun re si wa o kini o se o ni won si doti Jerusalem so ojo kewa ye
10: yes sir
9: gbogbo awon woli gidi lo soro nipa e be mo so fe
10: ojo kewa yen
9: wo awon woli
10: eh
9: o ti gbogbo eyan gbo ti e ba so pe woli re o woli ti eyan le di pe o n ba woli pade awon ni woli to so nipa e ara won ni woli tan pe ni
10: Jeremiah
9: o lo fi fa ekun Jeremiah tori nigba ta omo Israel wo inu igbekun tan nigba yen ni ekun Jeremiah jade
10: kabiyesi
9: je kin gbadua fun o
10: yes sir
9: se wo asha mi ni oruko baba omo ati emi mo ninu igbekun
10: yes sir
9: seri igbekun te so yi
10: yes sir
9: elomi ani se bi nigba awon yin igbekun se wa taye se nwo
10: igbekun si wa ti aye si nwo
9: ti di olala oyan wo nu igbekun ara e ni igbekun igbese
10: igbekun gbese
9: ara e ni igbekun agbana
10: igbekun agbana
9: ben mo so ara e ni igbekun ti won pe ni igbekun aisan
10: igbekun aisan
9: ben
10: kabi
9: mo so loruko jesu ni wo igbekun
10: amen
9: sami dada ni wo igbekun
10: amen
9: mo ni ni wo igbekun
10: amen
9: mo ni ni wo igbekun
10: amen
9: seri aimoye lo ti wo igbekun
10: aimoye lo ti wo
9: o wa so ekun
10: ogun ori lo ti wo igbekun
9: abamo lo ma n gbe yen abamo lo ma n gbe yin igbekun
10: abamo
9: tori ko to wo igbekun olorun ti ma kilo fun yan
10: kabiyesi
9: olorun o ki se ka olorun o ki se bi ti nkan kan ba ma sele ha koko so fa won woli e lo kede o
10: lo kede
9: o lo kede o bibeli o so nipa woli kan to gba fi ma sawada wa le ni ensun olorun bi jona
10: olorun bi jona jona olorun
9: nipa ti olorun fe pa nile ferun
10: yes sir
9: o koko ron woli iwo woli lo kede o
10: lo kede
9: lo ko lo kede o pe ko ma pa nile ferun
10: yes sir
9: egbo Jona bere si salon Olorun fe fifunu le o fi ba oko re ja Jona ori kini nigba ti o to di pe oko to wo to tan lati ma salon to di pe efufun ye le won sekeke ta lo nda wa lawun won ni Jona ni kini ko nse ni ko ju somi eja wa gbe Jona o tu gbegbegbe enu ona ni le fe lo ju si so iye ni wi pe ko ndele ki Olorun ma ti kilo fun
10: yin
9: no ko ndele ki Olorun ma ji ko ma kilo fun yin ta ti je ko mo bi ojo kewa yi Olorun tin kilo e
10: o ti kilo
9: e won kankan ninu we Ezekiel 24
10: yes sir
9: tin ba so tan se le lo soke lo Ezekiel 24 ni verse 1 o ni oro Oluwa to mi wa
10: o to mi wa
9: gbe ide yen o
10: yes sir
9: oro Oluwa to mi wa
10: o to mi wa
9: ni odun kesan ni osu kewa
10: yes sir
9: ni ojo kewa osu wi pe omo eniyan
10: omo eniyan
9: iwo ko oruko ojo na ani ojo kan soso yi
10: yes sir
9: Babylon dojo ko Jerusalem ni ojo kan na yi
10: ojo kan na yi
9: ti ogun won tin pari Jeremiah o ti pariwo Ezekiel lo wa pada pariwo o ni oro Oluwa to mi wa mo tu repeat e ni o o ni ni ojo kesan ni osun kewa ni ojo kewa osun wi pe ni verse 2 to wa so o do so pe
10: omo eniyan
9: iwo ko oruko ojo kan na yi
10: kabiyesi
9: ko lo to wa so pe to ko the same day ti o to ro mo pe awon Israel o ni gboran
10: o ni gboran
9: o mo pe awon kan na o ni gbo ba se so yi elomi ari kini se church wa ni se church wa ni se so o gbona to woli wa ni so mo preach bi pastor wa ni so se won lero bi ti wa ni se won gbo bi ti wa ni won lagbara bi ti wa woli o kin sa lagbara
10: be
9: ni o ero tawon eyan mo se ojise ni woli messenger ti woli ni ko pe akiyesi e ku de kilo fu e baba wa gbo congratulations baba tu wa gbo to ba de le tan woli o wa ma so pe se bo so fun o mo ma so fopolopo won ni ati woli tin ba ti so nkan kan yen ma se ti ba so ko kin ta se nbe tan ti mata mata se jade ni olorun pe awon woli to tin je ka so ti o ta se o lo ran mi si o se la awon Israel won gbo ngba ti won nigba to ma wa sele won wa sun ekun to ba lo wo oro yi iwe Psalm 137
10: yes sir
9: asiri to wa mi ngba ta wa lodo afun ma joni e di river babylon yeah where we were when we remember Zion afi wan jo ngba yen nigba ta wa secondary school ni gbogbo 78 79 yen be bi ti mo lo re ase ekun ni
11: ti awon mo Israel sun nigba ti won ko won nibeku o gbo bo se so oni ni ebe odo Babylon won ti ko won talale ojo yen nibe ni awa gbe joko awa si sokun nigba ti awa ran ti sioni awa si fi apu wa ko si ori giwilo ti o wa laarin re nitori pe nibe ni awon to ko wa nibeku beere oni lowo wa ati awon ti o ni wa lara beere dara wi pe e ko ri sioni kan fun wa awa o se ko oluwa ni ile ajeje n ba bere si se pe fun awon mo ni Jerusalem bi awon ba gbagbe re je ki owo otun won ko gbagbe ilu re itumo ni pe ka won ni stroke
10: kabiyesi
11: we are as igba tan kilo won gbo o my dear sister to gbo mi brother to gbo mi ojo Saturday ni on the 10 ma sule o
10: ko
11: si se o ko de si se lojo keje ojo service ni o oro yi pastor ni e woli ni evangelist ni jajo pade oluwo lo nbo
10: ko se excuse yo
11: ti e wa wo ba se se ko le prepare ati church e lodun to bo emi ma so fa eyan mo ni ka copy e mo ti so ki sodun mewa ki sodun ma dogun ti mo ti wa lori radio ni badan yi oruko mi ni woli ajulo ra tamata si ti mo ti wa lori radio ni akure ni abekuta ni jebu ni oni ilorin ni o ma so ni pe eyin na ojo kewa nu osu kewa e wa ko bo se gbadua ojo yen to ba dodun to bo ko lo se church
10: ka bi fi
11: ki se ojo te eyan sunle
10: ki se ojo te eyan sunle
11: no ojo ti ogun wonu aye Israel ni
10: ka bi fi
11: wonu igbeku lo won gbe won lo sile Babylon ile won si da oro aye wa temi oni da oro se nu tojo ke wa fi wa da ju
10: yes sir
11: bo se leru to ojo igbedide yan
10: ojo igbedide
11: olorun oba npo ninu we Esther ori ekeji
10: yes sir
11: ese ikerin din ni ogun se ri iwe Esther yan na ti se alaye wi pe ije mo pe omo eru o de di ayaba laafi oba
10: omo eru da ayaba laafi oba
11: te ba ngo ni pe Mordekai Hamani to ba ti soro won ogbodo soro Esther
10: o se koko
11: Mordekai odo e ni Esther gbe
10: kabiyesi
11: yen story won wa nwo eni to fe fi paro iyawo Asweri my god nitori pe obirin yen ti gbe raga mo pe ni facility won wa fe fi elomi ri pe won ni kan lo ko gbobirin to re wa wa won wa bere si yo won bi eni yo giga oruya le yan fi bodo gbadura fu competition aseyori
10: competition aseyori
11: no ibe ti mo lo re won ni eja mu university tori akoko o ni be ni asimu Esther wa si odo Asweri oba sinu ile oba ni osu kewa ojo kewa ni asale mo pe ale no ma nsi yawo lo ile oko to lo bomi si lese won pe ni osu to ni ami osu Tibet oni na odun keji joba so ehun ti mo so fe ye mi ni o emi ma siri e ni o bo ba ti je gbese ojo to je gbese ko lo je gbogbo ogun te eyan ja lojo aye eyan ojo kewa yen
10: ojo kewa
11: mo wa ni Israel
10: yes sir
11: o ti pe die seyin te ba wo wele wo ni bi ayoku ni by the left eri synagogue kan nibe mo wa ba rabbi kan pade oluko ni won ma npe o ti sise ni Nigeria ri engineer ni to ba lo Israel to ba nso ide si won ni ninu Israel ninu Jerusalem gegege wa ri pe won ni so yibo si e
10: won ni so
11: aga won olopa won tori tomode ta gba won ologun gbogbo won na won ni so yibo se be won gbo yibo be ni e wa ri ti eni to tele mi tori oni bo se ma mura to afile wo synagogue amura be mo so fi yan pe ah mo tete ma di Nigeria tori on the 10 yen mi o fe fi sere ah oru yen mi o kin fi sere o every on the 10 ni ojo kewa ninu osu kewa ah mi o je fi sere eni e wa gbo ta nso ro o pe ah Nigerian yo bala emi atenede so sira to yibo o kan sumo mi ni oni kini mo mo nipo ojo kewa osu kewa emi wa shallah yo ti mo mo oni ja ko nson temi o mo fun mi oni ojo yen ni ogun teyin o ja fodi odun kan ma wonu aye
10: ojo yen na ni
11: ojo kan yen ni irete yen ma se ni ojo ni odun kan ojo yen na lo
10: ojo yen na ni
11: o wa je ojo tibi tire oni won kin sun sile oni Israel o fi sere ojo ila npe ni ojo kewa ninu osu kewa lago mewa 10 10 10 olorun wa ba adama jamu ni todo
10: yes sir
11: o mo ni agbara ju ijo mo to so
10: yes sir
11: oni liberation for celebration
10: itusile fun ajojo tabi itusile ati ajojo
11: be ni oni gbogbo eni to ba wa o ma gba itusile ade ni ajojo
10: kabiyesi
11: olorun se so ni e wa gbogbo eyan to ba wa o
10: yes sir
11: a fun lomi budu agbara lo fe
10: omi budu agbara
11: iwo to gun re ba le tetede won tetibu e wa ti kokoro fi we lo
10: fe
11: wa tu wa gba wa tu fun elele to ma mu lo ni ko ma ba je pe yan ibi ta ti bo e iso ni mo gba wa shop ni mo gba debi ibi ise ni mo gba wa a fa won yo lo nje lo fe
10: ofe
11: gbagbo oba to la yato den omi atamata se wan ra yen ororo atamata se o ma wa nle ba bi fa won wa kan ma ra wa ma se ba se wo titi ta fi ma wo go agudu to agbara ha wa ibudu agbara to tin gbo yen to leru yen wa wa gun
10: ibudu agbara baba mo gbo oro eri ta we yan so o po jati dere
11: wa wa gun be lagbara oba to la yato pelu ore ofe ati ase to olorun fi jolo o ma ni agbara
10: o ma ni agbara
11: e je ka mo mo soju oko
10: e je fi
11: ka je fi eyan meta lori ofe boya ara won to ti wari kan ti eso eri emi an wo ni kin gbadura fe eyan meji akoko to ba le pe kin fi ase so tele saye won number 2 a pe si re 070 35 23 14
12: 17. Gbọ́lẹ̀ kan sí 070-352-3-1417. Èèyàn méjì àkọ́kọ́ tó bá rí mi pé
13: 070-35-23-1417.
12: Gbọ́ dáadáa o. 070-35-23-1417. Gbìyànjú olúwo tó wà lọ́nà tó gé ìtẹ́gbẹ́ dá ló
13: bọ̀.
12: Ìwó ròd ló ti máa wọkọ̀ olúwo tó bá ti wá dé olúwo junction.
13: Yes,
12: gun ọ̀kadà láti olúwo junction sọ pé àtàmátàsí ló lọ. Ìwó ròd sí olúwo junction.
13: Yes,
12: olúwo junction sí àtàmátàsí. Àwọn tó bá ń bọ̀ látọ̀nà gbọ̀ngàn ìkiri. Ọkọ̀ tó bá ti gbé yín ló máa já yín sí olúwo junction. Gòkè sókè lẹ́gbẹ̀ẹ́ pharmacy kò ní àtàmátàsí ló lọ. Ogo ò ní borí
13: lọ.
12: Ìdíwọ̀ ò ní bá wa.
13: Ami.
12: A ò ní rí dènà.
13: Ami.
12: Tètèdè o.
13: Tètèdè.
12: Alẹ́ ọ̀la ni.
13: Ah.
12: Alẹ́ ọ̀la ni.
13: O máa lágbára.
12: Wọ̀lẹ́rì.
13: Yes, sir.
12: Jésù Olúwa.
14: Jíde nítorí mi ò jíde.
15: Ìpè wòlíì adé lórí àtàmátà yóò tún ṣe wonderful.
16: Bẹ́ẹ̀ni
15: òun ọjọ́ kẹwàá nínú oṣù kẹwàá láago mẹ́wàá.
16: Òun abàmì.
15: Òun òjìjà káde ńlá.
16: Òun òjìjà gbára tó lágbára.
15: Òun ògbèníjà. Òun táwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọnú ògbèkùn lọ.
16: Òun tá a gbé Ésítérì níjà tó dá yaba.
15: Òun ọjọ́ kẹwàá nínú oṣù kẹwàá láago mẹ́wàá.
16: Àkòrí tó sùn yí ni liberation and celebration.
15: Ìtúsílẹ̀ àtàdóyọ̀.
16: O ti ń tiraka àti gòkè bọ́ lọ́wọ́ ogun adẹnimọ́lẹ̀.
15: Àsìkò ti tó láti gbàtúsílẹ̀.
16: Bí Prophet I.O. àti Prophet S.T.O. Adélórí àtọmọ́tà yìí yóò ṣe máa sọ̀rọ̀ àṣẹ sáyé gbogbo ènìyàn lọ́jọ́ náà.
15: Ó máa wáyé o lọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ọdún tá a wà yìí láago mẹ́wàá àṣálẹ́ ló máa bẹ̀rẹ̀.
16: CCAC àtọmọ́tà sí Living Proof lólùwẹ̀ pẹ́ dání ìlú Ìbàdàn.
15: Gbogbo ẹni tó fẹ́ wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ rẹ̀ yóò romi ibùdó agbára gbà.
16: Pẹ̀lú gbogbo ẹni tó gun òdìwọ́ àti dènà bá bá dà yóò láǹfà ní láti pọ̀ sí àtọmọ́tà sí.
15: Ogun rẹ ní láti sẹ́ ìdí ajá o.
16: Ọ̀nà àlà.
15: Jíjẹ mímu náà gbẹ́ yọ fún gbogbo ènìyàn tó fẹ́ wá lọ́jọ́ náà.
16: Lọ múra o, ìwọ náà sì jẹ́rìí ságbára Ọlọ́run.
17: Lágílíwẹ̀ FM 96.7.

0: ogun ibile a fun ni niwo san ilera si loro oloyun a biwere eni tara e o ba ya to ba se bo se ye ko se se to lo bo se ni ko se lo are aya e ka le e ka ro e ka san e ku ole ni gbogbo bi kibi ti aba tin gbo te ba tin gbo eto wa eto kan tolorun oba mi gbe kale Krobi's half hour nibi ta tin da kekeluke nibi ta tin se iwosan nibi ta tin soro rare e easy Reese Peters ati awon nkan mi ati awon nkan kan imi na iya wa wa nkale nbi adupe lowo olohun pe awa la wa asi dupe lowo eledumare pe eyin la ba nbe ni Dr. Mrs. ti wa ninu kuluwa nbi obirin takutaku ti olohun oba mi fi ndara ti olohun oba mi fi nsewosan ti olohun oba mi ti ara won gba ope adupe lowo olohun iya wa e ba ki awon ara le
1: anu ma lo soro baba agbara mi mako eyin ni
0: ma pa ti ma sanwo anu ma lo soro
1: baba agbara wa mako eyin ni ani mo dupe pe ri anugba o awa dupe pe ri anugba o tori ki se gbogbo eniyan lori anugba
2: eku dede wo yin bi te tin bo wa
0: e kaabo yin
2: ah ba ro ni boson ni ba le ni bi te yin wa eku dede wo yi e jodu bi Dr. Mrs. Somobolanle Ajibade CEO ti SBJ Aduke Reserve Global Services aka inu laye wa ti ni ki je ka ma toju ena lo ki wa pe e kwasi ko yi aku mo ro pe ose yo dun fun wa
0: amen iya wa e kaabo adupe lowo eledumare pe a pe yin e si je wa ni ose yi je kini e mu wa fun wa ni eni lori eto
2: oro mi o po pupo sugbon yo fe ta bara le ta bara oko idi ni wi pe ara wa ki se okuta
0: beyin
2: mo fe mu latori ise iranse ti a pe mi si ise iranse ta pe eyin baba wa iranse olohun ninu jesu si ise iranse ta pe eyin baba wa ninu esin islam ta pe yin si ise iranse ta pe eyin medical doctors medical personnel si eyin iyaloja ti ko si saturday ti ko si sunday ti ko sojo jimo ta ya sile pe a fi fun re ni isinmi eyi to je yu pe a on fun wa ni stress ninu ara wa e kesi wi pe opolopo wa tori pe a ma fi pe ta ba si ko se lomi to le se nkan ti awon eyan ti tori e wa wa wa si
0: eyan ntan right on ton
2: mo de ma so wi pe tori pe mo wa ni ti mi ba si aimoye iru mi
0: oh god
2: olorun nikan ni o si Shegun ma so pe acupuncturist ni mi. Awa ta je onise adura gbigba. Ise Christiani, ise Islamic. E ri pe opolopo wa la ma nsaba se iso oru. Asiko ta fi se iso oru, elomi ni so pe o fe se marathon iso oru. E de ri pe awon nkan to wa ninu ago ara wa mo ma so pe o ni ago ti kaluku won sise fun apere edo ta mo silver o ma sise lati ago mokanla di ago meta oru nje pe awon nkan to wa ninu agbara wa na ma nse ga won o se ga sinu ara wa won sinu gal ta ma ya iga ti won si ana ma pacifists apart from pieces to njade ni inu mo sweyan igba ta wa ko ti a o sun a ri wi pe detoxification to ye ki awon organs to se to ye ki won se ninu agbara wa won ni ni ori ofe
0: lati se tori a sun
2: tori a o sun
0: an telephone
2: an se prayer all the time adura kuku da emi ma so kini kan wi pe ti n ba sare eni ibi to ba sare mi ni bi olohun o fi na ju ati irandiran re ni
0: iyan di dandan
2: si eyin o ba ti sare omo ni keji ni bi ijo ati n gba adura ota melo gan lo ti ku mo fe de aye mo fe do loro mo fe do lola ni ma so yi pe nto lo ma so pe da oda o ni e da oda e je ka kesi kini kan won gbe aworan organ kido ko president America yi o pe 100 years baba yi o ya no kale ba ko le pade mo alagbara aye ti ma so pa lagbara aye awon alagbara le president America re nisin bayi o ti dabi e fo tete elomi a lo fe pe 150 years ki lo nbenu aye nkan to fe ju sibe emi ni mo fe lowo ju ki n lowo ju ta runa lo bo ba ni je o le joju dadi e kan tan gan joko kan
0: lai lai
2: e je ka ke sa wa medical personnel instance kan sele to je bi pe this medical man doctor o wa lenu se o pe yawo e ipe o ma lo gba awon mo la go merin ni school o ti bi kuro bi se o n lo si school mo won pe fun emergency o pada so yi hospital o de wa nbe titi dago mokan lale ko tun mo lo another emergency won tun gbe won de e believe pe man yi koko ni bi office re titi di ojo keta to ma kuro ko sorun o ko si joko o nlo latodo patient kan case tun sele won tun yanju e kaakiri jiji to ma ji hospital lo gangan bara re ni ojo kerin to ti do hospital lo to yaju o jaye pe on gangan je medical doctor na won colleague fi sare si oro oju oju ni kise nkan ti a nse aroba itanko so ateyin atemi e je ka pe ara wa si ironu ile aye la bowo ile aye la base eyin iya loja to je pe ko sojo ojimo ko sojo sunday asare owo ina ni o da keyan sise sugbon ta ba sise ta baro alafia wa a wa ma so pe ese to nse bayi eyin to nse bayi hypertension yi kini yi owo aye ni ki so owo aye aye gan te nda ko gan gan kan so gan kan saye gangan
0: kan saye
2: aye te ro ko nse yin yen nkan kan so gan o n go ri ti yin ro tori pe yin gangan telele ni
0: le yin ro
2: aye gan saye
0: toju are
2: so ni ta ma so ko pe e je ka ni ironu pe wa da ka ni asuko ta ma funra wa ni
0: isinmi
2: too much stress has killed many people mo mo ranse ibirin kan to je pe odasile ijo ni won ni church yen ori pulpit ni ayen ku si nigba to ku won na jenu jo lo pa yara si sa jenu jo eyan ti o sun te je o sinmi to mi ara o sinmi to po lo o setu ta hypertension wole te wa la jenu jo ni biri biri ko lo ma gba wa jesu ti gba we fun wa e je ka ni iwa mimo bi bibeli se fi ko wa yi pe iwa mimo ife omo ni keji wa no je kin ta ban wa ko mo te wa lowo ko sin ta mo wa saye ko sin ta mo lo si orun mama risbita yin na lo ki wa risbita sare wole bitas mama ni laye wa yan ran na ni mo so fun wa bi pe ta ban bara wa soro nipa killer nta nipa killer nse ti a ba bara wa so nkan ti o le fun awon eniyan ni ore ofe ati gun lemi ati ni alafia to peye olorun to dan wa nise o le bi wa lere ipe o de moru nkan yi ikan isele semi na je to je pe mo mo ni last week so pe ah mo ri pe mo wa stress up tori ma lo lati bi ogbomoso ogbomoso re oju ona yen ti dipa enu ogbo a ba se njade sibi kan la ma obirin de ni mi won wa mi mo drive ara mi so from there osogbo oyo ibadan again laarin ose kan ma travel almost 4 days 5 days mo ti wa ri nisin bayi pe ko n se nkan ti o rorun lati ma stress ara eyan e je pa ti ni pe agba ba tin kan wa ta tin po ma dotan dun ogotan dun e je ka kesi ba se ma lo ara wa olorun lo ma so wa dolowo lo ma so wa doloro lo ma fun lemi gigun ati alafia je ka ona mura ka se nto olorun fun wa yen alafia to fun wa yen ka support e lati je ki a wa ni alafia ti o peye
0: ka fi owo kun ito olorun ti se fun wa
2: risbita wa o wa na won le taja wa kaakiri risbita to n kanu to n kodo ti kuro ninu apo eloku bo se ko awon iga ti o da jade ninu ara bi gaba se n jade mo so fun pe gbogbo asan ti o so ma damo lati inu galo ti wa wo wa ni high blood pressure oni diabetes ni oni prostate ni ohun ojo olorun fun omo ni o wa di pe ati seyote ti wa ndi wahala eje ka lo ra raise peter wa eje ka ra sare wole bitas wa mo so pogo to njade ni le senu laye wa o le logun o le ni ogbon fun anu olorun fun ogo olorun ni mo wa wa fun wa ni ilu ibadan ni ola awa ta ba fe se ayewo o wa fun wa ni bi ni aro
3: e ma towo ko won
2: mi feyan mi feyan to po o mi feyan ju just 10
3: eyan mewa pere
2: eyan mewa pere to tin koja 10 e ju e ma wure olorun je kin le se mewa yen tori inu omo ipegbon te sare ka kiri te de wi pe owo aye ni yen olorun mo ntu asire pelu ero ba ni ero ayewo wa ari 5000 pere la fin se edun kan to nse yin kisi lo na bayo olorun lo ni ko ribe eje ka lo ra sare wole wa eje ka lo si kunlera ni UCH eje ka lo si Crown Pharmacy ni Challenge eje ka lo si Scott Camp ni Block E Shop 7 lati ra won product wa eje ka lo si ina suru lai ni agbeni ologede ni agbeni ni ilu ibadan kan na o le ise ti wa a wa ni leketa si Polaris Bank ni ona oyejiji ka to de mona tan ato e ni de mona tan o pe ba ti ma wo owu kran lo kan ba e ti ma ri le ise wa ni apa otun yin ileketa si Polaris Bank te ba ti ko ni bi so Philips Academy ni ona mona tan ibe ni office wa wa mo ma so fun a wi pe ti o ba so pe mo je bayi mo je bayi pe t'olorun ba nri o je ki eniyan na je ko ma ri o mo fe ka gbo eri kekere kan latenu arabirin wa yi
4: ikalara awon customer wa ni sister yi adupe lowo olorun fun re ti olorun se ninu aye won eje baba so gba se ma wa sibi kini kan to se te fe wa sibi ko so nkan to se le ju pe mo ko notice pe ese ma ro mi baraji ma dun mi kan so won de gbe mi kakiri so mo ko gbo advertise won lori radio nigba yin ni parrot mo ko mo number won so bo se di aro ojo keji bayi mo trace won wa mo de get won mo de ba won ton ba won sise l'office so won de attend si mi dada won ti ejo mo lo abi ni office won so ori phone mo pe won won de je mi so won de explain de kan fun mi lawon ogun bayi ogun bayi ogun bayi so ohun to ko ya mi lenu pe mo dele lale ejo yen mo de logun yen aro ojo keji ti ma ji bayi mo kan gbe ese yen lele so mo kan gbe se iro ni abo to mo rin kaakiri gbogbo inu compound ti mo n gbe
5: lati bi ọdun kan ti a ti n fa iyawo
4: mo rin kaakiri inu mi dun so ati gba yen mi ri won soju ri ti o ma se leni ni mo se foju kan
6: okan wa ro mo ma
2: de ni wa dara
4: se na kan mo n grandma mi wa si bi bayi leni se olori ofe ti mo si ri won leni so ma expect ara mi fun won pe mo ti wa bi bayi mo ti wa se so wa je kan to ya won na le
5: o ya mi lenu o tori ori ofe olorun lele ogun ti se ko ni pe ni mo lo ko jesu congratulations
2: adupe lowo olorun
6: alhamdulillah
2: adupe lowo olorun
6: alhamdulillah
2: tani o le so wi pe o le se se furu arabirin yi mo somebody like a 31 33 years ni age obirin ti o soro yi
6: tani 31 33
2: ko mo fe ayawo
6: ti ma ro eyan ki ese ma ti ro eyan debi pe eni e o ni le rin mo ibadi ati ese to ma ro awon eyan yi nje ki lo ma nfa
2: se mo pe ma so yi pe according to the way of analysis in acupuncture our kidney lo wa ni bi ho meji to wa bi badi wa yen kidney point ti wa ni yen when there's a yin and yang imbalance there will be pains and that kidney o lo control wa lati idodo wa around de eyin ibadi yen titi de atelese wa gbogbo to ba nse wa lati bi ibadi yen randi dodo wa de atelese o lowo kidinrin wa ninu according to the way of acupuncture diagnostic so to ba ti ri ben yen ma so pe we are what we eat.
6: Mhm.
2: Nta ba je lo ma so bi aye wa se ma ri. La se gbodo ni rice bitter sinu le kaluku wa. A se gbodo ni sare wole bitter sinu le kaluku wa.
6: Okay.
2: La se ni lati jade yoju si wa. E je ka se ayewo.
6: Mhm.
2: E wa ni yin sin. Ojido odun kan. Omo to pupa. Beautiful lady.
6: O si mole.
2: Ti fi aya won lele. Ojido odun kan. O lo nfese tele njo keji. Po ya ohun lenu nje yin te ngbo gan se ko ye yin gan lenu tori o ya emi lenu
6: idoti kunu gbogbo ara
2: beni
6: to wa fe ti kidney ke wa de wa wo nkan ta wa nje ni si to je chemical kidney o ni fe si
2: awon
6: chemical
2: ton
6: bitun but to yo ba
2: ajeju yo ko ni fe si ajeju sugar ko ni fe si nkan lororo awon kan ni flour ko ye ka ma je ko poju ninu nje wa
6: iwon tun mo si
2: alera to tun ni eri kan bi meji tana fe pe wole si ile ise wa ni bi bayi e le pe wa
6: oda eyin eyan wa doctor mrs e se eyin eyan wa e ti gbo latodo won a ma se oju opo sile fe yin te ba ni pe la ri eyin te ba ti lo rice bitters ri abi awon ogun won kankan awon capsules won kankan to je pe o wa nkan to nse yin wa yori si nkan to je pe o ti lo opolopo yin le ti so leyin sugbon a fe gbo boya looto ni kamo lati enu yin sugbon ke to wa ma so mo fe fa koko yi pe gbogbo awe eyan pe rice bitters je ko se mani nile olukuluku wa tori teyan ba nfo gedegede ara e o ma nje ki ara mo aisan na de ma nsa lo number tele pe wa si 0912370 8675 0912370 8675 ate ba de fe bere ibere ni o ko sa aye wa lati bere ibere eyin to ba pe ibere le fe bere hello okay number tele pe wa si ni 0912370 8675 te ba de fe lo office wa to wa ni monoton doctor mrs le ma
2: bombe sipolaris bank.

0: yẹ risbitas ati awọn ogun to wa nle ise wa a ki
1: se be e lo si kolera e lo si ri pharmacy ni challenge e lo si nasiru lai ni agbe ni e je ka lo si office chikito to wa ni
0: scout camp
1: e si lo office wa e ba
0: wa ni agbegbe wa
1: ni leketa si polaris bank
0: challenge orita ring road apata ele wa si shop ti wa to wa ni shop chikito to wa ni scout
1: last caller e kale
2: e kale ma
1: o era daddy
2: yala fi ani o
1: ben sir papapa sir
2: mo se gbo kini for the first time
1: question yes sir
2: now kile pe uruko ogun ya
1: ga aru is
0: bitters
1: aru is
0: z
1: ris
0: ben sir
1: yes sir
0: ben sir bitters oda e ya ta lo tu wa nbe hello
2: e ka le anti sikito
0: yes sir e ka le sir
2: e go ti en le lo fun gbe ria
1: e lo fun pe ba se toju ara yin gbogbo yawo yin na le ma toju sibi mefa lalale ni ke ma mu iyawo yin na de lati mu iba ni yawo mefa le gbodo toju te ba toju kan te toju kan e tuntun ko to fe da be
2: e ma gbo hello ma Yes,
0: pe mi lori phone mi ni se ma pe mi ejo a wa ninu studio e pe studio line hello
1: e kale
0: yeah. E kale
3: yes ejo ara ko n si se fun kokoro nu eje nu
1: dada eyin te ba le gboto ko ti o san e ma fi raju e olorun lo en te ni diabetes so e ma fi se de ma lo ogun se gidi fun go olorun
0: hello
1: a claim o olorun do ni ko ri be
0: oda e je ka gbe pe meji si okay hello
2: ikito ba wa ko mo ba le o ko mo ba le ba wa o
1: eh oni ke
0: ko mo ba
2: le ya ma ya la ja sa ke ko mo ba le ba ka ri o
0: okay ka send owo kia kia o Sherry Ogun ta nsoro npa eyi a mo dupe lowo Olorun e o ya ke mo pe chikito ki nfe ba awon nkan ti o ba je be looto e tori oruko ti Olorun ti fun yan oruko die te Olorun ti fun yan so a mo fasiko dupe lowo Dr. Mrs. ta lo tun wa nbe to ni bere eyin ti e ba wo pe e le te ba fe wa si
1: hello baba
2: yes
1: sir Hello, see good of pharmacy. Lowo de. Hello.
2: Hello, ma.
1: E kale baba. Yes, sir. Papa.
2: You know, in last time, you know, no,
0: to ba ti yoju ni e ma je ka ma so pe sheri eni ti aisan ba nse o ti nkan ba nse to ba ri nkan to da nkan to ma nse wa niyan e jade e lo si gbogbo ebi to ti
1: lo si loyin
0: bo lo te treatment
1: Abuja wa si
0: le ma gbe wa sinu yara fun yin
1: yoju everywhere
0: ti pati pomo meji amala meji pomo kan ate
1: kan ma fa la fa ni se kine
0: e ma je ka fi alafi ara wa ma sere pigba ta ba gbe lo eleyele ta gbe wonu yara won ni yoyo ta gbe wonu yara eyan kan ni
1: ta ba gbe owo la wa after yo di ya mu tere kiri eni to lon ba fe lo fun ni ko jade
0: ko get ko to fe se
1: olorun lo pin alubarika a lo si just anywhere
0: ta lo tun be yen je ka gbe yen
1: hello
0: e ka gbe yo kan yes okay
1: e kale
0: ma
3: yes ma e ka ta o
0: yo ko pelu papapa
1: papapa
3: yes ma e jo ma eni to ba ni boya inu ni ala ma nu
0: te ba ti ready lola e yoju si shop
1: chikito
0: e jo eyin yo wa eyin te ba fe wa si shop temi lola lati wara ma ti wa nbe lati ago mewa e pe mi ke to wa gbogbo bo ba se nse yin be se nra ma ma fun yin lamoran awon nkan ti e le fi ku to ye pe gbogbo nkan to ba nse yin olorun a ma gba koso uru onje te ma je uru omi te ma mu te ba de ve lo ri oga mi won ma wa ni ibadan lola normally won kin si ni ibadan awon gbogbo so ti ra won finally ni jo saturday sugbon abe won lele pe ko fu wa ni saturday ola to ra won to ma fe ri won office won wa ni monoton
1: ile keta si polaris bank
0: e de ti ri number won 08023 2 21 91 20 40

0: That is CCC Outreach, Celestial Church of Christ Outreach. Eyin rere ona na gbe dani. Eyin rere na na fi fun gbogbo aye. O ni e lo si gbogbo aye. Ki e si ma kede eyin rere mi fun gbogbo eniyan. O ni erin to ba gbo. Ta si ti iribo mi fun. O ni yo la. Sugba eni to ba ko. Ah. Ema jenso, ani shigbe loruko Jesu Christi. Woli, olorun alaye ti wa ninu kulu pelu mi lasale. Oluwa Sola, are oloruko temi. Eka abo, sori to baba no oluwa. Woli olorun alaye omo oba, oluwa dami lare. Eka abo, sori to sa.
1: Ah, mo ki gbogbo ile o. Ada ko sha na olotu oluwa ni fi sile.
0: Ami Jesu Christi.
1: Gbogbo en te ngbo mi. Akin atoku eto adura toni toni yo yato ri oluwa ma tuide o ma jaide
0: amen
1: o ma da ogo pada
0: amen
1: wa gbadura fun gbogbo olugbo mi pata gbogbo awon agbara ti ki je keniyan lanfani jo tori ba kan ni lati pe kiyan le ri anugba awon agbara ti ni mole agbara loruko Jesu oluwa fi on sabe ide bayi
0: amen Jesu Christ
1: ori eto teni loruko Jesu oluwa ku jere ara re
0: amen Jesu
1: eni to ni se to ku lori gagbe lebo fun ajinde ojo keta loruko Jesu oya ku fara re han
0: amen Jesu
1: o la wa n jere re oluwa jere wa
0: amen
1: anu atagbara na oya ku ma ba gbe titi
0: lai amen Jesu
1: Jesu oluwa wa
0: amen amen amen loruko Jesu Christ seun baba wa na oluwa ijejo a lo si ori akorita pe ni ominira independence
1: yes
0: ominira baba wa nu oluwa kini akori ise ranse ta leyin
1: akori ise ranse ta sale ni jesu ni olugbalawa jesu ni olugbalawa
0: jesu oni olugbalawa
1: be ni o wa lo bayi pe mo ki gbogbo eyin eniyan ti ajon dara ko lati ma se ise iranse yi tori a n gba ipe lotun losi ibi ti mo ti ma ko bere ni awon kan pe wa pe a fe dara ko mo irin ajo yi o a fe sumo ise yi o ejo dadi onibo lati le riyin lase we se re yen nigba ti akoko re ba to a o sun gbogbo gẹ bo ti e ko ti lo ṣugbọn riran ti a ran mi wa gẹgẹ bi ohun oluwa si gbogbo eniyan is not only aso pe ki se pe lori denomination kan we a sele ni o kini kan ni ako wa ninu ijo abe ise iranse celestial ni sugbon gbogbo eniyan la ran wa si se ro won oluwa ti asale yi o to wa pe mo se wa si bi bi oluwa ti ran mi wa yi ki se wi pe mo wa so fun pe wa gba yanu kan bi kan o kini kan lo se kini kan bayi bi kan no
0: iyin rere
1: pombele sugbon kokoro to ma fi si ileku ni Jesu wa fi fun olufiran mi ni sese o eyin ni ohun oluwa to jade se olale pe Jesu nikan ni kokoro iye kokoro igbala kokoro ogo a se rawon christian ni to si nu awon mo leyin Jesu to ma ba yan pe ah ta ba so pe Jesu ni olorun ta pe Jesus is God ani ah lona wo Jesu duro Jesu ki se woli Jesu ki se ranse o Jesu ki se ranse o Jesu de ki se woli o Jesu gangan ni olorun ta son pa e olorun to wa latoke orun to wa soko eniyan to wa bi eniyan gege bi we johanu ori kini ese kerin lati wi fun wa pe o ba gore se apa kan o ni ase ni re eniyan oro na se n ba wa gbe ta ba we se akoko e o lati ko yin ro wa idi mo fi ya bi ni ti mo fi ya gbo awon bi ti mo ya ni pe mo fe ko ye kini kokoko ye wa ka meni ti Jesu nse tori ta ba meni ti Jesu nse o gogun o le gbagbo wa ni awon yan de ma n pon le sabe to ba de gbagbo o ma soro fun e lati ri iye nu e oni o sele kan ma so ma pe fe ni to ba gbagbo to se gboran yo ri ye ijo mimo ki se wa se ijo mo gbogbo araye to ba gbagbo wa ri iye ninu e you understand me now nigba ti ewe johanu ori kini e erase johanu e so fun pe lati kan se loro wa oro si wa pelu olorun olorun si ni oro na nigba to di ese ikerin la o ni oro na o si di eran ara o si n ba wa gbe that's one man nigba ti mo wa ni se ba France abi Germany ten now and she program lowo o wa ni sir olo ni question kan mo ni question wo le ni sir mo da po gbogbo opopolopo na awon lo n be question yi but Jesus man so pe baba mi ti n be lorun how come e den so ma pe ki se iranse o de ma se pe ti o ba ye pe olorun iwo to ran mi o
2: e
1: ti lo lorun okay mo je ka lo sinu we mo ta ba awa si we wa sinu we philippian philippian 2 ori keji ese ike fasi keje oni ase laworan eniyan oni ko si oni ase laworan eniyan en to se aworan olorun e gbo to bo ogo re si apa kan to wa ni ri eniyan ti de wi waju lu renun re yen ni pe iri to wa bi eniyan yen ni pe ogo ti mose so pe on fe ni jokin anu exodus 33 I mean exodus 33 yes to ni olorun fe loju e to ni ah ki ri oju mi ogo yen ni emi ta bosoke ogo yen na bosoke te kan le ri ko si en to le ri la o na lo tu so nu we johan ori kerin again the book of john chapter 4 verse 24 o ni emi ni olorun awon to si olorun ni se lai ma si ni emi ati ni otito now the real Christ by him is God nigba to ma ninu iwe johan orike nda ese ikejo ati ese ikejo ati ke sonbe philippi pe ah baba o tin so ri ti pe fi baba han wa baba han wa ah nigba o de se ke son only philippi bi emi ti gbe ba yin gbe pe to yi iwo ko si mo mi sibe o mo pe to ba ti ri mi o ti ri baba e to ba ti ri baba o ti ri mi the same John 10 chapter 10 chapter 10 verse 30 oni emi ati baba mi okan da jasi so to ba me ti Jesus nse iwo gba adura igan lati gba o ma ni agbara
2: mo lagbara
1: tori wa ma o pe se ma tun ma be ranse ni ma ma be awon ko ti separate olorun baba olorun mo olorun baba olorun baba omo ati ememimo
2: meta
1: lokan to ba ri be iwo to jolugbo mi ni asale yi to ra ma se sekan ni ale yi gbogbo iwo to je alaisan gbogbo iwo to je ti ise ti bo lowo abi ti nkankan se ba mi gbe omi si to si a gbadua ni ale yi se mo pe kini ateketa wa ani kan fun ni ka fun ni tore anu sugbon lo ni ki se tore anu bayi in to se ni act of apostle chapter 3 nigba ti joanu ati pe to ndu ti pe ta joanu dumo lo si ibi adura ni wakati kesan ojo ti won mu ara lada o fe se sayi e bayi tori pe oni lati ri ogo olorun lo ni yi
2: iwosan de
1: iwosan o lati le ni tori be emi gbe ni yojo mo be o iwo arakunrin iwo arabinrin to ba n gbo mi loni mo fi christi be o tori na gba jesus gbe bolu atulugba lare o tori pe ohun nikan lo le ba o se ohun nikan le ba o se the book of first corinthians chapter 2 verse 1 and 5 oni waasu mi ati oro enu mi ki se ogbon ta fi yin lokan pada I don't come here to twist your mind mi ki se pe mo mu e mona ti o nje ona otito me wa sibi lati a fi se pe ah oro to dudun eh so kini kan be loroke kan bayo ma baba yo eh o n gbe soke o n gbe sale o mo le nkan pe mi o lohun tin lo soroke o lo ti gbadura gbadura ori lo si le 10 years o lohun ma ri kankan ah mo ni pa le se se gbagbo ti ah o ni bo se n je ona o se o n gbadura o n so da mewa o n se gbo ko be si ko yi pada sugbon to lo pe kini mo ni je iwo mo eni ti jesus nse olohun mo o je bon sa n lo si odo e o sa n lo si odo e nbe e o sa n se olohun mo yes bo sa olohun mo lo mo okay ba lo se ri kini se ah eh olohun wa saye lati wa se o de ku o de jinde o wa salaye be mo ni wo ti me ti jesus se to ba me ti jesus se the book of hebrews chapter 11 verse 6 oni ko se to le tolorun wa bi ko ba se pe o ba gba gbo number 1 ni e o oni ko de se eniyan to wa so de to gba gbo ton to ba gbagbo ton o lo ma se ri nkan lowo iyen ni pe nigba to ba dese sale wa ni wa fi ese jale wi pe ohun lo nfara ohun le ni ke ohun olorun ti so esan fun awon to nfara bale wa you listen to him diligently wa pa o fi e mo wa duro ninu e eyan ke bo ah oni ke ba oni o fi bitibo ah o se mo so pe o abe ore ofe la wa iwo ti kanu we mo pe ta ba labe ore ta ba wa ninu jesus ta ba wa ta ba ninu ore ofe ta ba labe ore ofe ta so pe la ni ta ba wa nu ese o ni ore ofe o ni se kini o ni tesu aju ta ma ri bele for be there temi asire ba se kini o ta ba je ni ti pe aba for city o gboro ko nu ese
2: o tori ore ofe yen
1: oni so eje ni eje focus se ti aso re look at that eh bo se osu osu me to ba wa kiri to n gbadura kiri to ba ti ri wa continue ni until to ba ri
2: to we ba
1: to ba te to ba te ton gbogogun leyin daran iri ni mo so mele ni arakunrin atarabirin tori pe oni olorun to le ba o se oni olorun to le gba o olorun kan so to le duro ti o lojo isoro. That is why te ba ri nigba ti bible the book of Jeremiah chapter 17 verse 11 iyen la won to ba nfi ona mi ko wo jo ta lo ngbona iburu won se ngba won se egbe asun won lo sibi kan won lo sise kan o fo wa Jeremiah 17 verse 11 so fa pe oni en to ku oro jo ti ki se le ododo oni bi aparu sabale ti ko ye oni bele to ku oro jo ti ki se le ododo onu pin re oni a se fisi lagbere mi jojo re opin a si jasiwere. Can see that? That is why this ministry tell me as e ngbo le ni ki se fu pe wa fu eni gbe kokokan ile e no lo ma wa tolorun ti ma tu esile bayi a ma tu esile a de ma sanu nbe tori pe ti wo ba gbagbo ni o. I had some many testimony now won bayi lu tan si na ta kon pe mi ah daddy ah in fact oru to nsuri o nsun ni Jesus lo nse emi kukuri iri e de mo mi sugbon pa ori ofe ni to si se yen o fe dispense ise yan lale faye wo o wa lan takun lo n fi yele to n deru ba e alalo lale run ba alala san ni o le di alala san to ba ti gbagbo enikan ni eni ah to n ba ti arabirin o wa la American sin to o ma so fa won yo pe ma wo don't quote me on dale yo to fe gbo lenu mi o ma quote me on go se ri gbogbo e te ma gbadura pe ilo yinbo ile ileri e ma tan je mo o ile ileri kan so te ni ni Christi e ma tan je mo opopo goke lo oluwa ile ileri ma tan ra re je mo
3: elomi ti e ti gbagbo pe tun
1: to ba ti debe
3: won ti le se rire
1: igba ta wo be ta de kin de kin mo ni bo se o bayi na ni olorun mi ah te ba wo adura lori oke elomi ma ki adura to ma ti gbadura bayi elomi passport wa a ma no soke meanwhile opopo na awon to wa nbe won gbadura kan teyin kan Nigeria lawon ti mo dada ele o kin so pe bi akini kin so pe bi to ebi ta de lu ai mo yo jota mo yo lai mo yo dun be ni kin si pe bi go te ma pe to fun wa no oni mo se ma wa mo olorun leni te ma de loyinbo to te ma da de kodere te lo ngbadura eni Nigeria ma ngbadura ju kin ma ba gba na se ogun to nbe ni America lo wa Nigeria
3: boya adura gan ta ngba lo
1: tu my god
3: to mu wa de bi ta de
1: ma fi ori mi fe ke yan te wa ni loyinbo yen se mi fe ke ma e ma fi iloyinbo e ma fi de lo mo tun gbadura mo omo ti omo shetcha adura nse ni abo gba pe ti oluwa nle ati ekun re aye atoto re sunu re pada sono Christi to ba wa ni loyinbo to ba lolorin ibe oni ibe le ma tu e lara ki to tele ma ki se ko le ma ko ni tun yan because mo ra nkan to lo be na ore wa kon London lo wa o de ko jo se gbe ore wa ni ngba ni lo ma so de mo wa ma se o le am pastor won o le ni won o gbe o wa se e to ngba to wa de Nigeria bi o de ra le ngba ora le to nbi o para se London bi 120 million lo wa la kan te o de sumi so pe to pe nti o se lo je ku o de sun ni London ko de ji gbogbo e de detail mi ko de fa se owo e nkan ni e just akini wahala to wa se ngba to ni Jesus to nbe olorun igba die kiri so ri nkan ti ma so fun eni pe to ba ti bo sa be share se kan to ba ti fo olorun mi han e pada nbe no cause of no cause of alarm please ere to ma so pe daddy wa kan ba se pe fun mi kan ba se kini pe no nse to ba ti sira be yo tori mo pe le ase le nlo to so fe pe lo mu eja ojiji wa kan fi bori ko si tin je be nla na Christi gbogbo aye lo ngba ti mo so yi wa bori nu Jesus ko si tin je gbe nu Jesus wa nse bo nu Jesus eyan ba fe gbadun Jesu to ba fe gbadun Christi to ba tin se ogun to wegbe awo o ti se gbe gbogbo woli to wa wo won ti se gbe ara ye je se mato lo se lo ti rendun se mato lo nlo ti rendun obi ni cathedral ofo cathedral awon aje anu re se mi
3: ohun aye
1: to ba ti be so ko baba ye lo se ri gbogbo eyin woli o fe gbo te je gbole olorun ni ngba kan ri te yi pada tori ohun aye mo be yin mo tun so bayi lo gbagba e pada sodo Christ ke lo je wese yin o ma gba e o igba to e mi o ti bo lenu re o ma gba e o
3: alaanu ni
1: o ma gba e o tori ah fun mi ni pe idajo sugbon ke mi fun e loro ki n so ajiri oro fun eni gbogbo eyin te ni crowd ti ki n se tolorun tete pada bayi kiakia tori paso ti n be leyin orun e o ti duro
3: o fe gbona ni baba yen gbona gan
1: ko si woni kan to se tin je gbona lo bi gbona nu Christ ni te ba ti gbona nu Christ yen ni pe lati sa fun ese esa oni Joshua the book of Joshua chapter 1 verse 8 oni Joshua oni we o fi ile mi fi fun o oni ma sasa nbe lo so ati loru oni gba lo so nre yo si da fun o tan there's no any point ko si kokoro kan ti sele ko lo Jesus ju pe ko gbona ko si se fenu e ko si fenu Christ oni of to fulfillment of Christ diligently yen pe ta ba gbọ ninu ase agbara re ta ba gboran n ta fi ato wa lowo mo ra to ngoro ko je pe girlfriend lo n ba nbe e tun yen ri obirin lo n fa lori oke yes awon kan ga gboro ke lo ise na lo nje erun won ma je re lerun be
2: nkan ta won ba lori oke ni
1: kusi right awon ko ma nbe sa daddy mo tun ma so fi leni pe awon ko tun ma nbe o se bisa bisa o se babala won ma we lo o so kaka eh kokukura won ma we lo gbogbo en ton ba ti bo lo o wo wala lawin ni ran ni o so ti wo ba debe to ba je omo olorun ko center for shebisa be well be lowo adaran Malika man legba iyan lo gboro o gboro dinna dadi e dinna no se je niya o ti ni kisi o ba jesu pade lale yi o hey omo lorun I give you the recovenant confidence ti o logbo ko ba kele ikure re akemo lo ma ke raka sadi bora no ki lo fi ki jesu npe eni to la sala ne forti to sare kabakaba what are you talking about awa money ta si jade awa ka ma so le si amida leni e pada leyin o Edra, kinondi. Eje ma tan je mo, eye niyan. Ki ara rondi. Nigba to Olorun, oni nigba to Olorun ba pa ilu mo. Olorun so lu sonji. Olorun pa e mo, Olorun gbe nde sagbe. Ati wa to nde, te e bon ba ro e kumo niran. Se kumo nde wa.
2: Ti Olorun ba ko ile na.
1: Ti Olorun be ni, to Olorun ba pa ilu mo to ba ko ile. Awon to ko se lasan, ti Olorun ba pa ilu mo. Alaso lo sonji. O nji lasan ni. Oluso agutan, gbo wa nbi o, pastor e wa nbi o. Eyin wole eyin dike e wa nbi o. E wa gba otin yin o. E pada ko nu isese o. E pa isese won ti Yoruba won ni, asa Yoruba no pe ni isese. E pada ko ninu, se re awon to nse fa mi o bu won. Mi so pon sese ton se. In ton mo ton mo kon le se to le gba won la. Ta won mo niyan. Sugba mi advice won pe ka won na ko nbe. Tori ko si gbala nu yin. I will advise you. Ko si gbala nu ifa ko si wa nu isegun ko si gbala nu gbogbo bo isapata ko si gbala nu won inu jesus nikan ni gbala wa gbogbo ona pata to ko le gbala ye jesus wi pe ninu iwe johan ori kerin la ese kefa o le mi ni ona otito ati ye o le ri olorun lai ni jesus ma ba so olorun igbadi e mo oni ka that is why no se pe to ni ohun olorun mo gori oke lo kolo and one day we are drawing by one day you one day gbadura ti afi 4 o'clock ko le si olorun e kon so nigba ti ma pare tan e ma 5000 wa e ma bo so just ewo eyin 5000 iroro kan wa nbi owuru aluyo ni ko si tin je gbogbo yen e ma te ba si jesu eni ba to ba gbagbo to se gboran yo ni ye ijo mimo to ba ni gbagbo ninu olorun to ba gbagbo pe olorun o sise fun o ni da ti times yan
2: o ni koko wa ijoba ijoba mi
1: ro gbogbo ko ba ku that the book of Matthew chapter 6 verse 3 o le tete ko wa ijoba orun na have yoku ku fun ibe ni sa
2: gbogbo yoku
1: now te ba wo sa ni ese da ko iradi te ba wo latoke e ri mo pe o nso only si ara to olorun fun akoju aso lo o le ma sani o tori ola ola no sani ara re e si ta fi sani yan lili tin be nu igbe o ni ki gbe ki ran wu o nje o mu o si o ni ko da ninu ogo re sa ah oh god iwo ki lo se to gbon so olorun lenu ko ajo la kristi ola ma nbe nu jesus gan Hebrew 2:11 Hebrew 12:2 oni ogo ayo ta gbe kwaju kristi ajeje ton re to te be lo se farada iya ko gbo e ko ba le ton se mi ati wo ka ba kuku jiji ka ba kuku rewe rewe se ri eyin wole olose yahu yahu e pada me o gbogbo eyin wole kan mo bu aso si kan jo kan mo so fun be mo ni se ri awon kekeke ta to moto jo yi se ri gba ton le da ma ma binu eyin la ba ko ma la nku mo lori tori pe eyin le si won lona eyin le down le fi down loju pe ona igan lona awon se bisa awon mo to ye ke dale ko olorun kon be si ke koko kon ma gbe governor kon ma gbe senator kon be si ma ru ilu yi ki ilu le chura e wa kun si ona miran e wa di woli awon aje e wa di amon awon aje e sinu emi olorun mo e fe to awon eyan si ona ti to mo sa mommy daddy e pada awon ona te awon ipolowo ose odi woli a ma polowo ose ebe agba ebe agba ebe agba mo pe kanjo kan mu ni ebe agba bi bo sa dad mommy e salaye ebe agba omi mo agba won nbe o ni awon iya e mama to laye ni ah mo na to laye sa mommy e so fun kin gbo a to laye o ya e si fun mi mo se wa be si shawo mo fun nibi ti olorun so pe emi ni mo ni aye aye atekun re aye gbo to te do sin re emi ni mo ni nigba to sam 50 verse 10 at 10 to 12 o ni eran igbe atogbo to nbe ni epata temi oluwa ni ebi le ma pa mi ki so pe o ya wa fun mi lo nje e wa fun mi le eran je ke emi mo ni gbogbo what are talking about ni aga 28 o ni wura to fada ka to gbo to eran epata o ni is mine okay kilo wa so fun asa kilo oju we fun wa pe awon alaye instead of ko ro be olorun e ko do si waju Jesus ko so pe mo ti se Olorun mi dariji emi omo re to ko de let's seke se agba agbere ba de wa so ju are sanu e o fi akoko nu iwe majemu lele ko si dariji nbe sugbon nigba ti Jesus de o le dariji se sile the book of Matthew chapter John chapter 8 o nigba to bilen dodo e won so soko fun o nigba enken to ba lese enu yin
3: o ni koko
1: o ko ile lowo sugba aside to nko yan opolopo wuli o le so npa ile ni kini ile to nko erupe niyin te gboku dadan e pada de erupe won biyin re keso ko fun won biyin re o ya so o ya wadi o gba re so ko ya e so kiri te joba pe ye pe ni
3: iwo to ba dese ri o ya
1: to ba dese ri ti le o ti le o da lam koku dese o ya won be okuta na da pada sile o ni omo bi lo ni mi da elejo
3: o kese lese won ra jo
1: oh my god o ni mi da ele bi mommy ah down let be motori nto se tai so fin se daddy ah down let be so in ti office ogonu nisin o fe gba ila to ba le gbagbo kiki ko gbagbo ni sa kiki ka gbagbo ni e ma fi se o si Jesus mo o Matthew 6:24 o la o le si olorun pelu mamoni ma sa o pelu Jesus mo o e yo lu sha ku ton sele e yo lu sha ku ton terrible e ti si anes e ti si esi ate en gbogbo opolopo na e lu sha ku ton e yara ori oke te enwe te ma fo se won ori oke kiri ke le wa po e jo nbo le si nu we mo e lo weju e gbe nkan mi e le riran e para nu gbogbo kan yo mi wa dan lejo mi so pe n te se o da o sugbon olorun so pe ku ja wonu pe ku soro nbe ku so na nbe o to ni gbogbo kan won ko ni igbara igbara igba die ti yo ku ma di wahala loruko Jesu ti na sai e ni se gbe awa na ni se gbe o
3: ami Jesu
1: ta akoko tin lo oh my god tori ani se se gbe mi si waju e tori akoko adura leleyi lokan leleyi olorun ni fi asile
3: Jesu
1: oluwa
3: ami ami ami loruko Jesu Christ e seun baba ni oluwa e mo ke mo ti so charge na tele pe yin rere pombele o na ni eto yi o wa fun se ti gbo mi si waju te ba ti gbo mi si waju number te ma pe ni 0912370 8675 0912370 8675 tabi 0814249106 hello hello
4: hello
3: hello sir
4: hello
3: e kale sir
4: e ku se oluwa
3: yes sir
4: oluwa ma so gbara do tun mo tun fi asiko yi dupe lowo awon woli wa pe won ku se oluwa so fun agbara emi ti won bi nbo wa oluwa yo mo so
3: ah ami ami ami ami ami ami ipe yen o ja ipe nja ipe ni o baba ipe nja ipe ni elo ta tun lo wa nbe elo e kale o
4: elo e kale sir
3: e kale sir e ka bo sori eto bulletin pe wa ki loruko yin gan
4: oruko mi Olusola lati Fodasis ni Ibadan mi
3: Olusola lati Fodasis ni Ibadan bi bayi e ki le fe ki baba ni Oluwa se fun yin
4: e
3: ti gbo mi si waju
1: e o ase jade agbara to do ninu na pelu ebelu meta
3: jesus
1: oni irisi eniken dabi ti omo lorun that's a prophesies the first man indeed to in fact oro e contradict waju oluwa sugbon ase jada siroju ori krisi bi ase te nbe te agbara re nbe lai ti jesus nbe nu ase atagbara re mo ran ase sinu yin gbogbo ohun to je aisan lagbara yin o ya ko pare o mi te gbe soju o ya ko gba na mi mo lase ti jesus olugbara o ya ke ri wo so pe gbogbo te wo ke lo fun pata e ma ni testimony before 24 hours your testimony is arrive in Jesus mighty name
3: amen amen amen in Jesus name hello ta lo tun wa nbe hello e kale o
4: Hallelujah
3: ma oruko yin ati bi tete
4: Modern Celestia Bola Olorun sayo
3: e kale ma Modern Celestia yes ma
4: mi sa sala re wa dupo ojo o
3: ah e wo baba wa nu ben baba wa nu oluwa ni ke ma
4: o
3: eyin le so pe e koko ri
4: mo ti gbo mi si waju o e gbadura
1: o ase jade ni oruko Jesus mama be ti gbo mi si waju ase to wonu besada ti yanu sele ase agba to gba nisu eje gbogbo to je wahala aye yin be si gbo me siwaju ina ko wonu mi be tin lo be ba to lo be ke bonu soro within 24 hours o ya ke testimony ko farahan jesus oluwa wa
3: amen amen
4: amen boda re o ese o
3: olorun lo se
4: owo mejeji mo dupe o
3: olorun se won olorun se olorun se awon na so ni ije ejo woli wi pa won ori
1: okay okay okay okay okay okay
3: o ti wa pada lo check e no wari o no dupe fun yen e se
1: o gbo ma
3: oluwa lo se oluwa lo se o tonu oya e lo papapa ta lo wa be
2: e kale
5: emi ni mo wa nbe mo ti gbo mi siwaju so e gbadura fun mi
2: kilorukoyin
5: omo lo la loruko
1: mi o ti da ase baba ti omo temi mo hey baba omo emi mo mo pe iso kale iwo to pase npe ke oko ni ke awon eyan gbo mi siwaju ni ale yi mama e gbo omi to nbe waju o di eje jesu
2: amen jesus
1: be tin lo sintun ke fe lo fun ni orere gbogbo oya ke ni testimony within 24 hours oya e lo jeri nla ke be si hallelujah jesus oluwa wa
2: amen amen amen loruko jesus christ e kale ta lo wa nbe hello hello e kale ki loruko yin bole tin pe wa papapa
5: victoria lati tasca
2: victoria lati tasca oya ki le fe che ti gbo mi si waju oya baba
1: alagbara ya ti lorun o eni mo se la pata igbara gbo yo iwa arabirin to gbo mi si waju omi to gbe si waju oya ase lorun ko wonu e lo ke ri diye ko tu e sile bo ti lo loruko ye ko ni testimony ati eri jesus oluwa wa
2: ami ami ami ami loruko jesus christ baba wa nu oluwa woli olorun alaye omoba ademola oluwa darmi lare e seun baba nu oluwa koko wa ti lo akoko nu nto wa
1: o ma extend like we
2: lagbara olorun lagbara e seun gan e seun gan sugbon eyin yo wa ele ma pe baba wa sori number ye ba mi pe number yin fun won fun ebe adura si waju si
1: 090 42 34 5098
2: e ba mi tun mu die die
1: 090 42 34 5098
2: ma pe baba anu oluwa omo ba demola oluwa damilare suri number yen e gbo mi yen si waju e ma pe won wa ma gbadura fun yin be e wo titi di ojo mejo ni dede ago meje abo e ni ikan ni gangan na ni e wo a fi yin si owo olorun ledumare en ti gbogbo abo laye ati olorun to daju lowo re oluwa sola are oloruko temi o di igba kan na
6: lagiliwa fm 96

0: ẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó láfi ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ̀ ní number 94 opposite unity bank jerry's cultural building yana àgbàlá bus stop nítòsí olówó dín fowó sanu shopping complex ìwòrò ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ 2000 naira péré lówó káàdì fún béèrè àtàlàyé pé 0701052255 ojúlọba ara òní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
1: Karaw jigbegbe ninu ekurere alaafia nikan le davile se aseyori nipa afojusun e laye nloba oke fi sa gbekale alarape online onisan mesan bo ba ke fi ailera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irin se igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi taisan fi se buba lareda lo mu alarape online onisan mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara o mo gbon riri oju tin wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alarape online onisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school okeado ibadan 0813-885-5308 bo ban se o bi ojojo alara pe online mo onisan mesan ni o kan si
2: agitun di ore mi afiju ni la to moye lati gba to ti bere se ni la re yi adua kan pere mojo kina si la do ohun ni pe olorun mo jo suwo soti
3: bi ti bo
2: idi ni pe dilare odi ju moto meji pere lo to kun bo kan ati Nigerian UC to gbe ka gele lori po fe tai iwo na wa wo bi to tin ta won egbe titi ki moto kan wa mo jabo ko so break inu bayi eh olorun ji won pada ra lowo re scrap ati pe drone na o se wo ti igbon pade lokso toni tan wa loluyo le nbadan nibi ti gbogbo eyan tin ta moto ti won tin ra moto ibe ni gbogbo eyan gbe moto won lo ti won ti lo nta tan so bed office pelu ilana ntele to ba fe mo ku le lara aro lojo ko toko re ni di lokso to ko si n to buru nbe ke se won nikan lo wa nbe ti won toko won pele tu abo to fokan bale kitunde ko si ni ti o so kan re egbe titi ilewu bawo eyan se loko nbe ti won ta lorisirisi ton so bed office pelu ilana ntele ni loso to na ni moto ti won ta to je totu ati tokunbo ti we re pepepe to fokan bale tin ti mo so yi o ba wa yi o daada de fun number won ko pe won 0816932 8487 le kan si 0816932 8487
4: Glory Prince
5: Betway Dibo 2027 se nbo lona yi o se koko ka won oludije atawon egbe oselu ma tate jade se kede ipolongo idibo kaakiri ilu
4: Glory Prince

0: inu mi dun ayo mi kun nigba ti won so fun mi pe e je ka lo si ile oluwa sori wipe dibe lemi o ti lanfani ati gboju mi sori oke won ni e wa bere lowo mi pe nibo ni ranlowo mi yo ti wa big man presenter ranlowo mi yo towo oluwa wa to ba wa ri be o ye to gbori yin soke yin nu na ani ka gbe yin soke yin ilekun ayeraye ki oba ogo ko tu se be ko wonu kulu igbohun safefe iwa ni asale yi oluwa oluwa wa oruko re ti niyin to ni gbogbo aye e ku le o e ka le o aku dede asiko yi adeku bojo ojo sere sala fi ala to ba yin eni tun lojo jimo miran ojo kesan ninu osu kewa jimo keji ninu osu kewa atu ti de o ba se ma nde ile iwosan yomo lori afefe lagelu 96.7 FM Destiny Clinic on here ikoni lagelu na le ngbo 96.7 FM eto yin eto wa eto te feran lati ma gbo te kundun lati ma gbo eto te ki miss e eto te feran gan eyin ti didi mo pe koko si ni won ki re run e won ki gbegbo e inu mi dun tori pe wa nbe tori pe de wa nbe la wa na se wa nbi la sale e ku ile e ka le o e ka le e ku ile e ka bo sori eto ile wo san yemo lori afefe lagelu ijo olorun alaye Lost City Gospel Grace Ministry ele to wa ni adugbo apata Meridian bus stop ni apata mbadan eka ijo yi wa ni ilu abeokuta ni ipele ogun o de sibe o tun wa ni ilu oyo be le ka ijo tun wa ni adugbo kan tan pe ni omi ni ilu ibadan iko ati irijo olorun oba mi edumare ti olorun nlo won tun ti wa ninu kulo pelu mi lasale yi won wa ni waju mi mo n wo won awon na wo mi pastor prophets evangelist Enoch folonso baba ti wanbi ati awon alabasisepo won ninu oluwa won ti wa ninu kulo yi tale itun ma dun gbogbo ma kan si oro erinu program ti asale yi ati emi ati eyin lajo ma so loruko Jesu baba mi ajin rere kayode oyebode oju oluwa awon gogo lolotu eto yi Abimbola Sadik evangelist Abimbola Sadik awon gogo ni olowo button ti ajo nse ni asale eto nte tori bo se nte kuni te Oluwa remi lekun Adesina loruko mi big man presenter yin oni eje ka ni sun be no time to check time Lord Abimbola oya owo re amulele eje ka lo soke lohun ka je awon ise yen loko kan ijeji ta ba wa je awon ise yen tun awa pada sori eto go lekun rere e lebe ku kale e ma kuro nbe and lo na nbodan God bless you
1: Laarin ago mejo owurọ si mewa debi ti olorun yo ti ma lu oporan se ti pastor enough ìfọlọ́ṣọ́. Wọ́n sì máa sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù. Nínú ìjọ The Lord City Gospel Grace Ministry tó wà ní MAA Lilea of Agere First Street, Meridian Bus Stop Àpáta Ìbàdàn. Bẹ́ẹ̀lẹ́ tó lè máa rí wa wò lórí àwọn social media handles lórí Facebook àti YouTube The Lord City TV. Lọ́jọ́ Thursday ọ̀sẹ̀ yìí o, Jésù máa ṣàtúnṣe gbogbo àyànmọ́ wa padà sí nílẹ̀ kúnrẹ́rẹ́ pẹ̀lú ògo. Lọ́jọ́ Sunday semi ológo yìí, Jésù fúnra rẹ̀, ó máa mínísítì.

0: joke ga joke ni le odun yo de nbi 96.7 sani o sani frequency ti ti wa o ese te n bo wa kari mode yi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba
1: eku dede asiko yi o gogo eyin te n gbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omolara abosede adebanjo si gbogbo yin mo si iya ara le mi je mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba si gbogbo eniyan mo daada baba ibaruba ti gbogbo aye mo si oba isan ara mo di adugbo omole teni badan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi ni yi ti mo fi so wi pe agbodo se iforowanilenuwo fun baba yi e ba nki awon eniyan ka bo
2: kudede akoko yi gbogbo eti to ba la nfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gbogbo eyan si ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odun ni mi isa imo foloko gbogbo awon eti to wa si ngbo mi ri o mo wi pe ke ise tuntun ni osupa loju orun kin to tesi waju e kokko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11. O ti pe ta tin pa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la siyan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi npe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbon danu gbu bi elubo
1: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wipe kini yoruba npe ni elewe aremo
2: e se atokun be eyan ba tin ja ewe to nsogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe ka ma rin ko ma tin gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wi pe oju nsu abi nkan la go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lalaafia laye ta wa n fe wi ategbo ti bile awon baba wa se iru ewe ni won pe ni elewe are mo awon ti won se ona balaafia o ti wa ni je be
1: baba eje ka sare wo awon esan tin da emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi tin so awon eyan di arugbo osan gangan
2: e se atokun opolopo esan ni so awon eyan di alaabo ara telomi si ti darugbo koja ojo ori e lakoko aisan kan be ti an pe nla ku egbe awoka losan losan fasan fasan awon aisan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kagbako ti o mo ko ba eje ara eda eyan ti awon san tin be lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi sire won mo fa wonu moto won mo gbe bi gba ti an ba n wa po ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itutawo kanan si n pa o si lateyin wahala ti kokoro nu eje dale opolopo yo ma so pe apa kan ori nfu awon yeyeyeye ni gbogbo igba elomi sire to je wipe yo ma ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wipe to n ba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni ati ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute debi pe bubo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo mojuto bo ba ti di pe eyan n sun loru eyan n ji eyan n seyo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se deede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori imu mawuran eko mi o se dede eko mi o se dede elomi se kan sun lo won ati e mo fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yin na awa na o salai mo moju to ra wa awon baba awa o loko won lodo won si soju se won lodo awon iyawo won elomi nu won gan oni yawo eyo kan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si mo wo tan tori nti an fe wo nta ti wa nle opolopo omokunrin lo je bi pe nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abi le we abi bi ti won o toju daada nlo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe mo opolopo elomi lo je wi pe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon ri bi ba si tin gbon be afi ka moju to tori pe bomi mara ki npa iloruko ta npe ais tun mi le ki nfi ele iloruko ta npe arun o iwo na o tu sita ni pe nkan bayi nse mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta nfa wo oyinbo njeun ko fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni nse je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan kan gbe bagi won mo kiri garage ni worodu loja aba layeye ni moko ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni ka won ba won mero wa si molete mo ni ah eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran yan kankan nse o awon ti an si seru ise be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifian jofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati du ati wa na la wa telefonu wa na telefonu wa a sogun mi to koja ewe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke ohun ati gboke yin awon ru awon omo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won o gbo lowo ba meji nu won baba ibaruba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin ile baba adedibu ni molete ni badan telefonu wa o si yato te fi npe wa lati jo yi ohun na la nlo tawon eyan fi npe wa 08033881008 egboyun lekan si 08033881008 tabi 07018211111 07018211111 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni bela wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyan o mo ga aboro oju abeti olodum mo ti arogun ropa rose abaro mo legun abawo ka awon to wa do wa ti mo awa ti an wa ba na si mo awon ti n wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na o ri wi pe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun o to je ero ogbalode ileibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ise to ba ti lo ba se ni olu ko si tin je po ndegbe on worin bi moto tin ko gede ko si tin je po takutu nle ogbodo takutu ni won mo ki o pe baba ti bere si takutu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafi ara wa ko ni gbon danugu bi elubo
1: baba iru awon eyan wo gan ni kun won mo wa sodo yin
2: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won o le soro jade pe bayi ni se mi ta si sayewo fun won ta si fun ologun won tara won o si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan eleyin lo molete awon eyan wa lati lo oyinbo eleyin re molete be ba de molete e bere ile baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 08033881008 tabi 07018211111 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu e ni burin burin jiju esin ni popo oju ate ti oni relede yin ami nikan ko o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewe are mo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan ailesedere lodo bere ba si foju kan wa yo mere sa ni o 08033 0733 88 10 08 0803 88 1008 tàbí 0701821111 0701821111. Àláfíà ara wa ò ní gbọ̀ndànùbù bí èlùbọ́ a máa retí yín pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Ọba. Ẹ ṣé púpọ̀.

0: so mo ni alejo gbaju gbaja onisese ni kuro royin ni ale oni eh iya wa e da ko info mo Nigeria o
1: mo ki gbogbo eti to ngbo mi aji nde ara yan ma je o esa ti o gbogun olorun ni fi se ko ni fi se mi na oruko mi ni iya iseyin omo oro
0: eni eni imona pataki fun gbogbo omo odua lapapo kaakiri agbanla aye lori eto ilera ati igbaye gbadun won momo wa
1: ohun ti mo mu wa fun eyin yen wa ninu ile gẹgẹ bi mo se ma ntenu mo ohun na ni mo tun ni ke a tun fi akoko yi ka tun ma fi ranra wa leti lori akosejaye akosejaye wa o se pataki fun kaluku wa ati lori awon omo ta nbi awon kan ta pati ta tele mo ti nfa idiwo fe ni kokan wa ohun ni mo pe wa lake si si pe ka tera mo ki kaluku ko jade ki kaluku lo se akosejaye awon omo re ati ta wa ta je onbi gangan tori akosejaye yi idiwo ti nfa fun eni kokan kaluku o mo pe aewu akosejaye ini mu awon sise bi erin jeje eliri tabi fun elomi gan ti o ti ere egbere eregbe yawo mo ti ma ntenu mo pe iwo to je elegbe omo to mo latara akosejaye re o le mudiwo wa fun o lati ri ibujoko tabi lati eti ni aya niwo to je okunrin awon mi a ma bere pe se okunrin legbe ni ngba ti eyan ba wo akosejaye ni o le mo boyo okunrin ni tabo obirin o ni awon kan yi sin fa ifaseyin fopolopo tabi papa julo awon ti won ti e wa je omo omi awon to je omo omi yi latara ala telomi nla elomi mo pe omo omi lohun latara awon iwo telomi wa nje niwo tojo omo omi o ti mu idiwo wa lori ririse lori awon omo elomi gangan lo dina mo awon omo to bi latara pe iya gangan o mora re tabi baba gangan ni o mora re o mu idiwo wa fun eni kokan won latara aiwo akosejaye
0: e koko ni pe e fe gba gbogbo omo odua ni mona pe kikaluku ko lo se iwadi jile ni lana ti bile kan le ba mo ona

0: kopa n lowo loju ti ni ajore o si ba be lo awon nkan yin la ntan mole si pe kaluku ko pada sinu idile ti won ti bi kaluku awon nkan ti won se nu ile eni kokan o fa idiwo telomi omo eni won bi le legun eni won bi le oloro eh ti o wa mo pe nkan ta baba yi ti se yi o wa nu rin ajo aye ta fi bi ohun ti mu idiwo wa fun won
1: mama wa ta ba wa ren to se tan lati gba imoran gege be fe gba gbogbo omo oju amoran bayi lati gba mo lori lati tan mole si gbogbo to so kunu aye won ibo ni won ti le ri yin mama wa
0: bi won se le gba ri emi ya seyin omoro ibi kibi ti eyan ba tin bo ko di olorun sogo ta ba da be bridge olorun sogo ibe ni won o ti gbe moruwa tabi taxi amuloko tan ba ti wa da amuloko last bus stop kan so fun awon lokada taba won ni moruwa pe awon lo Mumbai school lona ode yale akanran road ibe ni won ti re mi ya seyin leyin school Mumbai ni mo wa eni to ba wa fe pe mi sori ero ba ni soro mi 08 60 70 892
2: se kamaku olosele webe lo sese da egbo fun won so me dada mo nigba isoro birun ba digaga to digaga oya ni yanju re se bi sobi a ba se degbo olugabela kesi lara won se owo eledumare oni ya ise omoro to moruko ti ewe ohun egbo je fun
3: itoni sona abi o wa ni igorita ko yi omo mo fi akoko sofo gbera nle ma lo si odo ya ise yin omoro traditional healing center fun imoran nipa ora aye re son 7 aye gba mi idiosi leyin ile eko mumbai loju ona akoran ni ilu ibadan ni won wa o
2: ai dakeku ai wo so daran awura re ni ran iya ise yo mo ro nreti re fun itonisona
4: 08 60 70 892 at 08 25 10 6561
5: la gelu fm jagaba gogo retio ma